0: bẹ ni ba se nje ba se mu ba se nsun ba se nji ta fi ji loni ti se ojo kini ninu osu kejo odun 2026 ise oluwa ni o nitori ti oluwa se o nitori ti anu re duro titi laila
1: da lo mo o mo
2: re
0: More Benny, our more any Bond FM 92.9. Well, no, Lodaki, our dupe low alone to reach your lua shoe. Into return red, draw like Asunano. A dark berry for you, pan of Murile, or Shukao at Wajila Roy Shay, or a wood talk baby. Or wa tope ojo pelu eyin na ta dagbere fun o pe a fe lo fe gbe lele o eyin na tun gbo wa laaro yi adupe lowo lo nitori ti oluwa seun nitori ti anu re duro titi laila o won pe wa o won pe yin koni kan ni waju olorun lagbara lowo olorun o won aye o ta ma fi ma dupe si ni ojojumo olorun a ma se ati feyin o ati fawa o ta ma fi dupe si olorun a se fun wa olorun wa ni se wa ni alaimore olorun a tubo fun wa ni okun ati ori ofe lati papo mo awon ti o mo ohun ti oluwa nse ti won gba ni ore adupe lowo olorun pe oluwa seun adupe olorun ese o adupe lowo yin adupe pe eji wa si ojo eni ojo ayo yi ojo dunu ojo ore ofe lala adupe lowo yin nitori pa nsun anji anje amu ano anlo gbogbo nkan ta nse owo yin lo tin wa oluwa ese o adupe lowo yin ejo je ki ohun ope wa ki o dodo yin ki e ba gbo ope wa lagbara lowo olorun a gbo ope yin olorun a gbo ope gbogbo wa a ki yin ni gbogbo bi te tin gbo wa upe eku ojumo ayo yi o eku ojumo ore I oruko awon mama wa latoke wa mama wa princess Adenike Adegoke ati baba wa Alhaji Wahab Akosile ni oruko won na ni akin gbogbo eyin te n gbo wa pe ese be ese n tete si wa e ka bo si le ise Bond FM 92.9 ni ojumo tutun ninu osu tutun ninu osu ayo yi osu August lagbara olorun gbogbo n da o na lo mama de si yin ati gbogbo

re losu kejo lagbara lowo lo ohun re olu ma ma jo sinu idile yin ohun re lo ma ma jo sinu bise yin ati ninu idile ti wa na ati ninu bise ti wa atona yin ati gbogbo ona ti gbogbo wa ni bi oja abi ni bi ise wa abi ni bi owo gbogbo yin ati ti gbogbo ohun daada lo ma ma jo si gbogbo bi ta ba ti jo wa lagbara lowo olorun akiyin ope eko ojumo abere kiki wa lati le lati odo wa oba lati odo oba wa nibi ni onigbongbo oba wa olusegun ajasa eka rosa eko ojumo oni isa ojumo ayo ojumo ore ona ni o ma je fun yin ati fun gbogbo onigbongbo ati gbogbo dire lagbara lowo olorun akiyin oba wa ni eko nbi oba wa ba re wan akiolu akiyin sa eko ojumo sa ojumo ore ojumo ayo na ni fun yin fun gbogbo dile yin ati fun gbogbo eko lapapo akiyin pe ese bi ese ni ife bond fm 92.9 aki gbogbo eyin loba loba aki gbogbo ojoye gbogbo aralu patapata gbogbo eyan pata to ngbo wa ti eni fe si wa akiyin pe ese gan ni be se n teti si wa lagbara olohun oju rere anu ore ofe ati ayo olohun a ma ba yin a de ma ba gbogbo wa lo Olorun lo ni gbogbo ope ope ta de nse Olorun wa ni je ko bo si ofo lagbara lowo Olorun a tun bo ma laye lati ma dupe si ni gbogbo to wa ni ojo eni ti se ojo kini osu kejo odun 2026 yi lo ma do lesese bo se ma nlo na ni lagbara lowo Olorun e de gbadun gbogbo eto wa ni olokojokan nitori eto to wa lati Bond FM 92.9 opolopo ku fun ogbon imo oye asa ede ati gbogbo nkan ti e ma gbadun ninu eto agbara lowo Olorun akoko laipe laijina akoko isotele oni eto ti a jo ma gbo nigbati o ba wa di ago marun lago marun lagbara lowo Olorun ajo ma wa gbo eto wa eto yin oro dodo leyin oro dodo amukerekere lo sinu ojumo re pelu alaje adedeji oluyege idile adura leto ti e ma gbo leyin igba yin nigba to ba di ago mefa gerege lo ni yajo yajo ko si adalu ko sadapo ko si ede ti e ni gbonbe ede to je ko ma aye yi ketekete ni to je pe te ba ko si pe ami ti e gbon nkan ti won so ko ye mi ninu ede wa koko onuwe iroyin o na ni apa kini ni e ma gbo lo ni yajo yajo ninu awon iwe iroyin wa leyin koko onuwe iroyin apa kini ni a lo sinu ori papa ti a ma lo gbo bo se iwa ni ori papa pelu awon eyan wa ti won feran ere idaraya koko onuwe iroyin apa keji o na ni ajo ma gbo nigbati ago mejo ba ti lo leyin eyin nko a wa lo sinu eto wa eto yin asilat ni ile ise Bond FM 92.9 ire ni ti wa nigbati ago mesan ba ti lu lagbara lowo Olorun bebe la ma ma mu awon eto wa ni olokojo kan ta fi ma de leyin ire ni ti wa a wa lo sinu iroyin iyaleta ta nigbati ago mewa ti o ba ti lu Beni awa more o leyin eto iroyin iyaleta yen ni ago mewa lagbara lowo Olorun a wa lo sinu awon eto wa ni olokojo kan titi di ago meji labo ko to wa da ago meji labo nko gbogbo awon eto wa ewe to mi nbo ni ago mokan labo bebe e ma ma gbo gbogbo awon eto wa ni olokojo kan titi e ma gbagbe awon eso wa awon ego were wa na awon na ma jade wa fun eto wa eto yin ododo eye ati bebe lo titi to ba di ago meji labo a wa gbe ijoko le fun eka ide igbo leyin eka ide igbo nko eka ide hausa leyin yen akegbe mi leto wa ma gbo lati ago merin abo titi to ma fi di ago meji lale lagbara lowo Olorun be la se ma rin gbogbo rin wa ni eni lagbara lowo Olorun
ire ayo idunu ati ore ofe nla nla olohun ajeti yin ajeti wa ni oruko gbogbo awon ti ati jo nsise latana engineer ati oni o engineer bayo nle ni o engineer adesina ati gbogbo awon eyan won patapata engineer jeje lowo ati gbogbo won pelu awon ti o wa ni bi ero amuna wa wa engineer dai engineer tuji engineer gbogbo patapata engineer ayo ati gbogbo ti ati jo nsise akiyin gbogbo ise be ise teti si wa ati ni oruko ogbeni sina olubodunna ti ko ti e ba gbo kokoluwe royin la aro yi o wa ninu ara won ti won pa gbogbo epo ti ati awon ti won wa nibi to wa nibi ero ero ayara bi asawa arabirin ojikutu ati gbogbo wa patapata awon to wa nibi loro awon alaja wa ati gbogbo wa ta jo pawopo ta jo nsise latale ana titi to fi de aro yi te tun gbo wa e akiyin pe e segun ni be se nteti si wa lagbara olorun oju rere aanu olorun ife ti eni si wa e wa ni ku ife ti olorun ni seyin na ku de ni ku ko ni baje lagbara lowo olorun olorun atubo ma ni fe yin si si ni lagbara olorun ni oruko gbogbo won ti mo ti daruko e na ni mo kiyin pe e ku ojumo ni o ojumo ayo ni ojumo odun ojumo ore ojumo ti o je pe te ba tin lu be lo se mama adu e atawa na ni Bond FM 92.9 ti awa ba na ba se nlu lo lo se mama adu ojumo ayo ni fun yin ojumo gbega ni fun yin ojumo gbeleke ni fun yin ati fawa na lagbara olorun ateyin atawa gbogbo nkan ta ba ti nowo sile ni lo lo ma ba wa se lagbara olorun akiyin ni gbogbo bi te tin gbo wa pe e ku ojumo o

beni oluwa lo lo pe mo ki ni gbogbo bi te tin gbo wa oluko oruko temi na ni blessing olubumi aluku mo ki e ko ojumo ni o

0: ki oluwa ko gbo pe ko gba yin wa gege be se mo pe ni ko to di pe a ni opolopo oje to wo gba wa o ye ki a ma ni eto wa eto yin ti gbogbo wa mo si eku ipalemo sugbon ngba ti o ti si eto eku ipalemo atejise kan wole emi o de ni je mi ni fe ku lo beyen nitori pe owo ni won fi te ranse won ni pe awon ki awon ijo won ni won ki ijo Mount Zion Parish o pe won ku ipalemo ikore won eyi ti yo ma waye ni September lagbara lowo Olorun awa na ki lati le ise Bond FM 92.9 pe ni CCC Mount Zion Parish akiyin pe eku orire o lagbara lowo Olorun ojo na o ma je ojo ayo ojo na ma je ojo dunu ati ojo ore lagbara lowo Olorun ni le ise Bond FM 92.9 awa na ki yin o ojo Olorun ti mojo ru lagbara Olorun
1: Shanu mi omo, shanu mi emi mi mo, ile shori. Shanu mi o, shanu mi dada.

0: 92.9 lati ma tan imole si oro olorun oba ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati nu alquran ati hadith anab muhammad oro ododo 30 minutes program ni le meji lose ni gbogbo ojo saturday lago marun owuro titi di ago marun abo owuro bakan na lojo sunday ago mefa abo irole titi di ago meji irole insha allah talusho ni gbowo re baba wa ni alayeluwa oba ridwanu lai aki olu the force olowo eko baba fuad kọlọrun oba ala pade sun won ni esun olore ko si je ki emi gigun ati alaafia ku bani je ti won e ma pade awon afa ti o ma ba wa soro nipa oro esin islam eko alquran ati sunna nabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati dupe lowo awon alase ile ise radio ijoba apapo ile ise radio bond fm 92.9 ati gugu awon alakoso ti won fi aye sile fun akotun eto na fun alaye lekunrere e pe 0802-848-3735
1: 0802-848-3735 You can bond the 92.9 into you. Baba wa obarul wa na re mu shola li akiolu the first. Olowo Eko ti won je oba ni ipele Eko bi bayi. Awon na ni Olorun mo nlo nsaba gege bi alati leyin gbogi feto yi lati le ma je irije to gbogbo muslimi ati awujo mo eniyan lapapo. Ko ma ko wa ko ma so wa ko ma je bi ona mo lati nu alqur'ani kerim. Olorun oba ala ati sunna anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile to yi sheki akubu abu abdallah na ni ma nda wa leko poda mo to la yedo kun ajo ma nse na ni abdul wasin salahuddin na lo ruko ti emi nje sheik assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: naam ti abani ki awu lori le agba nla aye jaki jadu ifaya bale o to nkan mo ti oro ba wa ri bayi awa ti a je muslimi ododo ipo wo lo ye ki a wa papa julo lakoko ti ijinigbe lo tun ifemi omo eni asofo ki ko doja ara eni ati awon iwa mi bebe ti o sele kini we ko je ojuse awa muslimi
2: alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aduka fun olo
1: alhamdulillah
2: wa sha salatu fun nabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi wa sallam
2: ta abalo ba subhanahu wa ta'ala atri baba wa ubarijuwan allahi arimu akilu the first ati gba won lori wa na kono ko ba to won sono
1: amin
2: kono ko ma she wa na ni onna
1: amin
2: iṣẹ́ ṣọ gbogbo wa la hawla wa la
1: quwwata illa billahil azim
2: charity abawa ni aye
1: naam
2: ta ba ti ma won ododo kan ile aye ma sajuji siyan
1: la ilaha
2: ododo akoko ta nla ti kokomo ni pe olorun ba subhanahu wa ta'ala je ka mo pe adunia ile aye teri yen o muta igbadun ni wa fitna musiba ni
1: لا اله الا الله
2: ان من اموالكم واولادكم فتنه
1: فتنه
2: او يي اتي امو يي اتي كني فتنه ني الي ايي فون ارا اي غنغ فون ارا اي نا ادمو لولون في شي ازي كي ان سو بي الي ايي او اكسبيريمنتيشن فور ترايال لولون كان كون في ادمو ني ان سو بي لايي وا جي اوا لو تا في وا غادون تا وا غبا اي بي غادون ني رارا يو ما لو سوكي يو ما لو لني اني كي لولون با سو فا ان ma ala usri yusra ito lo ba ti bere niyan ni ti daju daju leyin ile koko ide ko ma wa so ito ni pe ile koko lo ko ma wa
1: enu a ma je wuro ko ti pada dun le ta allahu akbar
2: inna ma ala usri yusra e pe meje jilo ba so isu atene mo ki jona akoko ni elekeji ni pe anabi sallallahu alaihi wasallam je ka mo pe adunia sijinu ila ifra bi wa ta wale won
1: adunia sijinu
2: bi ba ke ma ro ke boya la ye mo ma dun ma dun adu ale to bi ni o ba loyun o se odiyo su mesan ko fi ru ojo to ba si fe sokale na
1: o ni ra ni
2: aye ko kan ni emi la ise ni so agbodo koko mo so kini o ni ya musumi lenu
1: won wa dagba tan won ma ran lo gba ran
2: lawo a se ma gbadu
1: la ilaha illallah
2: eh yo ba so pe ile bo so pe the ants must be on deck gbogbo wa ni ki se pe oro pe nkan le onira o se bayi ni ibi ta koko gboroko gbogbo wa ni so o le le o le de o le nira o le ro mejeji ni akoko ni elekeji
1: bi so ma se ran orun lo mo supa wa Allahu akbar bo se je se mo ru wa o mo tutu na wa
2: baka le baka de
1: Allahu akbar
2: tori pe ta ba so pe nkan se baka ka kira gba nlaye kan se ka ki Nigeria ti wa ti pe be
1: Allah
2: Buddha shi wati lai ma rina ni
1: Allahu
2: sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam
2: la yati zaman oni sasi ku kan to ma dun illa zaman akhar ti afrika sko mi wa leyin e to ba se kini ta tun le koko
1: la ilaha
2: sko mi atun wa leyin e asan ta tun du
1: bo
2: je ma ri ni e so ka so ko ba ya wa le nigeria lati gba ta tin ka tin mo tin je nigeria a so pe bi apere lati 1960 oni gba wa danwo tin wa o wa lotun o wa lo si lati 1962 lo soke lati jagun orisiji ti sele be gbogbo ti wa apare e atun se akon tun gbajoba atun ba se ma ba lo si aye ati pare niyan
1: la ilaha
2: ise pele e wa dun wa kan gbadun ba yanu salanga
1: e ba gbo covid e tun ma gbo ebola
2: e
1: tun ma gbo lasa
2: ti la aye si fi pare bo se ma ma ri ni so ki musulmi kokon mo yen na so a ni je kokon pe nkan le nkan akoko ta lati kokon mo niyan so kokon kokon abale elekeji o ni pe in the midst of all this bo se ri bo se ri bo se ri akon ra moto akon kole akon lo si aji
1: lawon le je ran
2: si aji akon se gbogbo be si ki se po le ni won
1: la ilaha
2: ki se police ata so pe be yawo ijoba ki se olokan sina fun won ni
1: la ilaha
2: linus ko yi na olorun ma se gbogbo e be fawon eyan be olorun ba se tori pe kini olorun ba subhanahu wa ta'ala so fun won ni on suratul baqara ti se sura keji aya kokan din ni ogojo Quran chapter 2 verse 155 so Allah subhanahu wa ta'ala ni wala nabluwannakum bi shay'in ama danyo pe lawon kankan min al khawf pelu beru so ko run ba wa e adan ba ti ko ma danwo ni se den to lo ba ba fi se saba to ba je saba bi adanwo wa yen oluka gbako iberu ma wa ese ko wal jur ebi o n ba wa ba wa pe asko kan wa Nigeria to pe asko yen wa kan wa dun ko si asko yen lati 1960 kora lati 1914 nti ko wa papo nti patipa
1: lati ya imagination
2: e imagination ka so ka so kan wa ndo nkan wa iro ne gbogbo bi apere yo le jakande ti won ko ka ki dan ko ton ko yin gba ti won ko se gbogbo yen lo rida awon ton rida rida awon ton rida o rida awon civil servant ton rida awon ton civil servant ati rida
1: o rida won ta moto ton ton ni 1000
2: awon to rara awon to si awon so pe eh Mrs. Kimi ko lori bayi kini ko lori bayi gbogbo e lo ti lo eh bo se ri ni
1: awon gba won ta tv gan ni 200 naira
2: ama to lo le awon tan lo jo ko sibe lo
1: television la ilaha illallah
2: so ti ti mu tun lati mo yen gbogbo tin sele yi iwo ba lo ma je ki o je ikan laya soke o to ye ko ka ara soke mu nbo wa sibe e ran military ki ma gbagbe
1: ma sha Allah ma sha Allah
2: so ka mo yen mi ma mo daji ori pe iberu ebi Olorun ba lo ma pali wa. A de wa ti la fi pare. Te ba la America le ni, awon te bi pa awon abe. Be lo wa Saudi, be lo wa ni Canada.
1: Bi o ba so ni te bi pa la America won ni ma bogile. Lara awon bi ti bogling ti poju, ole de America ni.
2: Ta ma de so pe ilu to je pe laarin seju ko kan ni yan ku. Legba laaye America is number 1. So America na de bi won sa lo, o ni ra fun won be, o ni fun. Awon mo to lo be na so fun wa. America o se le gbadu kan o. Bo se gbadu, bo se rin be na lo se gbegbe kan jade. Bile aye se ri niyan
1: ta
2: koko mo ina imam daju se wa roju se wa muslimi nigba ti nkan ba ri bayi oju se wa olorun ba so ninu sura iketa quran chapter 3 aya ke aya meta le ni mewa mokala meji la lo so waju pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim olorun ba subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullu haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun akoko ni pe bo se le to yi na e gbodo ku la je muslimi o se ri pe e yan gbodo mo pe bi se o ka ti so fa pe laaye ma nira se bo se wa nira to yin o gbodo ku la je muslimi
1: nbe bi wa npa mi ni wa
2: ti mi lo mi rara a gbodo je ko le be e won so pe ngba ti nira po lojo na ani banditi wa kini kan wa wa lo ngba ogun o wa ngba ayo ayajo o wa ngba kini kan je to ba fi le ku sinu ayajo sinu ti o ki se esin o ku difa o to ka ko mo yin lelekeji na eleketa aya to tele ni olorun ba ni kuntu khaira ummatun khujatu lin nas eh muslimi ele daju na ta se kini ina wa ti atin gbedide ta muruna bil ma'rufi eh ile ma pa yan la se kan se dada muslimi ni oju se wa ge muslimi pe ka to mo wa lati le ko ma ba wa da wa laamu lojo waju ko ma ba dalu ni laamu lojo waju ka tomo wa lati le tori gbogbo omo ta ri nta ile kan na ti wa ti o ba je ti ku ti o je taun awo bi ti fail lori eni e
1: ko so mo to wo bo la toju orun
2: si
1: ko so yin to wo
2: bi e ko ti o ma do merin la o wa na ti won ni bandit ni won ni o ma di merin yo ma di bandit ngba to bi e o toju e se ibi to ro wa ti bere ni oro yo ba to ni amuko
1: ẹrù ẹwọ olókèlè ń wẹ ẹwù sá
2: a sọ pé nàìjíríà ṣe àwọn èèyàn ṣe bákan ẹwọ oníkálukú láti lé ka bẹrẹ tó o bá ṣe nílé ò ń dá wa lálẹ sí gbòòrò ni torí náà láyé john lan bàbá wa wọn ni ọmọ ẹnìkan ní bímọ
1: ìgbà ojúlé ń tọ
2: ṣé gbogbo ọmọ ládùúgbò oníkálukú wa ká máa fojú tọ wọn oníkálukú máa tọ wọn kí wọn bí wọn ṣe ń tọ wọn tiẹ ọmọ ọlọ́wọ́ tó bá rọ́ ládùúgbò náà tó bá lè ṣèrànwọ́ fún kò ṣèrànwọ́ tọ́ dáadáa torí tí ò bá wúlò fi tí náà ló máa dé lọ́jọ́ iwájú fún wa táwọn ọmọ tiẹ̀.
1: àbí ṣe mo náà lọ́ máa bí ni mo ti bí tèmi mo ti.
2: gbogbo náà wá sọ pé àwọn ọmọ aláìrán tọ́jú ọmọ wọn àwọn kékeré ò ṣe kí n kan a sì láǹfààní láti máa ràn wọ́n lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ ló máa padà délé ń bọ̀ wá bá wa ni mọ́kánmọ́kán ni bó bá jáde bọ́ sí wàhálà nìyẹn àwọn tó ń jẹ́ àwọn èèyàn lọ́wọ́ báyìí èèyàn náà ni wọ́n mọ́ ni wọ́n ẹnìkan ló bí wọn wọ́n bá ti kọ́ wọn ni pé má tìtì ẹ díẹ̀ lómìn lọ́wọ́ o má fòore tiẹ̀
1: wọ́n fi di tọ́mọ́ làbí jùlọ
2: tọ́ bá ti kọ́ wọn láti kékeré ni àwọn kan ò ní sọ pé ọjọ́ monday má jáde àwọn kan ò sì ń lọ nínú igbó kọ́ jíyẹ kan jùlọ kọ́ lọ ju sínú igbó.
1: àwọn ọmọ lọ ṣe wáyẹ́ẹ̀kì wọ́n tún ná wọn
2: àwọn
1: ọmọ tó sọ pé àwọn yìí náà lẹ́ ń jàjàngbara fún.
2: tẹ bá ti ń kọ́ mọ yín tẹ bá ti ń tọ́ mọ yín ìtọ́mọ nìyẹn kó tó kára ohun tó kọ́ jáde náà táàbùrú náà bìí máa rúfin kankan ọmọ wa ní dáadáa ẹ pọ ọmọ jòkóó kì í ṣe pé ẹ jáfa kì í ṣe pé ẹ jẹ ṣe é jẹ mọ ọmọ nìkan ẹ pọ ọmọ yín jòkóó lára àárọ kẹ má bá sọrọ ògbọlọ di báyìí ògbọlọ ṣe báyìí báyìí ló dá o n tọ́ náà má fẹ́ mi o ọlọ́run bá òfin lè ká jẹ́ kó kúnnù kan táwọn máa kọ́ ọmọ wa ṣẹ́rí wàhálà wà lọ́wọ́ báyìí ó ti wà báyìí náà ti pẹ́ láti ìgbà tí olóògbé àbàbà yaradua olórí wọn ni fitinẹ ti kọkọ bẹrẹ naija delta kó tó lọ sí
1: north east
2: lọhùn kó tó lọ sí north central north west kó tó máa bọ̀ wá sí ìgbà díẹ̀díẹ̀ ó tún kó ń gbà yín gbà kan epo tí wà ń gbà yín gbà kan ó tún kó ó tún lọ padà gbogbo bó ṣe wà káàkiri yẹn tó ń lọ yẹn àlùjọ ni kan ló ń ṣe o àwọn màlẹ́kà kan ló ń ṣe o ọmọ ènìyàn ló ń ṣe wàhálà pọ̀ gan lórí ọ̀rọ̀ yẹn o torí pé ìtún wá látòkèrè ó wà ń bẹ̀ àwọn ti wa ta bá láwọn ọmọ wa ni tó wà lọ́wọ́ mi tí mo wò lọ́wọ́ báyìí ó ní pé títọ́ yọ tó ṣẹlẹ̀ yẹn àwọn mẹ́fà tí wọ́n mú pé wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n gbọ́ abọ́dé fún
1: olú
2: yẹn náà ẹni àkọ́kọ́ ni wọn babangida aliyu lorúkọ ẹ ẹni kẹjì kabiru aliyu adéwuyi sunday ayọwọlá gbẹngà rafiu abdulmajid adeleye ayomide sẹ́ni gbogbo àtàdé ẹ̀kọ́ yẹn mùsùlùmí wọn bẹ́ẹ̀ bí ò sí
1: bẹ́ẹ̀ni
2: kírísítẹ́nì wọn bẹ́ẹ̀ bí ò
1: sí
2: ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ò sí tọ́mátì ṣàbúrú.
1: àní wọn káwọn kan níjẹ̀bú òde ifáyín ọ̀káfọ̀
2: gbogbo wọn ṣé yorùbá nìyẹn ṣáúsá ni ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé gbogbo wa ló ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa la ní kóníkálukú tọ́mọ̀ ẹ̀ ni ṣẹlẹ̀ yìí tá a bá fa ọwọ́ mú eléyìí tá a bá fẹ́ kó jù báyìí lọ ọdún mẹ́wàá sásìkò tá a wà yìí kóníkálukú tọ́mọ̀ wa tó ọmọ tó 20 tó 19 àbí 18 àbí 15 nísìnyí tẹ́ bá ti mẹ́wàá kún wa 22 tẹ́ ẹ̀ bá tọ́ dáadáa báńdíìtì tí ẹ máa lágbára gan o lọ́jọ́ iwájú ká tọ́mọ̀ wa ni o bí tí solution àkọ́kọ́ nìyẹn káyọ̀ ọdún pé ìjọba wa kán lọ gbé kán lọ bọ́ǹbù wọn ìjọba wa kán lọ kéde ọ̀rọ̀ kékeré nìyẹn ìjọba lè ṣe yẹn kó tá a bá tọ́mọ̀ wa tá a jẹ́ kán mojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ tá a jẹ́ kán mọ̀ pé ìlú ń tòrò ọwọ́ gbogbo wa ló wà tọ́lọ́ wọn bá subhanahu wa ta'ala sọ pé nínú ńlá láyé ghayru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim ọlọ́run bá rí òun ní yí condition yẹn kan padà sáré bó ṣe lè yí kò lè yí padà o kí ló lè yí padà kó oníkálukú wáyé wọn padà ni ibi tá a máa ti kọ́ bẹ́ẹ̀ yí padà ni pé kí òbí kankan jòkó láti sọ pé ọmọ tèmi ò ní ya bandit ọmọ tèmi kò ní ya kidnapper ṣé báwa ṣe ń ṣe tiwọn lẹ yorùbá káwọn ọmọ yàwá nílẹ haúsá káwọn náà máa ṣe tiwọn káwọn fúlàní ọmọ yàwá náà máa ṣe tiwọn káwọn ọmọ yàwá ní ilẹ̀ ibo náà máa ṣe tiwọn káwọn nàìjíríà náà máa ṣe tiwọn torí pé wùwá kò wùwá a ti wà papọ̀ wa ti dọ́mọ ìyá o a ti dọ́mọ kanna o a ti jọ wà nínú papọ̀.
1: àwọn ajọ ń jòkó lè
2: rí àjọ
1: ń
2: jòkó lè rí wọn
1: pàdé ní
2: primary àwọn ibo àtàwọn yorùbá nàìjíríà delta gbogbo àjọ àwọn ọmọ wa ń bẹ ni wọn jọ ń ṣe papọ ni nígbà tá a lọ wọ ọmọ wa ní yunifásitì ní ọsẹ mélòó kan sẹyìn nínú àtọjọ jẹ ọrẹ tó wá kí wa into ko wa da to ko omo ibo la meji ko wa ki wa omo yi pe Abdullahi is a good person, he's a good brother, he's a good kwawo pe olo baba shanu mi Abdullahi to mo mai bo ko fora ti do re it very pe ko ni ka luku ka to mo wa
1: Allahu akbar
2: ama nu won nu pe awon la yo da awon yo ba yo da awon ibe e ma so be gbogbo omo to ba ti pe waju e koja e se daada si won e ko won leko e fi ife si won laarin e fi oju anu si won lokan se to ba ti ni
1: Allah anu omo la ke
2: e to ba ti nife to laanu ko si bo se ma gbe AK47 wonu ilu na ta ma lo yin ma won yan
1: ko ni dobe domo la keji e lorun
2: possible ko wa so pe tori ko fe gba 1 billion naira wa du omo niyan bi
1: eran la ilaha illallah
2: ya to si pe o mo esin olorun ba so pe makota nafsan e to ba ri pa mi kankan na o katala nafsan jamia bi ba to pa gbogbo me e to ti yen ati ordinary ko ti e ti gbo wa so ti mo pe eh I cannot do that mi ni se ru e e call me ati le lati ko mo e so yen de ni ya ko lati le ni to ba dagba tan awon ma lu eko yen daada
1: Allahu akbar kabir
2: aleko yen daada eleke kini yen eleke ta sey ti fitin ba wolu ti wala ba wolu ti kan ba wolu ibo la nlo odo lo ba la salo
1: lahi
2: la opo ko se daada to pelu olohun ba na a se daada to ofin olohun ba atele pe ka se dede ka se daada kama wa lowo kala anu ara wa atele yi to tun wa je primary ipile gangan ta sin olorun ba tun sin olorun ba usumi lo sin olorun lo kiun dada be je ka kiun kiun sasiko ka bi olorun ba olorun ba ni abiruni
1: astajibu lakum
2: olorun ba ni pe mi ma dayin lo awan gbada wa laduro gba adura le gba pa adura se fe gba en tun pe de ni usumi to fe se adura gan o ti ni o mu ti ni iya ori ya ogun lo ki mole laarin ose to koja olorun ba ma gbadura ti en olorun ba o ki salabusi inna lillahi la yumul lil zalim hatta idha khadum lam yuflitu ugba labosi olorun ba ni arabi ni olorun ba ma wo bayi ni afo le rin a ma wo bayi ni to olorun ba gba mu lam yuflitu ko ni ye olorun ba ti gba wa mu lasiko ta bayi ko ni galuku wa ka se kini o ka be olorun ba pelu majemu ta so ngba ta se oro pin ni lori kini
1: atawba
2: ka tun ba lo sodo olorun ba awon ya so pe ilu kan wa ti won gbadun tin ko se won si mo olorun ba daada cheri larubawa kan ti wa so oro yen abeyin bo karada oni zurtun zurtu wilayatul muslim wajatul muslim walam ajitul islam oni wo be ilu islam wo mo ra muslimi amo mi ori islam oni ilu islam be won wo mo wa ri awon muslimo mi ori islam amo mo be ilu awon ti won fi se muslimi wo mo ori islam nbe ami ori awon muslimi
1: ta
2: ba lo sa america gbogbo ta fi da alamu yo si nbe awon yen mo pe bayi la gboro se onikaluku ma soju se onikaluku ya soju se bayi se kin se onikaluku gbe owo bo se bi to e ko gbowo si o gbe ese si bi to e ko gbe ese si mo mu apere kan wa lojo kan pe kan na awon moya wa to ni ajo America o si podun mewa bayi o si le lodun mewa won na won lo lu won wa ri akata kan je pe akata la pe awon ebo wa re ebo yen o n faja nigba to ri siwaju die o wa duro o wa yo bi tissue paper lowo aja ya gbe wa ko igbe aja yen o wa ju si na lo to lo o wa nu be yen lo ba nlo awon abi o pe ah o be lo ni keji pe kili o aja ya gbo nko ini aja ah Nigeria abi ke abi office kan ta ye ba wa be kan kala kala se gasi be won tele ofin oni lu won fi da amo won kiran lopo lopo oni alkiyama ni yen ki saye aye ta ba tele ofin bo se ka tele ofin nkan ma run fun wa o ti gbe agbara fun ke lo bo se ke lo ka won mo kawe kan mo se sin pe won fun se sin ki lu da ka ma je ka ma mu bi afani ba se wa mo oni o ma nira ka won yen to di pe ta won ba ti gbe yan ko yan sibi kan kan kidnap e kan ji yan gbe o tun wa ji gbe ta won ba ti pa yan oni ijoba oni fa won lowo o ti le be ni abosi ti pon ni o ti sabosi fun awon gan ni awon kan ti fail gege bi obi awon lori na wa fail o wa ni awon ta ba yi gbe won pada nkan ile yi pada bo ti le ko mo ko si ogbon ta fe da si to ma yi pada ta ba yi o pada se ko ti wa tele tele
1: ben
2: o de run die nigba ti igbo sunmo o tun se kini o tun le koko awon so fun pe ti gbo ba ti lo ton ba tun wa le pada tori pe kini arabosi ni wa olorun asi to ba gba labosi mu e le yi afi ta ba yi pada afi ta ba yi pada na ni o ma je mu eleke eleke rin ni se leka awon ni pe se bo se sele yi bo se sele yi asiko ni asiko si le koko ni olorun ba si sade on fun wa o han lokan wa pe fa inna ma'al asri
1: yusra
2: ide ko si ba wa dekun amo n to le mu ko dekun nigbesi aye wa kankan ni ka kun fun opolopo adura Olorun adura Anabi sallallahu alaihi wasallam adura sayful mu'min adura nda muslimi gbogbo nta ba fe se ka je ka dua pon be awon ti won ki se muslimi gan wa ja fani adura wa adura ta so wa sha so gbe ngba ta salama tan eh eh awon sara mo wa inna tayna barak awon ta wa mo wa ni adura fun won iru adura ta so ko niyan o abi pade won national stadium an ka chi funfun pure water kan ke mu wa
1: e mo gade meji meji
2: e meji me gba won won e ko la pe be o adura ni pe
1: ose to ba feran julo
2: eh gbogbo awon won won yen on ko la so adura ni pe ki yan joko mu ko sina la ko din pelu sincerity pelu ife okan to mo ka fi shadura solo won ba ki se pe igba ti awon olori ba to pe wa pe yan fa e gboro ke shadura ka fa awon pe pade wa ni stadium a ka koran ni 1 million iro o nta so ni pe ki yan joko ko ni galuku joko ka se adura
1: Quran no mi no mi ba lu wan kun bi oyin
2: la
1: para
2: fi kan ka ka ku ka ton la
1: Quran
2: irun ko ta nso ko ni yen o a fo si gbona ma duro de gba ta wa to fun wa lo ka to se dua fura wa fulu wa tayati ya rizqha rughada min kulli makan ilu idu dada ilu idu gbugbo ta fe lo lohun ba se fun wa ton ni lu mi o fe le ri ka so pe ah a so pade ni bayi ni lu wa ni o ko ba da fe le so pe wa pe ko si ni Nigeria yi o mi so lu mi ni Nigeria yi nkan le oda nkan to wa la toke lomi lojo onda kini wa la lo titi tabare ju nkan ogbe kale agbado ni kini kan ta ju kale o to to osu kan bayi ati ma ruwe
1: kilo lohun to ni kilo lohun ti e fe formal
2: ju bi olohun fa gbogbo wa olohun fa gbogbo e tan olohun to fun e ta wa se dede yen ka pada so olohun ba pelu adura ka lo bi olohun ba dada ka fa ma ju kan ma se dua olohun ba wa fa olohun ba subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ulama wa rasulul anbiya awon fa ni won jogun anabi olohun ba
1: kan
2: fa se dun ah kan fa se dun ah kan fa se dun se ko mo sole meta idi ti pe anabi sallallahu alaihi wasallam
1: so lolo
2: so se ti je koko ba de bayin ashiqa ile koko to ba de bayin o to le mu le koko yen lo ona ni adura adura as-sadaqa se ta won fa ba se dun ah kan won lo na ma se sara won ma se sara ko to ja won eyan ko ja won eyan o si to buru ninu kolowo te mo pe lowo abeyin o wa sun senu na leyin ke kan dana kan ke gbe fa won yen lo nbi kan kan lo je abi ke won yen ladugo yin ke fun oni nkan je ke fun oni nkan mu ke ran won yen lowo awon e to wa fe
1: iyen gbo je ko kan ara adugo ro so lowo yen
2: ti e ba se be ladugo yin ge bi lowo ti na ba nbo loke won ara yi ati fi owo gba o ba baba yin ti fi ti na ba nbo leyin won ara yi lati lo sakun lo fe yi gba pe ah baba yi kan o ni se baba yi be taya tomo yin ifokan le ba ma de baba yin ta won na gbiyanju ka won lowo na ki won se be se wa ti awon olori oro olori oro kan pere na ni o ki do olori olori ni pe ya ti hazamani asko kan bo wa o baba olori o anta wa rabbuka wahada iwa to won ba joko si waju bayi ni wa ma so bo yin se fun won
1: la ilaha illallah
2: gbogbo en to ba je olori nuka
1: gbogbo wo e ko accountability la wo ko ma transparent
2: ba se gbe la ki amo
1: la ilaha illallah
2: olori on se oro ta ma ru jo jo olori olori na mo pe ngba to ngba quran to fi bura pe ah ikiri kan mo se ba ba ba ba ba yo o ti gba nkan ti wa joko si waje lohun ba niyan e ro olikar ku se ju se gege bi olori na on to ba ye ke se ke se tawon olori ba se ton toju ara ilu ton gbe ju ara ilu ara ilu na won ba na ni won ma dite lati lo se igbeleyin fun awon alakatakiti eda alakatakiti esin awon ton joko pe no awon kan gbo keferi gbogbo yin gbogbo gbe abere gba yin gbogbo yin na nse nkan te ki musulumi ki akapun ka ran awon eyan lowo n to ba e ka fi ran esin lowo ka ma so pe beya religion is not part of it religion is part of it tori te ba so lo jina e ri pe onikaluku ni bi to fokan si ju ibi ta meji te fokan si ju yala musulumi abi tin se musulumi bi ta fun esin na ni to ba ti ku lesin asha eya olotuku that's amesi lo pa wapo ju to ke mari yoruba hausa ibo naija delta fulani baruba igbona aje bu gbogbo e allahu akbar da josi nigba te mu ka ju ma se yen esin lowo e ba ti lanfa lati rest o e ma fowo ti esin danu bi gba to je pe oni pa oni pa yin na si mo ko ni pa tori ti gbo ba de tan si yi
1: be ni e ma ma wa ayi alaji ni church ayi ma ye but I give really much alashi. Allah akbar kabira. Allah akbar kabira. Ke olohun oba la ki ojo ku tubo se alekun imo oye ogbon la kai awon olumo wa bi won se nda wa leko lori ko lu gba yi olohun ma fi aisan olohun ma fi se won ma je ko rugun are olohun ma fi arisi ki ma fi won gidun fabale olumosaraba asalekun e
2: allah
1: sheke yakub abu abdallah oda gugu gwa la gwa dun olopolopo gwa la ti reko ko awara ilu won ni ga mu ku ka moju to ile wa ka ma bi male aito bi e ba wa je oloro elomi ile to ngba ti bi mo olohun gbe ariziki fun igba to ri pa awon ma ndagba to lenu nkan yi pada baba lona ta le feran won lowo e ma je ki a so oro buruku ka ma so si won ka ran won lowo ijoba na won ni awa na ni ojuse e wa wo bi se iru ile ti won se ni ilu ta wa ile se primary to secondary ba na public school won ni ofe ni iyan na ti o tun opolopo blo lati francis school bo ada ologun ala institution na ki olohun ko mu idekun wa fun gbogbo nti je obi ati ara ilu eyin ta wa je olori wa en to se koko ninu e won ni ki atele adehun ki a se loju pe amojuto esin ka mojuto esin amojuto esin leni ka fi ko awon eyan jo to ni oni ke ya ko yo kofu gari kan kofu reso won wa gbadura si apo wa kun opolopo mo je na to wa pariwo pe latara won ona ti won gba fi so awon eyan nu lile yi eyin joba wa e le mo e o se pataki ka wo nti awon olori elesin ohun ti won se en to ba de je bi eto won ka fun won lati le ma je bi idagbasoke orilede wa olohun olije ki se ko yakub mo apada si bu baba arinwa na re mu so lali akin olode first ti won je oba ilu eko olohun ba sele kun emi gigun alafia ara fa bale idunu gugu igba olohun se ba se fun won olohun fara ni won o ma je ki epo yi ma je ko je balejo aburu fun won oruko sheki yakub abu abdallah loruko boda ma kan la oye dukun oruko banu salahuddin abdulwasin salahuddin na loruko ti emi je o wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: oro ododo oro ododo akanse eto ta gbe kale nile ise radio bond fm 92.9 lati ma to imole si oro olorun oba ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati nu alquran ati hadith anab muhammad oro ododo 30 minutes program ni le meji lose ni gbogbo ojo saturday lago 5 owuro titi di ago 5 abo owuro bakan na lojo sunday ago 6 abo irole titi di ago 7 irole insha allah ta lo so ni gbowo re baba wa ni alayeluwa Oba Ridwa no lie, Aki Olu the Force, Oluwe ko baba fuad, Kolon oba na, ba di son wonye son lori, ko si deke e mi gigu, ati alafia ku bani jeti won, e ma pa di a wwa fa, ti o ma ba wa soro, ni pa oru es islam, e kwa al Quran, ati suna nabu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ati dupe lo wa wwa lashe, ile ishe radio ijoba akpako, ile ishe radio Bond FM 92.9, ati bugu wa wwa lakosu, ti won fia yi sile fwa ko tu yitu no, fwa la yile kurere, ekpe 0802-848-3735 0802-848-3735 Oro Dodo Ema Tetiliku Ma Assalam

0: kawa lojo ko wa yo da ku gama gama ni e lo kilo ruko yi wala tin ko wa
1: laba
0: talanu latu bafo ba le bafo ba yo
1: Friday aro ana ti mi jaju la go marun yin
0: o lo lo se
1: le te mi pe san o
0: ami
1: dagbara olohun gugu en te wa si sebe pakapata e ni o ton bi owo o
0: ase ase
1: owo ni le ma fi gbe so ni o
0: la
1: o
0: su
1: o dagbara o
0: su
1: ga o
0: eda o su e ri ko su tutun yi idono su bu la yo fun bond fm na ni e se o grandma oda
1: da
0: da ngwo wa da amo tata pese laipe laje gugu adura te se fun wa na lo je pe o ngba adura yin se gba e je sare jise yi tori pe ilo ndi akupo happy birthday to footballer ola supo ola juwon bad boss opa yojo bi re o to ba ngbo grandma balogun sekino tu igbara ni olasupo malola laigbagbe memre temi lade ati olasupo moshut monika makin ba kan ko ayojo bi re te ko gbode kan mo dupe oluwa ranti mi momo alikade obon edowo ye ni ewela ni osodi oke ko wadu bejila oju baba ati iya re lo ni agbara olorun ba ise da ti wa na ni esi mo ja gbagbe kan ninu wa godo ladu e to di pa ngbado yan gbado imama fata abdul gafar wo we lawa ni fun won wo lawa ni for carol islam oloba je ke ojo ko ni agbara oloba sunday na lo je pe o bo si o ojo ke ko su ke san e ko le o alaji mo tabi de no lamile kan de olu won wa nkale te je ti fi ma mi de mu kingdom le gbagba alaji mo saduddin sarafuddin ajara te je guest le jo no wa nkale mo ri na bi ran wa yo ki we lawa ni na to wa ni baba wa ni lu bana laju wa hide abiola Mr. Perspective, na ni kama kinyo baba di ni di mu center was ni eja mo ileyi mama wa ko ni ile ade ni keso alisu abi hello
2: e ka ro e koju mo
0: bo ni o bo le se ngbadu wa si bayo ade ni keso alisu florence
2: a ti ngbadu yin go lo si lata lata ro ano
0: lo
2: wa ndu po bi gba to je pe o te te wonda o tutu si wa lara ti lati bi o se ni mi ko ta ni po bayi
0: I am the last. Like I was a woman, we were to possess you as a cargo from on top of why you lano day. Quite a lot. Ningo one ST. MC was a lot of motomo color, causing far for me. Like by being with tea, Abdullah, Dicky Badu, back an animal by with a little Abdullah. Tell I do the day. There can be in a catovalo. Osu, Alan, why? Hello, Uruko.
3: That's
0: it, Babu, Bond FM, Benny, so.
3: I am the man.
0: Adupe lo ni lagbara pa adura yo gba ni agbara olorun ba ah ojumari le se bo defe a to pade monday tuesday wednesday friday saturday o se bless aloko o se

¿verdad, Paco? Tokyo Kung Fu.

Happy birthday to you, ma. Happy return.

0: kunu we royin tesiwaju bon fm lawa na 82.9 radio feso apo to kari aye radio feso apo to na ye gbo lori ategun ah aye nfe tiwa awa na nfe taye a lulu a pede aboku mi to ye ka pede aye si be la pede egun nibi to ye ka pe takonle omo lomo mu iya re eto lomi koko nu we royin tesiwaju nu we we the nation la ro yi ki lo npe le ni
1: dan ka won le
0: Then go about
1: that young lady.
0: Pay
1: you to me. Two full
0: or more. Nicky, I
1: never wear same.
0: Well, it wasn't got over by gentlemen or more loom more. I be a more loom more yard to loom. Coco, no wearing cash. I know where on the national array. They don't have bad, you let her go around and get out my best big bissel, kinny. Better the boat, your wild on 2027, be ocean, Nicky me, yours in lap of that Daniel. Nearby, what is this share to make a low power, Jody Jabripo? My party, Lola Joker, and Logos, you can do 2027, it's a Jady Boire. Ben on it, I'm a leg mash of my leg mash of you, want it to walk away or two, maybe one shell to me or one Latin or pay, one should do BC, one should do from the Bushelu, the Calcum was a daddy. One year I'm on a general, I will pay it. Well, we pay. Form competition pe ni form EC9 won le so pe form EC9 gan le pe o kun fun o ko e iwe tawon eyan ka awon alamori won bi won se we ton yan kankan si ele so pe awon Nigerian lamba ni ati bojuwo ti won bojuto ko to di asipe to yen o ko awon eyan so pe fe dije du pare ipo omolegba asofin ati legba asofin ni o won ni inu ofin orile wa Nigeria papa ti lo ti mo to ro mo ti eto dibo o na ni oro yi wa won wa so dimo pe gbogbo awon ti won je olodo patapata ati awon to je alatako oloselu na to pe ojo egbe osolo alatako won gbogbo won ni ireti wa pe won lanfani lati ye awon alamori awon to fe di ipo dipo won lanfani lati ye oko to di ojo dibo won ni ajo leto dibo Nigeria won pe kinun ni candidate nomination portal won ni lojo 14 osu keje odun ti a wa yi o na ni ireti wa pe o ye ki won ti fun sita tele sugbon ni bayi won o fun sita lati ko tori pe pe awon ti won fe gba iwe lo won won o ti gbaradi to won ni iberbojula gbe ko gboko opolopo awon eyan kan papa julo opo na to je omo legma sosofin to ye pe won ni oko ti won ni kimi won ni iberbojula gboko won ni pe ngba won lo oko wo kini won ni oko pupo nu won o si nbe ah kini ka ti pele si kini lati ye si ekitikete won ni gbogbo opo lowo se bes ni pe awon ajele to dibo ni jare o won ni en to je o dari awon eyan ni ilegbon asofin Julius Ihobre nlogbe lagbe pe o padanu idibo re ninu idibo abele won ni en to je o dari ti o to nkan Fred Agbede to un na to je pe o n gbiyanju lati pe ko na tun lo si ilegbon asofin labe egbe oselu PDP ti Tanimu Turaki to je pe o n se asaju fun won ni Nicholas Mutu ati Nicholas Mutu won lo ti pe ilegbon asofin bi won ni o na o padanu ticket e ni ipinle Delta won ni bakan na ni awaji Numbet Abiati won ni o na o ko re o pora best ri awon eyan dibo yo won lo popo nkan to da ni pe won je ki won tun o ko gbe jade ni sugbon ni bayi won ni opolopo nkan lo da be ni pe ajo leto dibo na si se atunse re eno gbo iwe ready nation la ro yi e ba ru yin
2: be re se fo tun ma to ni ka jo ma so ko re tori pe to lo ni oselu na lo ni eto lo je ki wa pe re la ro to ni mo ro le lo sinu leadership weekend bakan na iwe di guardian weekend na gbe royin o mo wa koja lo si ipinle osun won ni ba se n gbadi fun idibo fun tipo gomina te pe wa ni ojo 15 osu kejo odun 2026 won ni beti ogbo ikini ki ibajo won ni ki oloko ta le wa ja gbe awon igbese kan ni je je won pe mu tutu ti ru eja tutun ti wo wi pe alakoso won olopa jo ko wa ni ipinle osun tele toruko nje Ibrahim Gotun wi pe won ti paro re pe do alakoso tun fun oro olopa toruko nje Samuel Erale won ni be ba si gbagba wuyewuye lo je ko lo ni ipinle osun wi pe nkan ton lo yi atese ko bodo ni nfa o je bi aluko ro olopa ni ipinle osun toruko nje DSP Abio or Jela, so I love to run a part of two. That I lost it, Willow soon. You quick could see Beres, or you could see Beres, and the Pereu. Pull it bad, that far, that flip bad, that fellow who laughs super quite well. But you get the Guardian back on the last weekend, Eric Alaroy.
0: You know where in the national Alaroy? O jogbon won le so e ka to je igi iwe lori wa Nigeria ti gba esi mo won ge bi eni to je pe baba ke pe lagbo pe ka ka iwe ka si se iwe won ma ti ke si Are Bola Ahmed Tinubu won ni oro to ba da bi eni ko ye ki ka fi aaro so ko gboro gbale o to wa si gbale a ki fi aaro so an lati jo pa bara wa soro won ni awon isele kon be to sele lori wa Nigeria to je pe ti iyanju baba si ko nne pa pata nkan tun marun ni ta ba ko to ba je pe ewe la nja ta wa lebo dari daju on ta fe ko to ko ni tan won ni awon kan be to pe won ti wa ipa nipa pupa ati isele aburu ni Nigeria to pe a se nkan lo e lai se ati pari eto ojogbo so nkan so edimo bi pe ka wo awon ona to gba to fi pa won ko pa won bi arabere kan to pe je de bo asamo to awon ti won je o akeko egbe re to pa lodun 2023 ni ipinle sokoto nle ti won fi esuko bi pe eh o sorodi si emi mimo ba kan ni arabere kan to na je enikan to je omo odun mejidi logbon mini ogidi ni won pe won ni won yibo si loso gogo pe olopa lo si yibo si ni ipinle delta eh ojogbo lo si kan so dimo bi pe gbogbo to wa la bi won yi won gboro lo fe o tori pe kini ta ba gbe oju ka wa gbo dekun fun awon to pe won wa bi awon to pe won bo le won ma ro pe iru wa to hu iwa to dan tori die e gboro gbe igbese to ya kan lori e o won gbe won gbe ikilo kale bi pe alati gbanju la ka ma wa leyin idajo ododo gbogbo won ni awon ti won je awon ele to dajo ri wa Nigeria won ti kuna lati duro sori ooto omo Nigeria si n kerora won ni opolopo ni ya n je labenu ti o le soro awon to wa iya ti wa je labenu papa julo awon ti won je omo le bi awon eyan to ko pa won ma wo ko baya ijoba tin be lode pe ya won o ti e se amulo ofin abi ofin osise ara ojo wo lo si ka won so edimo ni bi eto idanlekoko ti o pe ni 28 wole so ka lecture series of series e ti won ni awon ajo national association of seed to je awon egbe awon egbe mule kan ana lo gbe kale e ti apolopo awon akeko wa nbe won ni won pe ni nance patade eleyi ti won lo wa ni lo patakot la no deyi ebe ni ojo boy police gas study mo pe gbogbo awon to pe won ti ku so won ko won pa won pa kupa ti won pa won lona to sesi atawon to je pe boya won nkankan ti o to nkan ese ti won se to fe so re kan won o fu yo ju ori omi lo won gbogbo isele lo ye ki ijoba pa ko gbe igbese lo ye won si pe awon to pe won je to wa labi o won kan dodo ni eko to ni la ise be won ni iwa aburu yo tun ma tesiwaju ne na gbo we re the nation laaro yi e baru yi
2: koko na le so fun le fun na le da contest waju loju we kini gasi weekend laaro ile na ko se sakodi o won ni makan loye kanyan office ni reyin akowe o en ba fe dagba ko gboro gbopa lowo arugbo bi pa won se to feyin ti ni orede wa Nigeria ta le pe wipe o ta ba ni ka mo ka ni esese won ni lolowa e wipe o tin lo laarin osu kefo 2026 o tin lo bi million mokala o le pese pese meji le logbon ni won yen de bi oduro ta ba tun ni ka ma wo odun 2025 to ro mo ti duke awon bi pe on lo bi million mokala o le merin ni to je pe odun 2026 bi pe on lo bi trillion ogbon o le die awon ton sa lakoso fun awon se jopo ti lenu se jowa ni ori dan jaro je ko niwon won ni sugba ja mo kan sa si joba apapo le wa ji aso to la me ti bi won gbianju ati awon joba ipile mi lori ka ma san owo osu owo ajemonu awon se to fa ti lenu se joba oju we kili da si weekend lati na ka laaro
0: yi inu we ro in the nation na mo su laaro yi won gbogbo yin agbagba te je se be ya apera yin jo nibo ni apa ti awon owo iya soto fun onje toliko ma fun awon omo lonje nle eko ni o igbon to so nipa bi a se fun omo lonje nle igbon asofin wa Nigeria no so di mo lawo pe eto kan ele do pe safe school initiative won ni awon fe mo bi ti awon owo to ko won iya soto pe ko ma fi fun awon omo ni onje ni awon eko awon fe mo bi to pa tori pe opopo awon obi ni won ku be je awon akeko na nku ipe looto ni won won seto ima fun awon akeko lo je nle eko sugbon awon oro nje je won pe en to je won pe ile se to sisi akuto esusuna wo pe ko wa se alaye awon olowa ndi eto na ta ni won gbe fun bo na sese onje wo ni won se fun awon se won se se awon si je nle eko looto en to je alaga fun awon egbon ohun senator oji uzokalo ohun lo pe pe to ni awon fe itopinpin ati itesiwaju ati awon alaye nipa owo ti won ya soto lati ma fi fun awon omo lo je lawon ile eko tori pe won ni omo ti ba je oki ru ati pe ti omo ba lanfani ati je on to ba yo yo le feti si eko to ba nko nle eko tori omo te bi npa ko si be se le ma ko leko eko o ni wo ti re ko adi pe to awon mo ba le ni eko akoyo koro won no so pe won se eto imafun ni lo je nle eko ti joba gbe kale sugbon imafun lo je nle eko ti joba gbe kale yi o da be ni pe afefe lasa gba ni o ti lo won ni en to je alakoso to sino oni wa Nigeria to tun pa se eto raje taiwo oyedele na ni won ni won yoju sile igbon asofin o won ni ko yoju sile igbon asofin ko wa salaye nipa bawo ni eto safe school initiative to je pe o kun fun pe ko ma fun amo akeko lo je sugbon to je pe alolasun lari arabo re no ba we we the nation laaro yi e ba ruyin
2: loju ke the guardian laaro yi capital to fun yin yo so mo serin serin oni lowo o nje da pe ile ise jajagule won je ta le pe ni ile ise ologo won da won ise okoku aband ti afemi sofo lori de wa Nigeria won lo ye kan won pe wo daran ni yupe si rogo won ni lenu ko pe ko pe awon afurasi to lo bi 100 o le meje re pon pale mo boju ba ko joro ma dun so lo dari awon se jajagule wa Nigeria jera olu Femi Oluyede lo pe akesi oni ka kan sara si ijoba apapo le wa lori awon ise to ba kan ti an tari sa oni lowo lowo bayi ke kule gbo kan so fu to ko ka do gbo koro fu be oni awon ise to wo mo ti wa nti wa oni na gbe ejo lati gbogbo ti si okoku a lo papo mo pelu ti ta won loyibo ni oju we ke di gada tari ran kala
3: loju we kini iwe we the nation la ro yi iwe ti mo fe ka yi na lo je ba logun loju we ro ni pe ko si ro ni tutu bi to won ni o se ni saaju ekun abamo ni gbeyin oro awon otokulu won ko rajo po won ore bo abamo se ah mo ma pa abamo emi ko awon to re wa nigeria ole ri shogo baso jono so dimo won ni abamo ta won ke laye ni pe ba won se mu igba keje are tele ati ko abaka ba fi je igba keje won ni abamo la gba ni pe asise to tobi ju ni gbesi aye awon ta won se won na ni iyan alaje ati ko abaka gebe enti oba won dije gebe igba keje won ni odun 1999 nigba ti won so ni lu eko ni bi eto kan to je pe won be ni bi eto kan ti won ni won ti se se oju enikan to je eto kan to se to je pe won ni won se ifilole ori kan ati eleeti won ni won fi soro nipa enikan to je olorin to je agboje lori wa nigeria ati oko enje charlie boy eti won ni won fi se iranti orin kan to pe 999 eti won ni won se ni iranti en to je baba charlie boy ti oko won je ologbe chuku defu opota won ni are tele so so di mo pe ko si eda to le wa laye ti onisha o ma ba nikan ki se ase o bo ka ma sora na awon ise ta ba ma se ka ma so pe to awa la wa be tori awa la be yi ma ba lo je ni lopo gba ngba ton ba ngbianju lati pe to o wa eni to fe barin wa eni to barin to je pe yo se lanfani ki se ka kan ri eyan barin ara lo to na ni won so di mo pe laye ta wa yi pe ore o se mo ka re barin na lo ku sugbe en te ba barin na e je ko je to je pe yo se lanfani yo se lore ki se awon ore afete so pe emi ni fere mi fere sugbe en to wa barin e je pe ah te ba ti ni lu anfani ba anfani ti o se yo je anfani ti o le ki se to pe yo ma gbianju ati ma dide atako ya bi yo ma je ile tabi yo ma ba ise ise owo yin yo ma ba je ole ori sego ba so jo so di mo pe ngba ta wa ni joba won ni eni ta mu ge bi amugbalegba to je igba keja won to je eni keja awon mo pe ejo alawe ewe ni awon ni awe ni koko alawe ewe na ni arakun na won ni o ti pe kan to mo pe ngba ton so di mo mu charlie boy boya nje so mo o le so kokon nipa igba keja awon tele lati ko abaka nigba ti charlie boy nbere ko se le se onire basojo le so nipa ti ko abaka ni alaba obasojo so di mo pe igba keji mi ati ko abaka nti e mo ko e gan nti e fe ran ti o ko e mo tori pe asise ti mo se laye mi julo nu e ma gbo iwe ero in the nation la ro e ba ro yi
2: koko lo ni se bo le fe na lo je pe o nte si waju ko buru ko ba je won en to ba gbalẹ ni le mo fun lori mi alagba shop to n ba awon agbegbe funra ni orede won je papa jo ni ipinle yi won ni pe ko ajo kan ni o en to je alaga fun idagbasoke apapa igamu sd ruko lagbo ogbeni salu olawale jimo je ko dundimo oni awon ko to danu je ko wa ni agbegbe apapa igamu sd won ti bere si ko to si je pe on lo je pe on le waju oni be ba gba igbe to to je pe gbo lojo meta gba pa won si to test waju ti de gba tan ba pari re ni o won ni akoja lo si mari beach of bali lai gbagbe buko lo kan te n pe ni alafia bi pe ko to daminu lo je pe o fori so ko to daminu la n to ti pe ti pe ti pe ti a mo si kana nigba to n salaye lokun ro oni en ba gbalẹ ni le mo fun oni eto gbalẹ oni eto ki koko to daminu yi pe awon test waju ni awon agbegbe lati pe omi yale agbaya so o di abeyin ti igora re nfi aso oni bakan la gbo pe won to lo si marine beach lai gbagbe nepa area ni badia to je pe arin kilometer meji abo si kilometer meri na ni mejeji oni ko to daminu la to test waju pelu adero mi ife lodun ati apapa local government tori pe ala bodi pelu won o fori sori pelu won ni oni enikan ko ifoju sa won ni lati pe awon olugbe to je pe ni apapa gan sd omi yale agbaya so bu wi pe ko ba won fura o wa je ko duwe pe to ayika yi awon jomo ko mo lubo ni o si ro gugu awon olugbe na lati pe awon olugbe papa igamu ati ajero mi ifelodun wipe iyago fura ndado ti si oju agbara tori pe koto ta ba so monu so mo pelu pe so won ni pada oni bo ni o ba se do to te ba le ma samilo psp ati awon lawyer ta won si lagos state waste management authority to je pe mo ko le yin fun won oni omi yale agbara so bu ko ni ba fura o si si won gbere papo pe ma ko le fawo lomo la ke o tori pe wu nbe loko longe longe gan papo iwu ni koko nu re se bo de fe o nte si waju
4: Adeleye Nature Cure ile ise kan ara oto ibi ti won ti mo ti fi tedo nipa ka se itoju awon ilera ise tabi aile rin ka yan kusakusa arun tabi aise ese to sese bere tabi eyi to ti joye omo takusa agbo ara orun isuke suke laarin iseju marun ti joko o fe dide duro oran o fe joko wahala o fe rin ogun o fe lo bi ariya iruba o tori ese omo re tabi ebi re nsajoyo o le lo tori ese ton so tori lese fi rowo ti oje o le so da ese to tekun gba bi opa kanango mo ba so fun pe ko so na bayo sọ fún wọn pé rárá o orí tí ó gbé ni ní gbé ni kalawo rẹ wọn gàjí tó dáńtọ ni adeleye nípa egun títò wọn mọ nípa rẹ dúgongo ni ilé iṣẹ adeleye nature care wà ní 27B Prince Tunde Balogun Street òun náà ní Abeokuta Street Alhaja Bus Stop nílùú Ìdímù ẹ pè wọn tàbí kẹ bá wọn sọrọ lórí WhatsApp 08149335460 08149335460 08149335460 Adeleye Nature Cure Ọlọ́run ọba ni fún wọn ṣe gbà bẹ́ẹ̀.
5: Ẹyin mọdé yìí èmi gan ti sọ wípé máa máa polongo mediana kiri ni torí ẹ wo kò sírí ìyanu tá a fi yanu àdùkẹ́ tí kì í sunkún irun rẹ le nígbà tó wá yá èyí ṣe gbogbogbò alẹ̀ irun ẹ bẹ́ẹ̀ ni làpálàpá ò jẹ́ kí n rà rí kí n rí mú mi àmọ́ ní kété tí ọwọ́ mi ba àwọn èròjà tún ṣe mediana 0-13 tá a pilẹ̀ ṣe fún àwọn ọmọdé ṣẹṣẹ ni mò ń yọ mediana 0-13 air booster cream ìyẹn gangan ni àbá máa pè ní òdógún lọ́gọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí lò ni ajẹrun ò ti ríbi dúró sí mọ́ nínú irun àwọn ọmọ mi làpálàpá sá lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gùn tójú rẹ̀ sì mọ́ kódà a tún lè lo mediana 0-13 fáwọn ìkókó tí kò nírun níwájú àti àwọn tí wọ́n ti fá lọ lẹ́yìn dá mediana 0-13 air product tá a pilẹ̀ ṣe fáwọn ọmọdé wò lónìí mediana air product wà káàkiri ilé ìtajà ó yà pè sórí 0702-500-7861 0809-1799-333 mediana gbogbo ohun tí irun rẹ nílò.
6: Kòrò jáde kádùn sí wọnú ayé rẹ̀ àfikún ọmọ àbọ̀ wá síbi àkànṣe ètò ìfàmì òróró yanni sí mímọ́ anointing service tí ìjọ Shalom Bible Faith Mission Land of Goshen gbé kalẹ̀ èyí tí yóò wáyé lọ́jọ́ Saturday 1st August 2026 nínú ìjọ Shalom Bible Faith Mission Land of Goshen tó wà ní 6B Murisalam Amen Street Balogun Bus Stop off Igando Road Ikotun Lagos bẹ̀rẹ̀ láago méjì àárọ̀ sí mọ́kànlá àárọ̀ pẹ̀lú àkòrí aṣọ ẹ̀yìn garment of praise Isaiah 61 verse 3 wá kí Ọlọ́run gbàṣọ ìwẹ́ tí kò sì jáde láyé rẹ̀ bí ìbọn ọmọ àánú ni mí ni yóò forí pé àánú sọ̀kalẹ̀ pásítọ̀ Adélakùn Peter àtọ̀pọ̀ ojúṣolúwa ni Jésù ń lò níbẹ̀ telephone 0802-943-4773 tàbí 0806-329-9999 Jésù lolúwa.
7: Ìkòròjáde àdúrà ọ̀nà ayé mi lọ.
8: Fund FM.

0: ebo lo foruko sile to pe olofede ni o won ni ko wa je sara olojo ori ko lenu wa ni abiyo ona ibi ti wa so aruwe awon odo na pasara si lori igbese to gbe lori awon te o ni se lowo to je awon odo ni ijoba ibile musin epo lori koko ni we se bo de fe on tesi
1: ni na we re za de vanda lara won ni gbo biribiri okukun birim birim e da ta mo se okukun won e so fo ko ma do supa loro ori ni se nerin okukun yomo yen okukun yen wa o lo lede wa nigeria ni ejo epe en to je alakose to agbara na monomo na tutun ojo won alagba joseph tebe lanode won da ogbo lure na mo won loju pe ko si pe boya fe fi owo ko won na o ijoba o ti en nero ko lasiko ta wa pe boya won fe fi owo ko won to dide yi gbogbo en fe je lure na patapata e lo foko bale won ni awon gbo to ngbe po yen o pe ijoba fe se afikun owo na lori de wa nigeria won ni ko si nkan to jo won ni ilepa ijoba tin be lode lasiko ta wa yi won ni ohun to han kere tugbe ni oni akoko won la je ki ina mo run ko wa ka akiri gbogbo nigeria ki gbogbo nigeria ma gbadun ina yin abi nori adete won ni ilepa ijoba yi o won ni ikeji o na ni pe gbogbo isuna jade to npe greed ko ye isubu yakata yakata ra mo ko do dede ko si je nkan ta ma gbekele won ni nkan ta be ni pe oja inawo ile to je ti ajo ile to nomo nuno ko je nkan ti oje gbangbo ile ati wo ti o ni ma si pe boya awon kan e won gbe bill tori e ti yi wa o e won gbe egbele mu ko wo kan won ni gbogbo kini awon fe ko si mo bakan na awon ti won je oludale sele ati awon to ye pe won ko wo le oro ni nomo nuno ki okan won le bare ko le ni igboya ko le ni agbekele nu ile ise nomo nuno ruwa nigeria won ni awon nkan ti awon lepa nu ti ijoba tin be lode nlepa won lawon fe fi da gbogbo nigeria loju o ipe gbogbo alapata la mo ipe ino mo mo se pataki o se koko se ori pe to raje bi asa baale nlo ke odo oloye sole baba dida da njo no ma kin labi don study mo ipe bi ino mo no ba ile mo do dede won daru daju gbogbo to raje ayo ma buyari sori pe opolopo awon eni won ni se lowo to ipe ise wo ise akini sugbon ino mo no je kon le se alagba te bi wa study mo ipe awon ti gba apata ajo lawo awon ojo to je pe n ba ino obo won ni o si ntin lo bi aadota ojo to n pe ni 50 days bayi fe pe awon te o gbe ise na awon si n sa ipa lori pe paapaa julọ ibo isuna jade to n pe greedy bi o se dogbin to je pe ko ni pe boya oye greedy collapse o ina okukun bi mi won ni awon ofe okukun mo ni o le wa nigeria tori ide la se le pa gbogbo ọrọ to je pe no deede ki a si ye ma kọrin pe etuna yin se o a o fokunkun mo o imole la wa n fe o etuna yin se power grid etuna imole la wa n fe o etuna yin se etuna yin se a o fokunkun mo imole la wa no e sa le ba galeti royin la
2: ko ka le sa bo le o si tesi won pe ori logoji o le abuja no gbe ilu obe bi asare to lo lo akun ko tiketi kale mo lo ti ko akosa kasale na to ni koni kala je kin kan si ipinle kwara gomina ipinle kwara abraman abrasak oni abini ba wasaba o o la gbodo gbagbe mutawali tilu dokita alimi abrasak wi ko ni ode lo je pe pe ni adore odun lori ipe wi pe eso poropo odun laya ti ni alafi ara oni igbesi ara dokita alimi abrasak oni se fo se yo ta ba so pe nipa lo si waju ti ipinle kwara ti ilu lore oni on gbodo mo fun won oni ye debi odo won na saju dada ni won o won si yago fun bambam ni wi pe ibi pomo eniko kan o ta ba so nipa osi lo rede wa reja oni dokita alasak won gbiyanju lopolopo wi pe sin waju na ni teyin wo sare o wa saju lopolopo pe ala yo je ki won so opolopo odun laya ti ni alafi ara akran ni awon to je are gbogbo kafata fun ilorin emirate descendant passive union fun so waju alaji abu mumini admalik ona to rese kini kore si do alimi abrasa ti lu lo rin to je mutawili ti lu lo rin poporo opore lai gbagbe won haba o si le jiwa le se wa na ori ori o wa da da ni e kore ropo lopo n so pe ke lo ni ba si ba gbagba se ji ba wa le lo ki won le o oju we kini da si weekend e je na ka la ori won te lo ki won le
3: ara e ko FM 92.9
4: Oya itele mi ka lo si cho emporium ile ise ka ara oto nibi ti won ti ma ti fi tedon tan pe furniture works Oya itele mi ka lo si GC furniture emporium ile ise ka ara oto ni ma ti fi tedon tan pe furniture works ati interior decoration lo ni ran ran se fe si ninu ile ni tabi office executive chairs royal and sofa lo ni shirishi dining set to jina TV stand TV console table, executive bed ati wardrobe lọlọkun jọkan office tables and kitchen cabinets to fi mọ interior decoration lorisirisi ti mu kile tabo ti o rẹwa ko dabi afin ọba gbogbo n to ba ni se pẹlu furniture works interior decoration patapata GC furniture emporium lo le se gara rara bo ti wo mo confirm ni to lati mo se GC furniture emporium awa na ni God's Covenant Furniture 30 mo bi eni 32 Abeokuta Express Road Onilekere Legbe NNPC Finance Cement Lagos State Lawa Atuwa ni number 30, Lagos Abeokuta 8, Cement Bus Stop. Emma Pay, sorry, 0.

0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903743 0903
0037 64735 GC Furniture Emporium. Iṣẹ́ tiwa ò láfiwé ẹgbà bẹ́ẹ̀.

0: koko nu we royin tesiwaju bond fm la wa 92.9 radio fe wa gbodo kari aye nu we royin sade vanguard na wa laaro yi en to koje alakuso eto abo le wa nigeria ton si je agbo je kon le wa nigeria oga ifeti ike omasanda nwachuku won ma ti kesi arebola met won ni awon kiwo awon ti kiwon lori idase ologun ton fi kun awon ekan ologun le wa nigeria won ni se akin won se te arebola met n la we pe lenu jo meta won bo wolu idase le se ologun merin kun mejo tutu wa n le tele o wa je eka le se ologun meje lata ni wa nigeria ton ni bayi alagba nwachuku n so di mo pe ki lo sele si ekun ile orun gusata mu si eya igbo tawon ofi ni afikun si awon mo ologun oni won so di mo bi pe nse lo ekun se afikun ologun si eka ti ile igbo na ti won pe southeast won ni ko wa ni abe 82 division ni lo enugun nigba ti won soro ni ti won soro eto abo ekun ti ekun ile orun gusu wa nigeria ni lu umahia alagba won wa chukun so di mo pe eh opolopo awon ogun ni won jade lati eya igbo bi pe ibi ti awon ologun wa o ma njina si opolopo bi to ye ki won ti da o si isele to ba se afikun eka ologun ekun ila orun gusu wa nigeria daju daju eyun na yo tun le je ki eto abuko de gbo won tori eyi eh ki won won o ti pari ise won won ni ki adebola metin ko gbe oju ko se kun eka ile ise awon ologun wa nigeria kon fi kun ti ekun ila orun gusu wa nigeria ta mo si eya igbo na go we re sound vanguard laaro yi e ba run
1: ko ko ru na sa bona fa na ro ja kun ta si waju alafi bola won laaro toni bi pe o nkan dun ni lo npo lele re ologun eruku won ni pe aso iyo kan pere ologun baba wa ku won ni ah ko ni bata kan nje arabirin osere theater kan ni Wumi Ajiboye o ni awon obirin to je pon ni wa rere tan wu wa rere tan tun teri ba ni pe awon isaba oko daada fe o wa ro gugu awon obirin yade le wa naija tan wa ke gbe re pe e bi daada ke ma lo bo si owo lowo to pa awon okunrin ah oni awon ni ta o ni gugu nkan yi lo je pe o mo je bi ohun fu nibe ba si wa gbelenu ko pe ko pe la gbo pe ona tun se gba yo iyawo te Wumi ati oko re segun ogunpe enu to je pe ona je ose ta to se ku fun di kan tabi ekeji are mo ja ko sa jama pare na ni ola onu sugba wo obirin ah o ni eyin obirin egbo kilo Wumi Ajiboye lo nra wa ebe se pe ewon obirin to ba ni pe saba lori oko ko lo ba ko sanu yo won igba re gba igbele gba yin na ka
0: oko onu we ro na le gbadun ni band fm 92.9 radio ti wa ra lo kira fo ti wa ronu jile to so pe ta ba ni da
1: pe saba lori oko ko lo ba ko sanu yo won igba re gba igbele gba yin na ka da lo
0: oko onu we ro na le gbadun ni band fm 92.9 radio ti wa ra lo kira fo ti wa ronu jile to so pe ta ba ni pa o ta ni se ki won ni radio ye o legbe o ife so wa pori o o dara o dun gbo o ife so wa pori o a ti penu alarugun o ife so wa pori o a o fopu mo yori o ife so wa pori o opolo nbe fo sise o ife so wa pori o 92.9 ife so wa pori o ninu wewe sare manga laaro yi ẹni kan tó gbà kọjá igbákejì alága tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹkùn ìwọ oòrùn àríwá náà ẹgbẹ́ òṣèlú all progressives congress apc ògbọ̀n ẹ̀fọ́rí saliu mohammed lukman wọn máa ti gbé ìkìlọ̀ kalẹ̀ síwájú àwọn tó ń díje dupò pàápàá jùlọ àwọn tí wọn jẹ alátakò wọn ní àìfètèméta àìfèrèmẹrù ló mọ ọmọ ìyá mẹfà sokosoko ẹgbàá fà wọn nítorí àìfètèméta àti àìfèrèmẹrù àwọn tí wọn ń díje tó gẹbi alátakò yìí yóò fún ààrẹ bọlá ahmed wá àǹfààní láti wọlé sọ bíi lẹkùrọ nígbà tí ètò ìdìbò bá yí ayá ní ọdún 2027

0: kan to ye pe ko to di asiko yi la ye ko tin polongo fun igba keje tele atiku abaka alagba peter obi pelu gba to je odari awon egbe alatako yi pe e fi mo so kan e parapo te ba ile parapo e le lanfani lati pe e fi eyin alatako yi e fi jonle lai wa mo so kan te pe e nse tin lototo ti elemo nlemo ti e lototo lafin lafin loto le ri eku te pa nigba to so lori ile ise kan ti o pe ni lori eto kan to pe ni Arise New Money Show e ti o wa ile lu Abuja lanode yi alagba lo npo nto e pe o ti je o je won na je ikan lara won agboje ninu egbe osele APC ko to ku ko to wa lo darapo mo egbe oselu African Democratic Congress ADC won be si salaye o lo tin ba won yen so lo ti pe e wo to wa da be ni pe ogire ba lanu alangba ko sibe ki se alangba nikan awon iku ti atayogun pata loye ko won wonu ogire to ba lanu ngba to ye pe e te je te pe latako te ba fun mo sokan won ni an fe ran oliti 20 gbagbe ni pe alatako ni egbe osun ni APC tele ri ko to ko won di egbe osun ni APC ifi mo sokan won na lo je pe kon lanfani ati fi eye ijoba tin be royal leader no fi jole lodun yen lohun e te wa so pe to inu e je alatako te hun renu ati ja ijoba wa party lowo egbe osun ti se ijoba lowo e mo sokan e wa nse lototo I fe demeta fe ruru lomo ya fe fe kuzo ko e gba fa o e le ro pola so bi eloko bayi o na dare bola mez lo wole lori 27 pelu nkan te nbara yin po yi emi ko mo so be o en to gbagbo je igba keje laga fun egbe osule APC eyin o Salihu Muhammad lugbon lo so di mo la te ba na gbo iwe iwe Saturday Vanguard e barun yi
1: o jo seru ara wa na o re wa la o to ko buruko baje na ro le sinu leadership weekend na ro yi won le ngbe koto gbejin en ja si koda lapa ki la koda won le si o awon asaju indigo lo na wa le yan gbeni Peter Obi won ni be agbagbe ogbeni Peter Obi lo n leri pe to ikada abasun lori ibu gugu odun 27 pe se eyo kan ti to die to ni nko ni ka poju bo ti rara so nfa so ya ni ba de ba ti poju letter lo letter opada so mi sugbon to je ko je asaju to je to fi gba kan je awon asaju to n dari awon Igbo social cultural organization one is Indibo Ichedemian okeke ogere lagbagbe oloye emeka adara wipe an wa leyin Peter Obi o ati oloye inia inwodo won ni nkan to so e to lo ba ni kakara ro se olore ah odun merin na ti to die to ni nko nikan nipa awon ti wa gbe pe yenipe so ti joko ita bi ko pe lawa sa gbe idibo ko to di ko ma so ro e olomo eni ogboro se di bebere ka file kan si die elomi Peter Obi n to so e awon ko je ni we leader civic e ti na kala ro
0: ninu we re la de vanguard la ro ajo le to dibo rile wa Nigeria won ma ti tako fifi oko are tele ri omo egulo ta sinu ati o dije papa julo fun egbe oselu PDP gede are ri wa Nigeria o e ti won ni awon egbe oselu PDP eka ti kadiru turaki to fi sowo o won ni awon ti won je eka ti turaki la gbe pe lanu soju ati fide won san so di mo pe awon ti fori oko so odun o ipe en ta won fe ko je balogun awon ti o gbe apata egbe oselu PDP dani ni eto ibo odun 2027 o na ni omo egulo jina to je are ri wa Nigeria tele ipe o wa ya olorun bi ajo lele se so di mo pe awon ofara mo le je pe rogbodi en wa inu egbe oselu PDP yen to wa je olodari tori so nipa idanleko fun ajo leto dubo ati ilu koro Victoria Etamesi o so ni mo fun awon ni we oyin pe se ri igmo yo gba ka fi iwe ka so pe to akọ iwe a fi owo ko iwe abi ate wa mu water so se awon to ya so to wa nu alale ofin ni pe eni to ba fe dije bi pe ki won tari e si o sinu ero agboro kaye ti ajo leto dubo e to n pe importa won ko wonu e lati mo pe ni fe ri sugbon o se yun won ko lo fi won fi kọwe won amu wa nbo do ti se won pe ko si aye fun lati gba sugbon awon ajo ti e to jaruko fun awon ajo egbe osele PDP ti e ka ti turaki comrade ini MM Bank won so ni mo fa awon loye pe ngba ti awon igbon yi to ye pe won ronu lo to ronu to wo pe ki la o le se ko le mo pe looto na lo ye pe ti toko tara la won fi fe mu alagba gbulo nza lati wa dije du pa lebe egbe osele lawon la fi gbiyoju lati mu lo ni tara so se loju koroju abara mu ko loju koroju baba si fi so sori ero ajo kankan na ni gbugbu e n ta fe ona la fe ron ta ba fe aso pa fe n ta fe nu owo egun lo yan lati la fe ko pada wa ngbe se fe ko pada wa o ero ka gbe inu we o yi sade bagad la
1: mo ti wa di guardian la ara yi mo koja lo si last weekend tori balance ati change o yi bebe ro ibani lokan je lo je koja lo si ojo ona kadan e mo pe mo gba wusa sugbo fi pa mo ni o ojo ona kan tan pe ni Ali Abdulu na gbo pe sele ti sele ni dede bi ago meje idaji awon olopa ta gbo pe ndari moto ni opopo na la gbo pe ikan awon agbo furu won furu popo lati je pe jagun o kan sare bo ni bo se lo kolo awon olopa meje ni won gbe digbadigba lo si ile o so gbogbo to je pe wa ni ipele kaduna bi pe won pada dagbere fine ni sugbon to ja ruko ro pa ni ipile na nitoruko e je DSP Mazid Azam o lo bani lokan je ah oniko ye ko ri be o be ba tin wa moto kan ma wo to kan ma wo se si ma ran ti awon gbe buru to ko dari moto awon ile ni ya won si lo mo le mo pada de gbare fa ko lo ba ko duro ti awon opo mo o ti wo ti da si bi kele ti na ka la ro yi
0: gogo nu we ran le n gbadun e bond fm 92.9 radio festival ko to kare aye ki se ka wa ka ko ni la se bi ki yo ka ka irin to je pe yo selu lanfani ki se ka kan lan la se ka kan ma so ri ki yo ka so to je pe yo to ara lu lara ki se pe ka kan lanu ko ko je pe to wa wi nkan la ki yo ka wi nkan to je pe yo mu ilo siwaju balu ope fun eledu oba yan je mo pe senator Natasha Akpotiuduaghan to je omo legun asoju to soju ekun arigun kogi o ma rawo le joba papo o ni ni ba fun ni lebo to ba fun logurugbe o ni ko lewo o ni eyin ijoba ati ajo to si wole ijade awon yen lori wa Nigeria Transport Nigeria Immigration Service o ni eti email o ni se ri iwe ele to je iwe erina ti awon omo orilede South Africa to je pe won lanfani si ni orilede wa Nigeria e ba je ko lanfani si mo o kini di re o ni won awon ti won je awon orilede South Africa ipe omo orilede wa Nigeria kan to pe ni Ira Star ipe omo na o je ko won South Africa won ko lati fun ni we erina tori pe so lo o de ni orin to fe lo ko pe o ni show to fe lo se o ni won de o de fun lanfani lati lo se tori ko sa binu Nigeria eh ko wa buruko baje se bi won ti se ti won e je ka na ma se ti wa gbogbo omo orilede South Africa to ba fe wa si Nigeria e ma fun we erina mo e je a se be ka won le mo pe ko mo bi se ma dun ni bi bi se ma bi nkan na ri lara o ni tori de e ma wule je ki a ma se ra wa ni e je pe a kan ma gojege abi a kan ma tarawa lopo lopo gba won ti se fun omo Nigeria won de se won tun se a tun pe won sa kesi won ko won gbo e je ka na da pa fun bi won ba jebu emi ko mo so be o senator na cha pa poti dwaga omo legun aso to se je kun arin wu ko gito so di mo la se ba na gbo iwe ready nation e ba ro yin be

0: adupe lodo lowo ba
1: I'm going to go back.
0: I don't know.
1: I'm going to go to the office. Mama, Arike Ade omo Idowu o kayo jo bi re npe opo omo odun 12 o ju baba ati iya re lo
0: iyen
1: ni osojo kini wela ake lopolopo to ba nbe
0: mo lo ala gbo lad meje la funny allergy
1: funny
0: funny allergy
1: I grab it my brother
0: eh le ko si eje kin ma je ise yi lati igadugun yen je mo pe awon olori oba liwan batude are ma ki olu awon oloye oni fila fun ati gbugbo awon mo oba won ma nse iranti anti toyin get around it to yin ana ni adajo ti o je olorun ba ni pe honorable justice oluwa toyin mary ane akirele falase won ni mama jade laye ni inu osu keje odun koda ojo kokore logbon inu osu keje odun 2006 ona ni won jade laye yen ni pe oba se ijoba o di odun keta leyin re ona ni mama jade laye won ni anti toyin je eyan to da eyan ti gugu eyan ni fe si eyan to si man se bo to ati bo ti e won to wa je n to re wa won to wa je n to ba merin to ma mu pa re ka awon eyan won ni ogun odun ti won ti lo yi won ni iran ti won kuko nu opolo awon tori awon iwa rere ti anti toyin re pe won ku sile gugu awon olori ni afin kabiyesi oba liwa ba tude osu alale amaki olu gugu awon oloye oni fila fun ati gugu awon mo ba patapata gugu na lo je pe won se iran ti ogun odun ti anti toyin ti won ti fi wa le yen honorable justice oluwa toyin mary ane akirele falase ki olorun bo loju eni ko ba wa gboro tun se gugu okan mo le bi won oluwa ba pa se won re o ki oluwa ko ba ti won se afi ko olorun ba ko ba yo ipe aburuko loju anti toyin
1: waju te loju ko ko olorun ba je ko da je bi sile ko ni baje
0: na
1: na ko olorun ba ko de le fun ni
0: adupe lodo olorun ba ba se tesi waju pe to kuku nu we la ro yi ati gugu eyin te wa le te gbadun wa lari gbe te ko lo ja ni lagbara olorun ba ta je gugu o ma ta o olotu wa laaro yi aki frank nu olorun isola ati ademi adisoya be la ke blessing aluko tin be de ero to nte ble ble be la se ki adefemi ojikutu to ti jikutu ku de bi laaro yi
1: e ba ti adefemi ojikutu wa ko yo de ba le ko lo sa lo
0: da ka won lo se omo dada ni olorun ba ndunnu eh sugbon mi to ti wa ri la lasepo ni oye mi so se la
1: ki mo lo so pe ki eh ki obe eh ki lo le badu abi ki lo mo so
0: I don't know. Identity in that roof, right? About the Kuyashi Biawo. If Bogolo Ayaki, I won't be too kind of cruel, Lenium. Papa, you lo, she, Batty, or more Batty, the Pio, she, Biawo, to see the Enio Qua, Benny Aya, she, I kill, be to test why you pelu. igbo gan le ki obi kon tu wo pe to eh eyan mo fe se gbeyawo ah se atleyin mo abi kini kiti e gan ni ipa to ye ki obi ko saju gbeyawo lati gbeyawo atleyin gbeyawo
1: si o ti ani dun awon omo to fe se gbeyawo to bi ba so pe asiko te yin fe se gbeyawo yin wallahi ko si ko bo ko suwo kankan lowo mi eyin atoko yin e mo be se yan du re
0: ati yawo atoko
1: ati yawo atoko ni fura yin na ni ko yin na le mo gbadu ara yin te ba ko
0: e fura yin e lo ati ati da yin leko ati ran yin lo sile eko ati je olodun tun ran wa lo de pe ise tun ti wa lowo yin ngba te ti wa ni ise lowo e lo seto pe awon yin fura yin se o ye ko waye be
1: kiti e ni riri eyin gan na gege bi baba ati iya lori itoro won ti igbeyawo de
0: abe yin gan na fura yin ge bi eni to je okunrin abobirin to ti di eni ti o fe niyawo to fe loko oju o le fi wo se e reti ki mommy ati daddy awon ni ko to wa se to gbeyawo fun yin abi eti ojo ko
1: to
2: 081-323-77749
1: 081-323-77749 da olohun
2: hello
1: e ko juma
3: Lọmọ bi kọ le gbe to
2: Bade ago meso ja pade lori eto ireni ti wa tunji olalekan lo ko mi osu yadun fun alase
3: mo ri no lege na loruko temi je ese
2: gani atu belu asu na ti de kaabo
4: ese found fm that is your best name.
5: Eku gege asiko yi o mu di gbogbo ti e ti gbo mi eku ijo meta eku bi ilu seri emi ni iya afi mo sun la oni sun lati ile ise Juni Catering Services ile ise ti e ti mo bi eni mo owo nipa ka se oje fun orisirisi ayeye indoor and outdoor catering services orisirisi oje ti le okere ati ti le wa nibi continental food ni awon Chinese dishes ni atalo oje ti wa nbi bi jollof rice fried rice abulang amalagbegiri ati eweju on spot ti mama gbono feli feli ati orisirisi obe egusi efo biro bi edikari kan a ma se banga soup a ma se ofe owere a ma se bitter leaf soup ko so je tefe kase to je ti liwambi ti a mo se then a ma se akara oyinbo fun orisirisi ayeye ti e ba fe se efun ti ojo bi ni tabi fun ti igbeyawo tabi fun ti isile. Then there is surprise birthday party kan ti a ma se fun ti mabawa iyen fun awon to fe se surprise birthday gift fun awon ololufe won orisirisi nkan la ma se sinu fun ti yen o depend ni nkan ti eyan yen ba fe ounje ma wa nbe awon small chops awon pastries nkan ti eyan yen ba fe even lele ton ma fi se AGM meetings ko se le ta kin se a ma se chops small chops a ma se cocktails a ma se desserts a ma se grills asun then a ma train awon eyan ni ile ise wa awon mi ma wa as a student awon mi ti mo nipa ise yen sugbon mo tun fe mo si bi awon to ti se beginner stroke intermediate class ti won ba wa fe lo si advanced won ma wa se lodo wa then a ma ni awon trainees awon to ma wa bi apprentice ti won ma wa nko lati ibere pepe ti won de ma ko ti won de ma mo tawon na de ma daju ro papa awon iyawo ile ti won kin se olowo sibi tán bá bá wa dòwò pọ̀ a máa kọ́ wọn tí wọ́n ṣe máa máa pátá àdídùn sí ọkọ̀ wọn lẹ́nu. Ilé iṣẹ́ wa wà ní number one Jubilee Tree Street Alhaja bus stop ní ìdínú ní Èkó ń bí. Bẹ̀rẹ̀ máa ń ṣe delivery services. Àwọn oúnjẹ yẹn fún àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìjọba àbáwọn tíṣẹ́ wọn ò gbà kọ́ máa so oúnjẹ ń gbà gbogbo. A máa ń ṣe delivery services fún wọn. À á se oúnjẹ yẹn oní 1 liter, oní 2 liters, oní 5 liters, oníkálukú adé máa gbé tiẹ̀. Then a máa ṣe event depot kí a bá yín ṣètò bí 31st ṣe ayẹyẹ yín kí ó dàbí ààfin ọba. Àrí máa lè lọ àwò padà sẹ́yìn. Iṣẹ́ wa ni kò jẹ́ síbi tí ọwọ́ jẹ́ eré wa ò tó o kò síbi tẹ́ fẹ́ ka ti wá ṣiṣẹ́ tí a lè lọ. Then a ní cooling truck wa yẹn fún ẹ̀yin tẹ fẹ́ classic rock tí ẹ fẹ́ káwọn èèyàn máa jà nídìí ọtí yín. A ti máa to ọtí yín síbẹ̀ á dẹ̀ tutù dáadáa. Àwọn service boys wa máa gbé pẹ̀lú péètì wọlé láti lọ serve ni. Kò ní síwájúwájú pẹ̀lú ètò bẹ̀ ní gbogbo ẹ̀. Ilé iṣẹ́ wa wà ní number one Jubilee Tree Street Alhaja bus stop ní ìdínú ní Èkó ń bí. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 08023135514 08023135514 tàbí 08087862525 08087862525 Ilé iṣẹ́ tí ẹ lè fi ọkàn tán tí ẹ bá ní ayẹyẹ láti ṣe àwa ò dẹ̀ ń disappoint. Àsìkò tí ẹ fẹ́ ka débẹ̀ náà la máa débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí gbogbo bí ayẹyẹ yín ti set kí àwọn gẹ́ẹ̀sì yín tó dé. Ètò wà fún iṣẹ́ wa. Ẹ bá wa dá owó pọ̀ owó wa ò ga ni lára. Ẹ ṣe púpọ̀.
6: Kùsì ọkọ mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n bí àbí títọ́.
7: Báàmì.
6: Ṣùgbọ́n dúró náà, ó ṣe fi hypo mú ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
7: yìí. Hypo kẹ̀.
6: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkò ààrẹ fojú rí kí gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.

o ma dupe a ma yen lori ma le igbagbe to se ni gbese aye wa oba dake daju awuse omo eniyan o duro lori ati baba ola re in wo gbogbo aye lokokan ijeji lo se da wa ju agbara ati ase re isin mu wa lo lokokan ijeji bo lowo bo ni bo lola bo ni so npale mo fun olorun lati pade re a ma dun mi pupo taye ba gbo mo eniyan ba gbele aye sori to gbele aye so kan aya re ha o to gbe sori un na ni o pada ju ele o se sari ola to nsari owo to nsari ipo to nsari ase to nsari second term to nsari opposition to nsari kaluko ma sari e fi ese mefa na okun bo je sare gbogbo eyan ma fese meta na mefa na kunu gbogbo ere to sa gbogbo fe bo ko gbogbo ere to lo sa siwaju yen to fese mefa kun n to sa siwaju yen se mefa ni o pada sapiju bi ti gbogbo e o pada gunle si e ka aro e ko ojun o gba ite ti n gbo le ise wa ile ise alaragba idan na ni bond fm na lawa 92.9 stable love radio nigeria abala aerobics exercise lawa yi ta tin dara aya ta tin no pa no se ta tin je komi o gba bi to ye komi o gba keje o san gba bi to ye ko gba be na ni

0: o fe bi galu dapo tele ni adupe fọlọrun ati yanju re ba adupe lowo awon alase eni ba se ja ki po se eyi to ba si sida keji e na ja ki ohun na po se ati ja to kaakiri agbaye won ti n gbo wa kaakiri le yoruba ba de ku to nun be ne won gbo wa tara tara o be si n gba call lati jeta pe a ma n gbo yin kaakiri iya alase ile ise ise o director lagos operation FRCN princess adenike adegoke wura ola asiko yin bada e ku ise takuntakun kaakiri aye won ti n gbo wa alaji wa haba lasola wa haba lalade akosile eyin e ku ise takuntakun won osun wo owo kaakiri aye won ti n gbo wa oya bola lo laaro toni pelu omo yin omo oluba ekun omo eko pataki be ni omo ba gbogbo eko omo ba gbogbo ila wori bo se wa na na bi ta lo loro laaro toni ibi ta focus si lose ke ejo ke dogun to koja ni o lanfani ati wa lose to koja o le ba da lamba kaakiri oro prostrate lambara wa so tori pe ida ado ni awon okunrin bagba ba ti de elomi 60 lo ma ko ti e 70 lo ma ko ti e elomi nbe 80 ni elomi nbe 90 ni awon kan si nbe 100 prostrate o ni da won laamu o depend lori bara ti siri ni o iyo ti o ba je adorin 90% awon eniyan lo ye pe won ko aisan prostate cancer to wa ndu mi nbe ni mekunu ti o lenikan mekunu ti o lowo ti o bimo to tun lowo gbogbo e gbogbo bo ba ti de o ti ko letter ku re lenu a ti so ta npe prostrate seto le yoruba npe a ti so awon apere te ma ri bi pe ti ni seto a ti so awon prevention ni ona ta ma gbegba lati prevent e ta fi ni ni jo adamu agba ni adamu agba ni amon gba mi baba moju to daada a ni koju re bagba bade o ti so pe ayewu lori kori o se koko se pataki ke ma be dokita ayin o bawo lo ti se ri bawo lo ti se ri be ba ri pe en se yo la koko to normal en se yo nigba to normal e ti e ni aisan yen niyan e ni aisan yen niyan bo ba ti lera fun yin lati se yo aisan yen ti wa lara niyan o bo ba ti lera fun yin lati se yo te n gbin lati se yo ah e lo sodo dokita ayin mo ti so yen tele te ba ti lo sodo dokita ona abayo won so fun yin abeye te ki won fun yin won fun yin won de prescribe awon ti kan fun yin don wo lo bi yo kere awon ti kan nbe to ye pe be ba ti mu e ma lanfani ati seyo ni gbogbo igba to ba ti jo si ma rorun fun yin lati seyo o je so fun yin pe te yo ba ti ngbon yin e seyo o ko si ti ju nbe o da moto duro po fe seyo paki moto ara re ko seyo a ki fit ju bagba ba ti de ka ma mu e yo mora problem ni o be ba tin lanfani ati seyo e se e polekun e mo fe seyo e wo filling station mo fe seyo abi e ma pupu on the road don't pupu don't wiwi on our flower awon guitar gun e ma pupu se ma seyo si e kolekun filling station e kolekun so awon supermarket e kolekun awon ile ile fowopamọ bank e seyo o te ba ri bi to bo si koro daada e seyo ti o ni dara ilu laamu mama si eyo mora eyin agbalagba wa e ma si tomodi ku da o ona abayo re ti mo mu wa fun yin laaro toni ka fori e ti ka mu nkan mi to ba dose to nbo ohun ni wipe e ko dokita yin e kolekun dokita yin be ba ni dokita e lo le iwosan alabode primary care center asiwaju ti seye fun wa are wa Bola Ahmed Tinubu ti seye fun wa ko si bi te wo ni primary health care board wa bode general hospital gan ni e wo be lo be ba ti lo private e salaye ohun to n se yin fun yin wa prescribe ogun fun yin gbogbo e ko lo operation ti o ba ti wora ko ti wo operation nu e ba ile kan si won lasiko won o prescribe awon ti te ma lo fun yin awon green tea ko wa te ba ti mu yo ma je kini yo ma fo gbogbo ara ye lanfani ati to daada lowo asale e to o ba doru ejile kan bi emeji e se yo alafia ti denu eyo kan te mu wa fun yin gege bi omo yoruba eyo kan ti mo mu wa fun yin gege bi omo yoruba ohun náà ni kíníkan tá a bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa e ba lo daada te nche measurement e ni wo ba te mu sagu ara yin alafia o de kini nko hun iru kere agbado ni kini nko na gbogbo wa la mo e ma agbado e ma urukere to nbe lori re yoro yoro to nbe lori re ojo ni ke mu esi lagu o da lagu ara ke fun measurement e ma ko gbe agbada cup le bi eleti o fe ke ro da si le rara ko gboro poju ko bu ni wo ba ni ke se measurement e ni wo ba ke mu irukere agbado da o da fun prostrate e ko ko sawo agbalagba mi ayimoye nkan bile ta le fi gbo daada ti o si ma sara lori daada adaduo ma duro cutting solution si oro abayo lati je ki awon okunrin o gbo ninu prostate cancer isote iseto tin pa opolopo awon okunrin nipa pupa mori enikan laipe inu ose ta wa yi anu abi amo se mi awon mo re won ko ko doctor jo ni won ko phd jo ibe lo tin sadua pe olohun ma ja bi omo to ni title ti o lowo lowo problem po laye opogan yi to ba se eni o yo se awon elomi ju be lo ma ja ni omo to ma ni title jo lowo ti o ni lowo lowo won to mo eni doctor to ni master to se fun e to ma tu dupe fo olohun se o tu gbo o ko so yo mo ko doctor jo won ko gbajo won ko awojo weida yo ti mo gbiyanju lati so ni wipe gbogbo eyin okunrin e toju ara yin tori ojo ogbo toju ara yin tori ojo ale opolopo awon okunrin lo ndidakuda bale ba ti de problem de niyan ko de man so gbogbo yin ko te ba tin toju omo e ma toju ara yin o eyin okunrin te ba tin toju omo e ma toju ara yin o se koko se pataki omo ma je omo ma mu iwo na je iwo na mu toju ara ko de ni asepamo oladega baba dada and ko simi bererity lowo omo mi ijoba lo ba sowo mi ti ma fi ku mo ti kole ki de ma je oni eyin e se be e toju ara yin doju ale nurse wo lo ntoju yin dokita wo lo ntoju yin e toju ara yin fura yin bo mo ba wa alan bo mo ba wa wa mo ri haba asekun lo je omo kari la ile ti ofe e ba ti fun won logun ti won ki logun won eko logun omo eko ni awon ma dagbo won ma saye ti won lo won na ni nkan kan ti o ma mu wole fura re lojo ogbo to ma je fura re bo mo ba wa fine bi o wa to ba ti rogun wa to toju ara re abusebuse o ye ja ma lo sori pepe ka ma mu roi to nbe lori pepe abon fm 92.9 obics mi alaye lo ba de irukere agbado oni o tin se lagu ara fun prostrate e de ma sere gere ya lore kore e ma rin e ma rin e gbe moto le e rin ni street e je ki ogun ogbo lagu ara yin erin ke yin fan dine bi elecho erin bi ologun e ba tin se le yalafia o ma de lagu ara o lo ko tin si lagbala eleyi e ja lo sori papa amuro to nbe nbe fo wa lori papa board from 92.9 gila wa gbobolu super eagles of nigeria awon to je ti wa fun bi kini won gbobola na e gbo lori papa ma wet game to lo lowo lere je nigeria nbo won bade e gbo lori papa board fm danu to sele sawo obini wa african cup of nations e bo ye na lori papa ti be be lo to sele lese koko e gbo lori papa board fm 92.9 e ma yu ko nbe je awa na ko ledua ni nfo wa che je bo yo na ma si abdul fata ya abdul gafa lo ko todo temi da falsified ko si bi tin bi gba lo study mass communication ele jofe kilo mbembe
1: ama nigeria iwo lewo ni bi dije commonwealth lemi na o ti bere gege bi abkafaru to si so awon lo wa loke tinte ti agba ami repete won bere latori goal silva ti brauks ipo wo nigeria wa gbogbo e ni won tari si yin nje je ma pe number 1 akoko australia lo wa ni ipo akoko o goldi mani deni ogota 56 ni won gba bayi silva won gba 30 nigbati brauks won gba metali logoji apapo ti australia gba bayi o je 28 bayi e je kin lo se to wa ni ipo keji o england lo wa ni ipo keji gold metali logun ta ma si 17 silva merin le ni 30 Tamasi 34 nigba ti Bronx won o je 29 apapo re o je 800 lowo lowo bayi ti won ti mu ku ti o wa lori teburu aseyori nibi idije commonwealth lowo lowo ha to wa ni ipo keta Canada man ni o gold medal 17 gold ni won ti mu lowo bayi nigba ti silver o je 16 Tamasi 16 Bronx ti egba o je ogun gerege apapo re o je 53 metali ni adota lowo lowo bayi ha to wa ni ipo ke ijopo kerin Scotland in gold mewa eni won fin se ni won fin se ajaja orun wa lowo lowo bayi nigbati gold silver o je marun Bronx o je meta gbugbu apapo re o je 18 en to wa ni ipo ke na ha to wa ni ipo kefa New Zealand won wa gold meje eni won mu ni commonwealth lowo lowo bayi nigbati silver o je mewa nigbati Bronx o je marun apapo re o je 25 medogbon ti won ni lowo bayi ipo karun o orilede Nigeria lo wa ni ipo karun o gold melo ni Nigeria ni lowo bayi bayi gold mesan silver mefa nigbati Bronx o je meta 18 ni gbogbo apapo aropo re ti won ti mu ni o to wa lowo won ni commonwealth le je ngba lowo lo to nlo lowo lowo ipo kefa tokini nitori ko si asiku an to wa ni ipo kewa ti wa ni re ti won ori nkan kan tabi ti ari nkan ti o to nkan e lo wewe to nko ni pere idaraya sporting abi fanga sport yoli wa ni lo wa ni waju alabi elete ofe tori baba tin se toki okun e je ka pada ma so mi di na so mi di pasu abgavaru sugbon loni oloni loni oloni o ti falcons won ni se ari zambia ni o jeya ti malawi to fi je awon se gbagbe ni malawi o pa nigeria lenu mo meta si meji ni fi sagba fun won sugbon awon to n to n se akoso lowo lowo bayi won ni se ri e je kilo fun zambia nitori en ta ba le mu la le di mo looto asiko I want to see asise pelu Malawi sugbon e ma ti awon leyin ni o e ti awon leyin e ma ti awon loju o ko le ma run han lo sugbon a tun dun yin ninu a pa nlerin a fi erin si eke gbugbu eyin fans super falcon lo ni ngbata ba pade lojo kini o ni ojo kini osu kejo kin lo wa nbe yen absi
2: o da lori papa bond fm no lashua 92.9 je ma lo so do awon super falcons of nigeria lo bi ni ti won ko pa nibi dj tile adulawo to lo lowo o iroyin gbe ni Morocco, we pay any to je what in ya what babble do no, we pay what you really what that you do toko you want, what from an Nigeria look by your ballet. Hi shot, follow the we pay them all, who knows what more pay, they can do it again. Emati Jacolori war. What should we need are you a coco? Nick Pelia Coco you so pay one my jabo if you are your umbrella war what defend ye of one of my get cash in lucky lunge bay like that we pay a woman no what to our walk power than what to our wishy again no sort of when it cricket Captain Ramon Ali ati Ismail Abdullahi ati Precious Ayeni what you want you know what about the cricket many la 14 players to one man also do lady Nigeria nibiti DJ ICC under 19 men's cricket world cup ele to jeti African qualifier division 2 ni omabe ni August 9 titi di August 15 ni Rwanda ni yo tishikini ni yo tiwaye ele to jeba kono Daniel ayo delin belin wa Kenneth Boniface Prince Will Chigweze ati Bright Edem a Prince Peculia Gemase at the Bell and Womole Olede wa Nigeria to Woma Loshoju Lady Nigeria Niti Cricket at Pegafuti at Bala Ye Gagabi Nigerian Cricket Federation. But if you do you are how when you saw the memo, how when they jail wa Nigeria, hey want to walk us in war you know one it no boost renew up agenda has brought up for Nigeria athletes. If they want pay, how when they jail wa Nigeria, one year to Tuntia Reg Bedani, what you move, oh minero to waba one or to waba one or to repay gold. Orisirisi se ti chukwe meka chukwe buka enekwechi to gba goal fun lede wa Nigeria ni bi ti commonwealth game gbogbo awon to n kopa nbe won ni are ofin kokko du awon o gbogbo ti awon ni lo ni are se fun awon lo je iwuri fun awon tawon fin fa koyo tawon gba goal fun lede wa Nigeria nti mo so na ni e pe ni ba se eja kipo se o bi e ti se wa labe ebe yen ni e ele ti o fe mo nbo je mole yi kin pada sodo re gomina ipinle iko bajire sowo olu la mo wi pe won ma wa nbi ishi de Lagos State Street Soccer Star ito ma wa ni ola nilu oshodi wa gege bi won ti se gbe idije ohun kale won ni ti odun yi yo bere ni ogo keji tin se ola osu ta wa yi yo se pari ni August 15 2026 ni Oloyede Street Oshodi ipele Eko Ago Bere Irole ni awon eto ohun yo ma wa titi ago mefa Irole second edition leleyi ti won pe ni Lagos State Street Soccer Star Oshodi 2026 Oshodi hidden her talent with future 32 team 6 rola na 40 players bi won ti se so die knockout stage won ma fi se to ba fi di 32 team won ma di knockout stage won ma fi se won ni 3.5 million naira la won elereje na ni won ma mu wole gege bi oludamona pataki si gomina lori ere daraya idabasoke re lese kuku ogbeni adebanji adeoye atewo gboye skibanj o so di mimo wi pe akaimoye ebun lo nbe nle 1 million fun first place 750,000 second position top place yo ba 500,000 naira be na ni golden boot 100,000 most valuable player 100,000 young player of the tournament 100,000 goal of the tournament 100,000 ati be be lo team community award 100,000 fair play award 100,000 lawo ebun to tun wa nle fun gbogbo awon to ba kopa nibi idije na gomina ipinle korire ti wa pe won o side re to ba ma fi di ola nilu oshodi Lagos State six superstar oshodi season 2 bi e ti se wa niyan
1: o se nla gafari awon oje wewe can play golf ibadan ma ro toto wa mi tititi iru ko ma so ni ojo kerin layo pari ni ojo kerin dilogun for that 14 to 16 o su ta wa ninu re yi ni o awon oje wewe won ni gbogbo to ma kopa nbe won lo bi adota adota gbogbo awon to awon ojoma kekeke eyin ni dakoko ti o ma gba golf lati je ki an fi se le won lowo nitori pe owo ti o ba sise won ni le su nbe lowo opolopo awon eniyan won ni kosi koko se to ma mowo ofoko nbe o ni bi o to ba ti le mu o to fi wo ibadan ni bo ni o ti fe gba Ibadan golf center gbogbo e gbogbo e te ba ti de oluyole gbogbo e le mo ri nitori wi pe won ni a fe ki dije golf awon osa ta ba sin ta ba le omode eni yo pada parun ni ko ma ba parun na fi se akojo eje wewe awon omo kekeke ti won tani ebun yato fun ti ball gbigba ati okan kan lolokan ojo kan koda haide adeniyi oluwo ba segun apakun le gbade wolu won eyin ogun oni kini ifese won se ati awon wu ni te ti jise eje ki se papapa e ti ran mi leto e ti ran mi ni se 2026 welcome nje je ma orilede gbt orilede gbt at malawi ago mefa gerege ni ifese won se yo gbera nigba ti nigeria ati zambia ago mesan ni yo gbera eje olore sore ta ma se club friendlies man city at inter ago meji labo ni ifese won se na yo waye ago meji gerege atlantico ati man united e lo wu bi te ti ma wo Cardiff City ati Bomber to ba ti de ago meta gbogbo egbogbo mo njabo feyin fast won lolokan jokan ago marun gerege Florentina ati Real Madrid mo gbe na moju wara won to ba de ago mefa bo gerege e ma reti Valencia ati Stoke City nigba to se pe Girano ati Arsenal Ajax wait Taiwo Akebo Ajax wait gbogbo Arsenal patapata won na won foju ati one for jam a lataku one rima bo Wole jeje babas baba ima ni tirero olohun wa lori oke bayi o lati ma fi adua si lati leyin fun awon to nkopa papa julo ni abala tire daraya ku pale ma o bale eko oko oke ilu igandu lohun akim dada fun ti odun mewa te fe se lori asiko ti an fi je bale gbogbo gbogbo ni a ma jabo re fun yin ki lo wa nbe yin
2: o se to ki bale oko oke akimu dada eko ni e Benny, Oba, Onimoba, Omoba Nishi, Igbododun ko ni fun 10 years anniversary. Bi e bo ti se 1 year. Aya, e je ma so di mimo, wi pe Farise ti sile fun awon iko lati ma ra gba bolu. E bi ti sa ti se nbo lona dede Real Madrid, won ti table final lati bi Finisher Juniors lati ra wa sinu iko won. E be na ni Ademola Lookman, ohun lo ma lead Atletico into the house. Talk test le lati koju Man United eye olore sore ni won fin gbaradi fun sa to nbo ni sugba adewara lukmol ohun lo ma se kini lo ma se badogo fun iko agbobolu Atletico Madrid lati gba ayo olore sore pelu Manchester United Strawberry Arena ni Sweden lo ti ma se be lo ti ma waye ah bo te ja si pe omo ilede wa Nigeria na o kopa o gba goal meji ototo si awon nigbati won koju iko agbobolu Getafe ni bi ayo olore sore

ti mo ti e daruko yen olohun nife lati ma gba golf dada papa julo ti awon oje wewe yi asena ajakubu itajola ajola awesi losodi pelu king of boy inu won dun nitori pe won ni oluyole kan agbon ko last ri gbogbo gbogbo te ba fe kaka gbadun re e lo wewe to nko ni pe re idaraya akisemo e le fe da si o nitori afans lokan lolokan ojokan 0023537478 0023537478 ekpe ke lu fun wa ajoruko bi eniyin ban aje rurube be pe mi lo labele ti o fe omi eko eko ni eleoni je asema fun mi o dabo

0: sọ ni nbe poju ta ba nkan ta ba fe ko ba joju la ma tete muto nje lori oro wo won ni se ri awon fe ki eto aboko gbopo ni awon enu alabode orilede wa Nigeria lojuna si gbaje ki ogiri wa lanu ki awon alangba ti awon nkan to le gba nu ogiri wa orilede yi lati le ma gba bewo be o won so ro idimimo nigbati oludamoran si are lori oro homeland security major general adeyinka famadewa retired ede epon se pade pelu awon alenu loro ni office akowe si ijoba apapo nilu abuja o loro iti jejade won ni awon o se pade pelu awon alenu loro lori pe kini ki eto aboko le gbopo ni orilede wa nigeria papa julo awon enu alabode wa o ye ki eto aboko gbopo ati nilu imo ero technology ede epo sejoba tun lo lowo yi ede epo kale lati je ki eto abogbopo ni awon enu alabode orilede wa nigeria awon emi ero to je ti agbanlaye to je ti igbalode ni sejoba to lo lowo yi fe mulo ki eto aboko le gbopo ki idabobo to peye le wa fun awon orilede yi inu wero leadership loyun be nbe laaro yi
1: inu wero yin Saturday Vanguard to jade lowuro toni babarika so babarika ma tutukutu ije jama wi pe ogbo ncharigi onkowe literation ni ojogbon wole Soyinka ti so di mimo wi pe adiya re Bola Ahmed Tinubu laagun iwa re ni o ja mo awon mo wi pe bo ti le nkori elede won pada joyo ariwo re ni o po oro yi lo tenu alagba ojogbon wole Soyinka jade ti won fi elele ro are Bola Ahmed Tinubu bi pe alase yori la kiku orire alase ti sio ni o pada gbeyin oro won fun die yi oro nipa awon tin panijaye nipa ifona fosu lo lede Nigeria eba wa mese kogbe re be ti se soro aje to yan ti die die onu abayo si eto abo emi ati dukiya e sise lori re daada wole Soyinka soro yi ni be eto daleko won lododun fun odun 2026 won si fi sori awon iyan ti won ti pari pa ifona fosu yan ti die die onu abayo si eto abo emi ati dukiya e sise lori re daada wole Soyinka soro ni be eto daleko won lododun fun odun 2026 ya awon iyan ti won ti pari pa ifona fosu lolede wa Nigeria eyi ti o si ye ko ma ri be won ni wi pe ona ta le gba ni latadi pe orilede yi omo Nigeria rin won yo fanda ni ilu babala won won ma rin ti beru bojo mo ni bi ti oro orilede Nigeria to de eleyi ni daleko elekejidinlogbon re 28th edition of national lectures ito wa ni ilu Port Harcourt to won si so mo pe re reclaiming the Nigerian state through accountability justice and civic courage to won si we akori e be wi pe bo lati se da ogbani kayan fanda leka eto oro aje orilede yi idajo ododo ati komo orilede Nigeria rin lai si isoro bo lati se dapada wa fun orilede Nigeria won le Soyinka gbojuba fun are o wi pe eni to orilede Nigeria yo je olopolo pipe amo sa be yo ba yori emu ma kun inu wero yin Vanguard let ri kala
0: inu wero yin leadership na mo si wa laaro toni awon ile ise olo na tin so ri me pe ari awon lagun rara awon orilede wa Nigeria ni o je ka won mo o won so ri me pe ara ni o je ke mo bi pe awon sise o olu ile ise ologun o ma tin so di me pe leyin gbeyin tukeje odun ta wa yi won na won gbe na woju awon esu to ye pe won da wa lamu lelede wa Nigeria won ni awon to ye ni afrasi awon afemisofo bandits ta won ti mu bayi ti o je ni afrasi ni won tun won foro wa won lenu mu lowo won ni pe won lo si bi ojire lohun o le marun ye 345 won ni se wa ri awon to ye pe won gba ala lowo awon ajinigbe awon afemisofo won ni awon si bi irinwo odin meje ni ninu atejade ti won tejade ni leadership laaro yi lateni to je oludari leka eto iroyin fun ise ologun iyen major general Michael Onoja awon no ma te pepe fun awon oniroyin won ni se ri gbogbo se ti awon se yi gbogbo awon amoku se ka to nda orilede Nigeria la ma won gbe igbese won lori pe egun won oseye mo ni orilede yi papaju bi sejoba are Bola Ahmed Tinubu se so di me pa awon odaran e ma je fun mi e le won pa irun won pa ni orilede yi awon sise o e ma ro boyi won sise rara inu wero leadership ile ise ologun tin forire la
1: o da koko nu wero yin te siwaju eje nya sodo awon loba oluwa mi kabiyesi alayeluwa oba rilu an babu olale ake oludu force mo ya bara ni gadru gona mo toro gafara toro pe mo fe dodo awon loba loba mi bankaro yin loba loba mi nsiro yin ka tori pe omo ba ni mi le ya ati ni le baba wero yin laaro tuni inu dun lana ni koka ag Aguda nibi ti alaga ijoba ibile Koka Agu ti gbe igbesi akin leyi ti won fi yan oba Mufutawa de Salami yi ti won so di mo pe atopa ase atoba ati rukere oba ati wi ase latodo ijoba ipinle di wo lodo kabiyesi oba Mufutawu Adesina Salami ti se oniguru ti iguru land elekeji ni won je ogun toto ati nto ye ti won gbe ile won lowo alaga ijoba ibile Koka Aguda Alagba Aziz Ogidan lo so di bimo waju awon ipe igbo tun ti de tun da basoke ilu Koka Aguda o en to se no nbe ni alagba yekini agbaje to di oludamona pataki si gomina soke igberiko tun won si be staff of office atawon rin ise oba tun won gbe loruko gomina Babajide Sanwo-Olu oju pese pele ojora ti ru ojora ani gomo kingdom alaye luwa oba Abdul Fatai oye gbe midi second won le waju loba loba pelu ade ati rukere lowo o lati ko worin pelu oba Mufutawa Adesina Salami to ko le ba ye loba loba ni agbaje ki oba tutu na ku rire won si lati to bo ti ye ki won to ki won rin bo ti ye ki won rin eni ba binu ko gangan ki ilu iguru landi ko le ba ri dabasoke ni ilu Aguda alaka Koka Aguda Ogidan Aziz o soro kini kaabo nbe o siwe ohun gege bi dabasoke ilu iguru ati Koka Aguda o sise papo lati mu dabasoke ba ilu na arabirin kike lo mo bolani wa to je akowi agba fun idabasoke oro oye jije ati jo ibile awon na nbe ni bi ayeye na ti gbogbo awon loba loba ti won wa nibi eto ohun oju pese pele awon loba loba po le ma ka awon ton ti won wa nibi eto na gege bi oniroyin Olatunji Bello sisi to wa leti lati Koka Aguda e ba de gbe lorin won joba tutun nbe na eye amuwo kuje won joba tutun nbe na ko ma gbogbo yen olowo iku baba fuwadi ni olori
0: igbo wa olori igbo lo ba le ko si agiyo ko ko nu Bond FM la wa 92.9 nu we royin leadership o na mo si wa aro toni wori ma foko mi dana ojo kola nko emi ko je ni ilu Abuja lodo Alabuja ti ilu Abuja yen ala so wike nigbati won so di mi pe gbogbo awon ile ti won ko lona ti ko fi mu ni agbegbe ka ma jiji ni ko wa ba ni ilu Abuja bayi awon ti woye pe ibe gan lo je pe awon odaran ni won fara ko si o wa ni fun idi eyi won ti pase o ipe ko be tin lo be ko ma da wo lule Alabuja ti ilu Abuja to ko wori pelu awon eso alabo nibi eto na ti won lo kaakiri ilu Abuja bawo le yin se debi ilega wo le ko sibi ilega le wo le ko sibi oni logo e tete gbe katakata ka ite ma wo gbogbo ilu le wa ni ibe awon fura si yin pe eni odarun ni ni o ti fowo sikun mu won wa ni awon igberiko kokan oriwo lo nko le onipako awon le de ko da ti won lo ko si agbegbe be ti Alabuja ti Alabuja si so di mi laju awon sile ni ta lu bo ko wo tori gbogbo igbese ta won gbe ni pe ki odarun ki won ma ri bi fara soko si ni ori wa Nigeria ti ilu Abalapapo do we ro leadership royan un be nbe laaro yi

0: Bolube, Nila Eko. Ipinle wa ki si ato. E da kodi da lenu lona ibikita. A jakana anu no manfa. Ti a wanko to idaminu. O si manba yi kaje. Tori no. A won shishe PLP. Si nwa ma afo ntalu nikan. Nika e jekoma akondo ti yi. E si ma aso wele. Ede. Oju shi eni koko wane. Nati jeki ipinle eko tuba ma wa. Nimi moto ne. Ako e kole kodo ti in loma. Lo nilo. Bere futi e ba iba. Lore raye lujara. www.lomasmart.com. O ma leye. To bagbi yonju di da lenu lona ibikita. Bo fimu egbo lona igba o le adota nara lowo itoro pelu awon osu meta gba ba ni onko lodi se awon osise PSP pe loma lofe 0800 00 loma 0800 005 2962 tabi 0708 060120 email info@loma.gov.ng ikolu @loma_gov loma won mu ipin toni toni
1: kere o kekule gbo ko so toko ka dogbo koro fo be e bi yaku agege ipinle eko ika ma fi toyin leti lati sora fun arakunrin kan to lohun soju e bi lori ile 56,570 hectares ni dopemu opopona marose lagos abeokuta expressway agege local government ipin o pelu survey plan number LAT/125875 awon fa koko yi se kilo kilo fun gbogbo eniyan wi pe ati la yo nse gbogi ninu e bi yaku be si ni ko leto lati soju e bi gbogbo ase abiwe to gbojule ni apapo bi ti fagile ro gbogbo eniyan lati ma ba dunadura abi sanwo kokan fun lori ile yi te ba fe mo si waju si e ma pe Ademola Akerele family solicitor 08035736 34 lekan si 08035736 34 olukede ogbeni asafabashi ogundare olori ebi yaku loruko gbogbo ebi.

0: kokonu weroyin te siwaju
1: kokonu weroyin te siwaju la re bond fm la wa titro dot na woni tegun eni bajo ore ori ama ya soko en je me po subara bande fe n tojo odari agba fun le ise radio joba apapo lode wa nigeria to je le ise wa ye federal radio corporation of nigeria omowe muhammed bulama nje lori kini won awon gbori iba na bo se se atunse si le ise bond fm te fin gbo wa kete kete gbogbo te n ta de se pe e gbo wa ki lo se le ise yi woni ni bayi fin gbo wa kete kete nu wandu ati ndupe fun oga agba le ise radio oludari ni ipinle eko to je oludari fun le ise radio meteta to wa ni ipinle ko mo babirin adenike adegoke awon ma gbo se de yi o woni atunse ti won se si le ise bond fm ni ilu eko to je ka ise fcn woni inu awon dun awon fin gbo risuba fun oga awon lori awon eto ti won se woni gbogbo awon le gbogbo awon osise nle ise fm la dupe lowo eyin alenu loro eyin oba alaye eyin bale olufe wa fun suru te ni fun alasi ko to ye pe irinse wa ndoju ja won ninu wadun gidigidi adupe ku fun aduro ti te duro ti wa gbogbo gba bi omo babire aderike adegoke gbo se so di me pe bo oke lawa ani jabo lase alawura bi alowo yin adupe lowo gbogbo yin fun ife se ni si wa se n te iwaju lori akomona wa ni uplift the people and uniting the nation
0: uplifting the people and uniting the nation gaju ni egbe mi lo abuja ki lo karo yi fun ni desi koko nu wero yin te si waju ninu wero yin dayton to jade to je saturday sun to jade lowuro to ni lo mo pe asa ati ise ni ohun ni ise atona ijuwe bi ti wa o lo mu gbogbo awon mo bibi ilu oka egbe oka days festival won gbe kale won le loni gan ni asekagba re yo waye o iwaru oka koko opolopo mo bibi ibe lo ma peju pese kaakiri agba laye ati se ayeye na pelu kabiyesi ti won je owa olusin ilu owa olusin iwaru akoko ni ipinle ondo lohun eje baba steven ogun jp se so di mimo ni pe eleyi ni eleke dogbon iru 5th edition o se alaye pe ododun ni ayeye ohun waye sugun eleyi ni o fi sami odun kan ta won gba iwe ase lowo ijoba ipin leyin odun merin

0: yelogun 24 years to ti wa lori ipo baba nla won oba ogboye se alaye wi pe akayi mo idaba soke lo ti de ba ati ise ti ran baba nla won ti won file ti o si gboro pare o won so mo kan lo ti ayeye na ti bere sugbon eni ni yo pari ti opolopo oba lai ni ekun ipinle ondo yo ba won se ayeye na won ni dupe lowo ijoba ipinle ondo fun ati leyin ti won se fun akayi mo idaba lo si ti de ba ilu ohun gege bi kabiyesi owo ati ilu owa osin to ti so mo laaro toni awon ni gomina ipinle ohun loki ori ori mi san aye ati wa ki won da ko ohun to si nje won niya ninu ilu lati mu idaba soke ba ilu ohun won ni awon ni lo ile eko oju ona to da omi igbalode ati ile iwosan to ba igbalode mu ki won pese e fun ilu ohun oba ogboye won ni opo won amaidem la won ri ti ilu ohun dupe lo gbo awon to ti se ati leyin fun won lati won ti wa lori ite baba nla won biro ina se gbe laaro yo ko gbogi na omo ipinle ohun ilu na engineer asola omoroke ohun na dupe won ninu awon dun fun ti ayeye okade eyi ti yo pari ni oni oloni
1: koko ni uwe iroyin te baju laaro inu uwe iroyin leadership laaro won ni ko si beru ko si ko si foya nje nibo won lori igbaradide eto edibo to fe wa ni ipinle ohun iyen ni ojo 15 osu kejo ta se mu loni ode yi ajo lori seto edibo ni ipinle osun ni won so di mi epe yara ilu anike lo foko se won ise ri eto edibo to ma waye ni ipinle osun yo lo ni sinani ti ko ni si wahala en to je alaga ajo eleto edibo lorilede yi boju asamukuto san awon won so re dani loju yi ilu osogbo nigbati awon egbe akodu to je pe dije dupo fun ti egbe akodu ti won pe won gba won lalejo ati won igbimo lorisirisi ni egbe ohun ati awon igbimo amusese won so di mi ko se ri eto edibo to fe waye to je pe awon ti ni akole awon to ti million meji o le lodun ni 2.3 million le po ti foruko lati kopa nibi eto edibo na bakona ni won ni awon to je won ti ri card idibo alalope won gba iye tvc won ni gbogbo won pe ohun ti lanfani lati gba card idibo won oni bayi awon card o lati pe gbogbo ibudo idibo to na si bi egberun meji iri ipinle osun lo je pe eto abo to gbopo won ma wa fun awon ile ipinle osun lati pe won kopa won soju se won lati yan ni ti o je gomina fusa elekerin mi inu wero leadership
0: koko nu we royin te siwaju olotun na ti je keto abo emi ati dukiya de gbagbagba ni ipinle ogun ijoba ipinle ogun ti lo si ti se ajosepo pelu legun asufin ipinle ogun lati gbogun ti ipani nipa ifonofosu esun egbe okunkun ka ma fi pa gba ile ka ma fi pa gba owo awon eniyan ni ipinle ogun won buwodu leyin pade ti won se lojobo thursday ti se ogbon ojo osu ni won so fori kokoso odun pe gomina omo ba dapo abiodun ijoba re lawo ojumo sise pelu ijoba ogun lati daju pe ilu ogun du gbe eto awon eniyan ogbodo mole lojo mu won buwo lu ofin kan ti won je to pe victim and human sacrifice prevention ati prohibition bill eyi ti won fi opin si won ji eni gbe egbe okuku pani nipa ifonofosu ati be lo won tin ka ojo lori iwe adofin owo pelu ati leyin atoni general commissioner fun eto idajo ni ipin oluwa sina ogun gbade san to so mo pe epe lajina gbogbo to je duro de die to mi eniyan ni ipinle ogun la won buwolu yo si ma tesiwaju
1: mo si wa nu ero leadership la ni mo ma ti sole o won ni ilu ti ko ba so fi won ma ni ko sese ni ipinle eko en to je alakoso fun oro olopa ni ipinle eko ogbeni fatijare omo ti nso di mi mo pe afaro lori awon to ye pe oso agbofuro lati ma lo ma fi sise ko ma wa oko lati kero ati awon to ma wa oso agbofuro lati ma fi wa keke tralba alukuku ti won si ma gbero leyin won ni ko is unprofessional se lebo won ni ko ba ile ise ofin ile ise olopa mu atijani won so re ni ori ile ise won to wa nilu ikeja nigbati won lejo awon ajo ni CJS of Nigeria nani ni ilu Eko ondrimo won lori case abo to le gbopon si dada ni ipa won ti se ikilo fun awon osise olopa bi pe afaro awa won won olopa lati ma fi se ko ori o case je ta ko ori o won le ba mu yo fi mu kata ofi o abi ke wa wa lori oka pe aso agbofuro lewo ke ma ni kesu heda e won ri ni form olopa lati ma fi se ko ori o case je ta ko ori o won le ta ba mu yo fi mu fi o abi ke wa wa lori oka da ye pe aso agbofuro lewo ke ma ni kesu egbeda edi ti won mu alakoso fun oro olopa ni ipinle eko gbe ni fatati jani oni osise olopa kan to ba don rewo ah ani yo kata ofi

0: generally ni ati jima ati gba mi pa kirun suri zuri na tan e sa oja e lo taja oja o sa lo oja yen e fi oja yin jo kan oja yen fi le lojo kan wa ma so pe ngba ta nbo wa oro omo iko na omo ya wa kan to je Ismail won ni Ismail kan Ismail ati won so ati
1: ha o ti kalkulo ni gba ti e
0: o ti lo gba ti lo niyan e ma pada fi shop ile
2: na
0: se o ke shop ni o shop ni o je kin te wa kirun shop ni o je kin te lo si jima shop ni o je kin te mo ke kokon yan fi la ke joko ki mo mi to be ku tu ba
2: na
0: ti mo ba se ku tu ba ka kirun ton ta kirun ta se gbo mo kan ton ka tun jo ka tun yan na fi la
2: na
0: ka tun yan na fi la arabi wa ma yan na fi la mo se la si o ile a fe lo yan fi la mo se na fi la yan meji ta ba ma yan ni mo se la si a yan meji ta pe le ni a lo yan merin nile
2: na
0: gbogbo e kin se pon fi ni ara ko le ba kun fun wa na ni
1: ko le ba mo tun awon oran to ba laaye
0: ko le ba ma tun se na ki se wa le po tori pe amoye kin se mo so re lati gba time amoye kan ta n se to je pe a fi san en to bu en to mo loju en to won wo ku en to se o ti gba what gba gbogbo kini yen
1: inu se olore re lo ti se
0: tan ya mo tun bela saro iru ojo na la ma ri pe eh igba ta wa ni school ero mi ni
1: gbangbo dekun kedere o be wo
0: en to ji bero mi ba lagbaja lo ji bero mi igba ta wa ni primary 1 o lo ji
1: ko de ro ti wo da pada
0: bero da ko si bero mo a wa gba se olore won gba sibe igba ta gba gba gba arabi wa gba telomi ẹni adi kini o adi ani
1: flis
0: ma jokanle so lo fa to pe gbogbo nafila yen ma gbianju ka ma gbian kan ka ma yin anabi ti se wa loju kokoro kan pe meji ka to ki sub merin ka to ki zur meji leyin maghrib meji leyin sha o je meji la oni meji la yin to ba nse lojojumo kole kan fun lale janna
1: every day
0: lojojumo ta ba nse
1: papa
0: janna o se wa loju kokoro ni tori pe anabi gba pe ayo ba gan ma pada ma ko wa kankan wole ola
1: wole ola
0: ayo ba muhammad fe ka ba wole ola lo fi gbogbo kini e ka ma se agbawe tan
1: oni ka tun ba na monday thursday
0: ati oni ka agbawe tan ramadan tan oni ka tun ba awẹ iyẹn tun lọ tan won ti ka gba monday ka tun gba thursday
1: ewo ni gbogbo awẹ
0: ewo ni gbogbo awẹ awẹ fẹ papa
1: o le ba mo je ti o mo tun
0: won wa se gbogbo na la ma ya yẹn tun so pe wa mo ye amọle miss caller tin
1: koi
0: won o je kekere na ni kan te gba na ni bo se gbopọ kan te gba na ni won lota ila
1: ahla jazakallahu khairan won ni pe en to ti kirun to ba imam kirun o wa salama so wa dide ohun se o n pe irun ti e pe sha ara po mo pe awa ta se wole ta barun kankan leyin mo
0: alhamdulillah salatu wassalam iru eni yen to kirun yen irun ti e to ki o ti di run yan
2: na
0: te ti di imam so a le dara po mo imam gbogbo mo ta ba mo shalashi
2: na
0: a le dara po mo ko da fa gba pe ikhtiya la haraja fiha ki ya niyan wa yato ko saburu nbe
2: na
0: on wo mo shalashi o kirun to wa yan fila eyi wa mo shalashi ẹyìn tẹ fẹ kí omi ẹwà darapọ mọ afáàní kò sábúrú mbẹ ọlọta
1: alẹ ọsàwọn àríkùn.
3: Sọlọ́wọ́ rẹ.
1: Wà á lẹ́kọ̀ọ́ sọ bàrà kàtù.
3: Orúkọ mi àti Rásùwà lè fi hàn láti ẹnu
1: pọ̀. Ìjọ
3: kẹ́kọ̀ọ́ tó lérè ni pé ṣé àwọn ìyẹ̀wù bí àtànfàrà ní ẹ̀wọ̀n tó bá gbà fún ànábì wọn ìgbà náà
1: ṣé kò sí nílẹ̀ wọn máa fi àwọn náà.
0: Sọlọ́wọ́ rẹ. Wà á lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ so ni nkan to le ni 1400 years ago pe inna dinallahi
1: alislam
0: te ba so pe on wa saye o esin kan tolorun ba yonu si to mo o na ni islam so gbogbo o se esin parapata islam na no se
1: na
0: kire ni won se yen alislamu lillahi wa li rasuli lasiko ti won won jupa ju sele fun olorun ba atanabi to wa lasiko won
1: a
0: to ba olorun si won lasiko yen o anabi isa a to gbagbo fun won ju paju sele won se islam na
2: na
0: arabi ta won ju paju sele won se islam na ni ati gbogbo awon nbe lo muslimin na ni gbogbo won ko pata Allah ta'ala a'lam
1: assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ero yin gere ele tun a pe 0706 316 1916 0706 316 1916 tabi 0823 237 7749

0: zama fa fa fa
1: annabi sallallahu alaihi wasallam oni ti mon ba se khutba lowo iwo wa so pe iwo wa soro fun eni keje pe o skutu dake fa kod la khut che mistake ani wa ko gboro soro en ton soro en sha ma wo be
0: ko ye o ni sha file
1: file eni foju soro fun to ba se se eni se isharo amun ke ina wa soro yin gan che mistake
0: na
1: pe wa so pe aran ti a se awon gugu awon ran ti olorun ba adua na ka fin pe ti mon ba se khutba lowo to ba se ina la ya muru pe oni ko ma se bayi so ku so ni o si nkan to to a se khutba lowo anabi ne ka dake
0: sallallahu alaihi wasallam
1: kama gbon nkan ti mon mo so ni ka na ma tara dara ko mo ima ko khutba koda ki mon ma
0: se ya pe ba zikiri
1: ki ko ma mo so ide mi last ko yan fe ka
0: ko fara bale
1: igba ti mo gba mo to so emi le nke olorun ba mi
0: olorun yesa ko ta mo gbe ku awon aju tara mo ti lawa quran lori phone
1: sha do akoko quran ni koko adua adkar ishako akoko kan
0: elomi agbe ko gani mo wa mock mo wa mock mo wa mock mo wa
1: iro ni ba ti se mi sa gbara
0: lo o sha ni
1: lada irun yen jimo yen ti ku repete
0: so oni wi pe
1: janaba ta ba ko janaba ni oho kaburu ni be to ba ti check pe bi ta wa na je bi ti obo ewa obo obo wa tan bi awon ile ile we ta ni nisin opo patapata ni waju
0: leyin inu flat ni
1: eh inu flat ni
0: se jade abi
1: opo e o ba je alhamdulillah alhamdulillah blami face me as lap ti ta wa yan so ko face me face ko ba je e na ni to ba ja je pe
0: o ba gbogbo ko se je mo ri owo wa
1: egbe tun ko si aburu be ka se be ni lipo yen na arisha lu wa lani ko yen na
0: allah ta ani pe irun oni akokon ti wo ye oni ojo gbede ama awon to ye pe ijo to ye pe ko si ase iru irun itawa nki fun won bo ni idajo tun
1: alhamdulillah sallallahu gbogbo ti olorun ba fun ni on to ni ni ibada ibada to lo fa won jo anabi sallallahu alaihi wasallam irun on si didi pe anabi ni ke ma bo wa si san mo ko wa gba ni

iba fele dumare oba to dale aye atogbojule alapa kabi okikiki malaya oba rijeje olori ki akinkitan oloruko ti oni pekun ajunilo abani se teni eni afeyinti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to logbon nla alagbala igbala to fagbade aye kon si oba idumare wa ba wa fogbon nla re se toto ni ologbon nla se nibi to fe olokiki ogo oba to lagbara ju gbogbo eni en lagbara loju ara won kan soso alagba ti fe gbegberun agbala se to gbala ebel loruko mi omo je tunde idiko le ni le baba mi bond fm 92.9 ni mo fi kale si ti mo tin dabi edun ti mo tin ro bi owe

0: pa gboro wa mu adifa fodi adia fodi abo fun yara iwo di se iwo di baje gbogbo otokulu e moko e mada e lo ri tuwa odise e kojumo lode ye ko osu tuntun ayan olorun wa logo baba to pa amode ni baba do ni ko se ejo ko ta fe ba olorun wi olorun fun wa lanfani ati oro fe lati de ni adupe o awon kan toro e won lanfani ati ri osu kini odun yi gbogbo apata la njo ta yo nigba ta mu ojo kini re ta n se happy new year oluwa dupe o ṣugbọn awon kan lanfani ati pari osu kini o osu keji wole de atunju anyo ni osu keta tele ikerin karun ikefa ikeje osu kejo re o opolopo emi lo ti ba awon osu to koja lo lo emi pelu lanfani ati de ni agbara wa mako imo wa mako oye wa mako ki ma se pe boya ni ogboko tan dasi ṣugbọn ori ofe ati anla nigba lodo olorun oba a se wa ni ma dupe lodo olorun olorun lagbaju lo to pa mo de ni adupe o ah ko si aye apili lodo olorun eyan ni pe ra won lejo ejo la fe gbe ile ejo gan ati fe gbe olorun tani oda gan tani oda ta laaro jo nwaju e gan olorun de lejo lo fe apili ah o wa apili lo si bomi a ma dupe lodo olorun oba olori ofe tori pe fun olori ofe a de ni olorun adupe o olorun fu ya nu re o fi gbe waro iku se pe boya awon ti won ti lo boya o ni ese kan ti won se to yi oda re koju ti wa lo koda wa ta wa gan ese wa oju ta won to ti lo lo ṣugbọn anu ati oro fe la ri adupe lodo olorun olorun to pa omode ni adupe o awon ma yin olorun wa logo ni o tori pe ngba ti eto yi ti du to du lori ategun olorun o je ka ma ri ipa re oto ni ki eyan seto ko ri ipa re oso si wa ni ki ipa re tun wa hande a ri ipa eto yo tun wa hande olorun adupe o olorun adupe o olorun adupe o tun je olale kan lo ko mi o abere gbolorun ti gun ni gbogbo ara agbara ojo ti ba ni ja ton ti gboju de ni koja apa keke ma ti ro le na finito ni mato ni koja fi ma shatle fo ide won agbalagba nje mode yamirin yamirin le mirin mode kwa kwa ile apa mode gbogba ti gba ile awon mode be mi ti de olopolopo ide lona fun ayinde omo ba sale sale bi enke bora igoro ngere me ko ba tala ijakuja odilode nle lagbodu kokorugun ijakuja lo ti mi bidun nuko idikudi lo ti wo di baki baki babo ni pakiti se be oruko wole nse me se berin japo alele baba ale mu ale ola ti yuwe leyin omo fakurisi la waje ka lo nuko la to lo won atina agbono lo won rin ko de ruko je la fi dagbere fe la shudo de ko daro ore teri won ti won ogbele ta elejo lo re gba ama bi nba ko na ore gbo odun adupe pe ten gbadu epo ejo lo e ten ro wa lo epo ejo lo e ten di faith epo ejo lo e ten wa nba wa yin olorun ba logo lori eto epo ejo lo gladi ta ni ma dupe ti wa lodo olorun tori pe olorun na lagbara afi eni ti waya kan ba ti tun lopolo e bi asaye ni romo afi eni ti ori re ba ti kori si bomi to je pe oju re ti yi seyin to je pe ori lohun tun fin rin ko fese ni mo bi to ni o so pe olorun o ni o so pe olorun o si yi mo so pe ta ba lo ka samu ori david ni ori ketaleladota o ni asere o ni olorun o si won baje ṣugbọn awa gba pe olorun be tori pe olorun be la wa fi lanfani ati le ma soro bayi abi ngba ti eyin te da oba ni ronu bawo ni nkan to nso se njade lenu re to ko sa ngbe ti oke so ki to ngbe sa ti iro se njade lenu e
1: record melo lo ti
0: se to si wa je pe mo se nsoro tun jade lenu tin jade lenu eye awon eyan to n gbo mo pe ede yoruba lo nso eti to fi n gboro hun to je pe nse aye pada to fi mo ko to ede le ede yoruba ni ede hausa le leye ede ibo le leye ede uku uku le leye laruba wa le pe leye ebi olorun lo da sibe opolo kan lo lo tin se gbogbo e lototo fi je ka mo lototo a se ton olorun o si a je pe a se ri ni oluoto emi oni ja se ri tori pe emi gba pe olorun be olorun si ma be titi aye kan ni kese ni la se idumare
1: ni ase idumare.

0: Olorun ba wa se gurugu mejo fire o se eya mefa o si nfare wa ba wa tori pe a ma so atuma tenumo odun keji dilogun leto yi pe ninu osu kerin ta tin ba bo asin so egbele mu kuwo lori e ni e ri pe ope lo ye wa ope lo ye wa iyin lo ye jesu baba wa tomo ja oni soju emi wa
1: kabo
0: ope lo ye wa iyin lo ye jesu baba wa tomo ja oni soju emi wa opo ti ku laye ni boji opo ni won ti gbagbe pe loruko Baba ti wa dowo re di wa mu o eje kaju eje ka eje kayo eje kaju eje kayo ogun esu ko si mo baba lo ti gbe wa leke ayin o ama yan olorun wa ni tori olorun ko awon yan ma je yan tesi wa leyin won si ran wa lowo won je ki emi eto imagun ayemoye eto gan lati se balu mu e leyin eto yi to je pe emi won ogun ayemoye awon eto gan lo je pe won ti hale ton se gba ton se sugbon won lanfani lati lemi gigun sugbon awon yin olorun pe olorun je ki emi eto yi gun ko si nkan ta wa nse lori eto tori pe ire ni ti wa la pe a si mo pe olorun ba nikan lo ba tin fi re fun ni ta ba ti wa bere eto yi lati ibere do pe olorun la wa finki la wa finki la wa fi yin tori pe olorun na ni alagbara adupe lodo olorun ba to fi awon imaje eyan teke wa to je pe awon ti won kewa ina je ki a si lanfani ati ma le yin olorun lori eto adupe olowo baba wa laji otun ba diwale so bana balogun awala baba yi na ni ti owo yin o iwaju la yan ma lojo gbogbo e ni subu ara e ni subu emi e ma mo se lagbara olorun ba iyen ma mu won owo ni won ti e gba ti lo so ba se ma nse ni owo ma sekun si lowo ni ko si be se le na owo to to wo tan lowo yin la se edumare olohun ni pin pa o olohun ni para leyin yin awala sabana wale omo balogun o oko bala nle bebi o lady mara en baba o yin da o ni o ni to we la se edumare oya kare oya kasu ni suru lere ni le sa ubana atun da balogun mo ni atun da balogun atun da balogun esi mi kare oya kasu ni suru lere ni le sa ubana atun da balogun o dile awala o awala wale awala o baba e tu bo pe fun alagba olorun ba a ri yin pe o oloye oye nu ga olusegun oba tunde gbogbo awon ore won a ma pe won ni gbori e gbagba igbese pe gbogbo re owo baba dami bo se ma je ni e awon ton jo se we dagba won a pe won ni segun lawyer won si ni keke segun lawyer
1: oni waranti
0: sugbon gbogbo aye mo won si ariri mako gbogbo ose ose ni baba yi ma fun wa card pe ka fun eni to ba ti call ni to ba te wa lorun mo ni kilo de ah won ni se mi omo yi pe orin o rorun lati ko igba mo fura ti baba pe o dabi eni pe eh won ti call ri pe won ti gbe gba palari abagidi
1: ko
0: pe won o bi be ro opo wa pe orin o rorun lati ko adupe po won si mutu ma ran wa lo gbogbo sosu pe eto yi ko gboro kenu bo ko gboro ku agbara olorun baba e ni ku lai lai o olorun wa duro tin yin
1: amen
0: engineer peter to yan motorsho small body big engine baba oni wa fofun oninu fofun bi e ma bi salekun bi takada baba ti ma fi gbogbo wa so fun baba ngo ewo funfun bata funfun gbo fila funfun sokoto funfun gbo tori pe baba yi iwa won daju gbogbo ti ma be bi pataki okun aya won ni pe ona wo la le igba ta fi le ran ni lowo ba o le n to wa nu hila ilu ba do se bo nbe ba o le da o se ni jogbo laye ijogbon oni bayin lagbara no ba aso alalewo aso alalewo amara yo ni te ko sa
1: la
0: eh ayo ni ba tin je lagbara no ba adupe po lowo ye ku ado ti wa ngo gbo ba ngo tito ni tito ni tito ni tito ni tito ni engineer omo to so ta lo je koko arugo emi ko lo je koko arugo omo to so lo je koko koko arugo na ko ni pa lori baba
1: la
0: se edumare alaji prince do ni ku johnson
1: beating like
0: construction omo lojo binu aki won le ni tori ojo kokodilogbon ninu osu keje odun ihun na ni baba ni won tun le lodun ko si a se ladura fun pe e ma mo se lagbara lohun ba e se odun odun ye tun se te mi orun mi laye bara agbon re gbe fa ki toro ni to po lodun ile baba orun mi ani ile do baba mo se odun odun e tun se mi
2: orunmila si gbe odun mokole rugba loke pe to ran wa nu nje be odun mokole rugba to orunmila wa gbe ina o gbe inu owo no lanu lanu iye won iye no tun lo tan gan iye re otan orunmila tun gberu si ni e gberu si lagbara na ba e ni kulailai o eh alaji praise lowo ni ko ijos binti lai construction adupe po lowo yin mo n te ba gbe ile ise te ba gbe ise fun ile ise binti lai construction e lo sun idi ni pe won lo to won lo dodo won si mose akose mose ni won yin sise ajamba ko fun yo baba agbara lo e ma tu po mo se ni evangelist bola odubola mo ti bo lowo yin bayi ah idamu ko idamu adupe eh baba nge mu he man so nko tun kun ara ti olohun gbe bo wa yo tun yin lowo owo yin la le fi gba gbe to yin lagbara olohun ba eh adupe po lowo yin evangelist bola odubola ak bola odus baba olomi ofe ni gberi gbe alukoro amo vgn vigilante group of nigeria lagos lagos command adupe po lowo yin gbogbo lati le wa pata lori eto re ti wa adupe o lagbara olohun ba ina ni tan wo yin olohun ni pin pa re ti wa le to mode fm la lori eto le ni a ni awon alejo ta si ni ai won small bi isorun ni tori pe ah oko ja be o eh teni ba pon je ajare ni ma pe sodo ni awon alejo laaro imbo lodo awon alejo wa ire o de o

fojumo lekan si arambara re lo nde se ti gbo yin lori eto re ni ti wa lati le se bond fm 92.9 ganiat belo ashiru lo ni royin lorilede australia ni aja kan ti de ro le iwosan latari asije to sije won je ko di mo pe leyin ise abe ti won se fun won ko awon je to jo bi arun kuro ninu e ti awon arun na si won iwon kilogram meji o le merin aja ohun lo ti pe omo odun meta laye ti won si ni olowo re lo gbo wa leyin to bere si ni sewo leyin ti o jeun ton leyin re yin won ti se itoju to pe fun won si da pada fun olowo re lorilede australia oruko arakunrin oluko kan loruko re ti wo iwe tan latari isele ti eti ogbori to gbe kale gege bi iroyin ohun ilu vietnam ni oluko na gbe nkan to si se ni pe o fi opolopo wakati duro sinu odo pelu sisemi lasiko na fun idi eyi oruko kamal kaloy eni odun 38 to si je omo orilede india loruko e ti wo iwe tan lagba laye bayi toun na si so pe nkan to hun feran ju lati ma se ni kekere ni ki o ma lo luwe ninu odo ti na o si du lori aseyori to hun se lori e aramba re taro eko ni jubai lo lori eto re ni tiwa ese 10:30 tiwa ire o

0: tiwa ti de bond fm na lawa 92.9 radio feso apo to nle ye gbo lori ategun ba se nsi de to mu so pe ani awon alejo nile agodo pe awon alejo won yi won si kan mi gbogbo gbogbo ko da o tu se omo mi lara edi ni pe adugbo mi ni won ti wa eh e je ki ma ki awon daddy awon baba e ka ro sa o
1: e ka ro sa
0: e ba mi daruko yin fun awon ara ile ati bi te ti wa
1: uruko mi ni bi adeyemo awa lati idowa ni share street ni governor road ni ikotun
0: iyan ni pe eyin ara opopona ido idowa ni share ni ikotun be le wa ni ibi mo ri pe meta le wa baba keji e ba daruko yin
2: uruko mi ni special apostle pastor Solomon Awofeso lati idowu ani share ni governor road lati wa
0: Daddy, eba mi daruko yin fun awon ara ile.
3: Omuko temi ni Festus Adejoro Taiwo. Emi ni chairman Progress Community Development Association Unity Street ni Adupo temi.
0: Eseun. Lori nkan ti mo ni ke wa ni oro ti Adejo so nipa omi yale agbara yagboro tin ba opopona idowo anisere finra. Eh bawo ni o se sele gan bawo lo se bere gan
1: e se olotu ni during the second term governor Fashola oni won award idowa ni I mean governor road fun contractor high tech so nigba ti won sona yen a se akesi pe won bere si dari omi yen tele tele ko si wahala kankan la ni share street omi kankan o ki nwo be ju omi street wa lo sugbon gba ton bere si sona yi a kan ri pe gbogbo gutter ona lati second junction won dari e wa si street ani share junction lati college won dari e wa si ani share junction lati bayota omi kan jade wa lati ebi ni sakintuji won lomi yen wa lati ria arida omi nla gan ni a kan ri pe a mo boya lato na won ti sane omi yen won dari e ti governor road so tori pe gutter mere rin totun to si lo sona college then lo sona odo eran totun to si ngba ton de anisere junction won wa se confet nla kan to gbe omi yen wa si anisere so
0: anisere wa da bi ibi ti won bi ibi ton dari gbogbodo si
1: won
0: fe so anisere won fe pe won fe so di okun
1: be ni
0: pe gbogbo mi gbogbodo lo gbarajo to e pe won fori fo ologun
1: be ni
0: won so idu anisere won so be di ologun
1: be ni
0: gbogbo mi ton dari e gbabe
1: be ni so a se
0: akesi oya e ti dogbogbo wo lo wa
1: no no wa ba
0: sa ba ko mi we ma ko bo wa si odo
1: o ra o ti nigba ta se akesi pe nkan ti won se niyan awa bere ti plan tori igba mi awon ijoba wa yi bi ki wahala de nkan kan na ma understand but bi a se plan yen ninu street wa a men ti o lo sofofo yen fun construction company high tech yen
0: a to sise yen
1: be na yen bi oyinbo yen boya pakistan awon adamodi oyinbo yen ni bo se wa niyan si street wa o ba lo fe ri landlord association so ngba to de ri wa lo ba so fun wa pe ah government lagos city award idowa ni share street o pe ki se pe awon kan fe gbe omi si bi lasan o pe won ti award e pe ta ba ti pari governor road awon bere ani share lati le sane omi yen lo si area igando road to ma ba lo so bi no gbogbo street se do niyan bi a se fi won le niyan ta ba won fa wahala kankan ka la ba won fa wahala ngba yen kari wo ta ki press gbe ki gbogbo egbe boya abati niru wahala ta ni loni yi
0: sawon yi bodo ba nparo
1: tori awon ara street awon you to street wa won ni violent ni ijoba ma understand to ba di wahala mo ni awon agbalagba sha ni pe ngba ton ti so pe won fe se anisere ka ma ba won fa kankan mo so bo se pari governor road bo se ko rise won bo se lo niyan doni di oni lati bi odun medogun na a ri won so ngba ta wa ri won ki governor Fashola to lo awa bere si ko safe our soul appeal letter ki governor Fashola to lo akon to marun so
0: won wa down
1: won down ti abati ko akosi governor's office akosi deputy governor's office akosi ministry of environment akosi ministry of work lagos state awa akosi shama local government wa ti godo ikotun so ta ba ti ko ba yen won ran yen wa so wa ni awa lati ministry of work wa wo gbo problem yen tan ba ti wo tan wa wonu wa wo gbo e wa ka nu wa titi to ra won na ri engineer la tan ma ran wa yen wa ni won ma recommend for government do ni agbo nkan kan so nigba kan a ma lo bi odun mewa nsin shama local government wa ngba yen ologbe Williams Mrs. Williams ati commissioner for environment ni ngo ngba yen to jibelo won wa won gbe Hilux car big motorbike won gbe wa lodun yen lohun
2: won gbe wa njo na
1: won di junction anisere yen gbogbo wa ati ri won apisa asalaye gbogbo e fun won ani kan wole ki won ri problem wa kan wa anisere street but won wa anisere won sa do ni junction by governor road won ni won ti ri pe won asise lori e do ni agbon kankan so omi yen den po si lodo do ni ti ko si bojo se le kere to ba ti de bayi te ba ma da ni share street everybody asaku ni street ni e ni ri moto kankan o moto saku o maruwa to bi ba ti de o ngbe moto danfu eni kan ba to gbe lati ti governor road mi du ani share ni bi tono ti da rara kan ni danfu yen huku ka oni danfu to lo ba don ye fe yo leyin to mi lo problem to tun sele ni pe ti ojo ba ro lowo ti omi yen ba de bayi tojo ba ti da to ba to wo na wa to wa na ni afa wa e ni ru mi yen mo e ti e ni ri mo rara ni de bi pe tan ba mu yen de be ti pa ti pa lo fi ma pe a se problem e be to ba wa wo gbogbo quarter la la ti won denu e sa ni sere in fact won se enu e si gate ani sere bayi won de da duro so bi a ti wo wa la yen
0: ni o se leri ngba yen pe won ni to so fun pe won ni ki awon se eh ani ta wa ti governor road to ka won se ani sere
1: l'adresse
0: e lowo
1: l'adresse le mule tori ngbo ti so be fun wa inu wa ti dun so mo de se
0: ipele meta ni ijoba wa
1: ben
0: adijoba apapo anijoba arin asini ijoba
1: o se kun kan ti sare so leyin ti fashola lo anbody de be ni government anbody yen akoleta na afeto e mewa ta man koleta si governor fi gbo awon ti mo ka yen si governor's office minister of work local government chairman wa awon every time ta ba collect awon ran yen wa wo wa lo wa ni won pada bo wa ni gburu won mo nigbati governor to wa nbe yi sanwo olu yi to de be
0: won se awon lo
1: governor sanwo olu ta de ri pe won shona ka kiri kini ti wa se wa ma je pelu problem yi o si ni anisere tele igba ton se governor road na dari omi governor road si be omi construction company to se governor road Hitech ni won daru gbugbu gota mere rin na dari esa ni sere won cut road governor governor road won cut e ni ani sere
0: o wa gbe
1: perfect sari yen o wa leaks as ani sere so agba ti governor sanwo olu yi na ti wa be lati tun ko safe our soul yi na a ti cut e mefa sta ma mu lo gbugbu awon ministry tan so yi so local government chairman wa
2: Akinsoya
1: awon na comrade Akinsoya a pe won wa sa ni cherish time ta ba pe won na ma nje wa won a wa a fi han gbugbe han won lorisirisi ati ba won se meeting to e meta se e merin
2: oju be lo
1: ti won de wa so awon a promise igba kan won lo ti wo budget pe won ti fi problem ani share street won ti fi si budget up to today a gbon kankan
0: ibi ti mo ti fe wole niyan tori iyen soju mi ni odun to koja ki ibo to waye
1: e se
0: won wa ni gba yen ti e gba won la lejo
1: be
0: emi na lanfani ati wa ni bi ipade won e be lo je tun de na wa
1: e se
0: eh won se ileri bi pe a ise ma bere to ba fi ma dinu osu kini odun ta wa yi e mo si woye pe ta ba ni paro ta ni se ke comrade senior comrade lasisi Akinsoya won na se ise gidigidi ni gbogbo igodo ko tun yen awon o de fi ona jafara won se opolopo ona igba ti ojo ti won wa mo ran ti pe nkan ti won so ni pe ona nla to da mi pe o gbe owo mi ni adugbo yen ni ona Prince Adeyemi
1: Ologun Fero
0: Prince won ni ibe won gogo ni ṣùgbọ́n lẹ́yìn tó bá ti parí pé wọ́n ṣe máa bọ́ sí ìdòwà níṣẹ́rẹ́ wọ́n á ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n ní pàápàá jùlọ kẹfàdúrà ran àwọn lọ́wọ́
1: bí
0: àwọn wọlé
3: pé
0: táwọn bá lè wọlé pé ṣé kìí ṣe pé bóyá ìgbà tí ìbò ń bọ̀ bóyá ìdẹ́yẹ sí wọn bóyá àsìkò tí wọ́n fẹ́ máa dìbò bóyá ẹ̀ dìbò fún wọn torí ẹ má gbàgbé o bẹ́ẹ̀ bá ṣe súnmọ́ ìjọba sí
1: bẹ́ẹ̀ni
0: tọwọ́ ṣe jèrè ìjọba bẹ́ẹ̀ bá ń jìnà máa ń sọ gbogbo ẹ̀rọ gbọ́dọ̀ kó fẹ́ jèrè ìjọba bá ìjọba jà o aláti súnmọ́ ìjọba ká bá lè jà àǹfààní ìjọba bóyá ń gbà tí wọ́n fẹ́ dìbò ẹ̀ jìnà sí wọn àbí kọjá pé bóyá àwọn mí lè dìbò fún
1: jìnà sí wọn àwọn náà la dìbò fún ìjọba APC òun là ń ṣe ní street wa so ní ìgbà kan quickly sir àwọn PDP kan wà street wa nígbà kan Alabi lórúkọ wọn Mr. Alabi wọn ti late nsìn wọn gbé wọ́ọ̀dù PDP wá sí Aníṣẹ́rẹ́ ní tàǹgbà tí wọ́n darí omi sọ́dọ̀ wa yẹn àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ pé torí PDP ward tó wà láníṣẹ́rẹ́
2: òun
1: ni wọ́n ṣe darí ìbọn mọ́ torí ó jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ sá tẹ́ ẹ bá wo bí gọ́ọ̀nà ló ṣe rí ó yẹ kómi yẹn lọ straight sódò ẹran ni láti wá líkì ẹ̀ sí Aníṣẹ́rẹ́ àwọn èèyàn sọ pé torí PDP meeting tán wá ṣe ń bẹ̀ nílé Mr. Alabi ó tiẹ̀ fẹ́ẹ̀ di wàhálà wọ́n fẹ́ẹ̀ lọ bọ́ àwọn ará Aníṣẹ́rẹ́ wọ́n fẹ́ẹ̀ lọ wọlé yẹn nígbà tí wàhálà dé tán gbọ́ pé bóyá àwọn ni wọ́n jẹ́ kí wọ́n darí omi sọ́dọ̀ wa torí pé wọ́n ṣe meeting PDP wọ́n yọ àsíá PDP àwọn ará street fẹ́ sọ di ìjà wọ́n yọ àsíá wọ́n yọ poll wọ́n yọ gbogbo ẹ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe meeting bẹ́ẹ̀ mọ́ so wọ́n dẹ̀ ṣe meeting bẹ́ẹ̀ mọ́ lóòótọ́ so àwa lè mọ̀ bóyá torí èèyàn kan yẹn wọ́n àwọn civil servant ti máa ń burú gbà míì bóyá àwọn náà lọ kó sí wọn pé kán darí omi sí ọ̀dọ̀ wa and àwọn yẹn nìkan dẹ̀ ní PDP street wa dẹ̀gùn eighty something houses báwo ló ṣe máa jẹ́ torí èèyàn kan náà ṣe darí omi sọ́dọ̀ wa.
0: ẹ̀kọ́ nípa iṣẹ́ ìjọba tá a kọ́ gbogbo ipò tó bá ti jẹ́ ìjọba àwara wa wọ́n máa ń dùn dídùn ni tá a bá ti wá du ipò tí ẹni tó bá ti já mọ́lọ́ tó bá ti já mọ́lọ́ ó ti dìtì gbogbo aráàlú
1: bẹ́ẹ̀ni
0: kò ń ṣe fún ẹgbẹ́ kan mọ́
1: bẹ́ẹ̀ni
0: mo ti dìtì aráàlú
1: bẹ́ẹ̀ni
0: mi ò gbà pé torí ìyẹn ọkọ̀ fẹ́ wáyé bí ọkọ̀ ìjọra
1: wọn nta gbọ́ nìyẹn
0: ṣùgbọ́n níbi tí ọ̀rọ̀ dídùn sí kí ni ọ̀nà àbáyọ kí la lè ṣe àkọ́nà níjọ́ gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ pé mo wà níbi ìpàdé tí ẹ ṣe pẹ̀lú alága ní ọjọ́ yẹn mo kàn fi ti pé bóyá àbí ẹ̀dìbò fún wọn mo kàn fi ṣe àwàdà ni mo mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ìlérí tẹ ṣe pé ẹ máa ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn mo dẹ̀ gbọ́ pé ẹ ṣe àwọn ìyẹn lè tọ́ka sí àwọn àtìlẹ́yìn tẹ ṣe nígbà tí ètò ìdìbò ń bọ̀ fún senior comrade Lazisi Akinsoye Asa.
2: ẹ ṣe olótú I make sure pé à ń wọnú ilé sínú ilé pé bàbá wa yìí wọ́n gbọ́dọ̀ wọlé ẹlẹ́ǹkejì àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́run pé wọ́n wọlé ẹlẹ́ǹkejì so kókó tó wẹ̀ ń bẹ̀ báyìí níṣẹ́ ni kẹ́ bá wa bẹ̀ wọ́n pàápàá ọba wa kábíyèsí aṣáájú kán bá wa bẹ bàbá wa bàbá Jídé
0: Sanwó-Olú
2: kán wò wá ṣe láàánú kán má jẹ́ kó mi kó gbé wa lọ ọdọọdún lómi ń pọ̀ sí bó dẹ̀ ṣe ń pọ̀ sí ló ń ba nǹkan púpọ̀ jẹ́ ládùúgbò pé kó má di pé wọ́n máa gbàgbé wa la ṣe wá níṣẹ́ là ń bẹ̀bẹ̀ pé kán jọ kán bá wa bẹ̀ wọ́n gbogbo àwọn tó bá mọ̀ wọ́n kán jọ kán bá wa bẹ̀ wọ́n kì í ṣe pé wọ́n ti ní máa gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ wa yìí ṣùgbọ́n kán jọ kán dìde kán ṣàánú fún wa kán ṣàánú fún gbogbo àwa láńlọ́ọ̀dù tó ń gbé ní síìtì yẹn àwọn ọmọdé tó wà ní síìtì yẹn kán wá bá wa tún ọ̀nà yẹn ṣe àti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́ gbogbo ìgbésẹ̀ tó dẹ̀ ní ká máa gbé tó lè jẹ́ ká rí kán lè bá rí ọ̀nà yẹn ṣe gbogbo ẹ̀ náà là ń gbé kò síbi tá a ti kọ lẹ́tà sí wọ́n lè ní mínísítì kan ni alọ́bẹ̀ amúlẹ́tà lọ tẹ́bárí lẹ́tà kún ó kúnlẹ̀ gègègè báyìí ni pé kán lè wá wa ṣe so adẹ̀mọ̀ wípé wọ́n dẹ̀ ń fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé àánú o nígbà kan tẹ̀ sọ fún wa pé ó ti wà nú ẹ̀yin náà mẹ́nu kan pé nígbà tẹ̀ wá sí programu wa yẹn pé wọ́n ṣèlérí pé tó bá máa di january august la wà yí báyìí.
0: nǹkan tí a máa ṣe náà ni pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ a máa ra owó ẹ̀bẹ̀ ni ẹgbẹ́ ẹ̀yin ara ilé pátákó aráàlú tẹ́ bá ń gbọ́ wa lọ́wọ́ àwọn aṣojú àwọn àjọ bàbá onílé ìyá onílé àti àwọn olùgbé ìdòwú Aníṣẹ́ street tó wà ní governor road ní Ìkọ̀tún àwọn náà ni ẹ̀ ń gbó wọn lórí ètò ìrìn tiwa ní àárọ̀ yìí kò sẹ́ni tó bá ń wá sí orí ètò ìrìn tiwa tí ọlọ́run kì í lu ìbéèrè ẹ̀ ní òǹtẹ̀ a ní ìgbà wípé ọlọ́run tó ń ṣe tàtẹ̀ wa yóò tó ṣe eléyìí náà àwọn fi àsìkò àfihàn rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ èkó tí wọ́n ṣe iṣẹ́ akin bàbá wa Babajide Olusola Sanwo-Olu e ba gba ora won eyan Edo wa ni sere yewo ejo tori Olorun awon pe nsise kaakiri e si nse oju ona kaakiri e tun duro be le tun so pe adise e fe ki aye mo pe ani gomina kan leko to ye pe o da nto to si nse akin e ba wa wo ora won ara Edo wa ni sere stuff governor road ni ko te ba gba yewo e ba wa se ise lori awon oju ona nipa titun se tori pe omi ti fe gbe won lo a ma ra webe si baba ti won je alaga kan do kan tori pe ipele ipele ke mo so saju ni ijoba wa agbodo ko gbe lati le baba wa sino comrade lati se akin so ya mo pe se ise akin asi wa nbe lojo na nigbati e na se ni ri pe ona yo je sise temi na ti wa nfenu si loje pe ah ni un te fi le je pe e so temi mo ranti pe mo soro kan pe awon kokon nigbati ona isitu road awon to wa nbe lojo e na ara awon to wa njo ti a gbe oro isitu road ta gbe yewo awon to wa nbe ti e mo fi soro isitu road ni waju ijoba ti won si je ko se won wa nbe lojo pe nigbogba ti eniyan ti le wa nbe pe yo se se e ma je ki o da bi pe boya abiku fe so ologun wa di eke ko ma so pe boya o ni awon apa bi kan to je pe e nfa ori ejo tori olorun baba wa la si action e ba wa mulele lori e gomina ipinle eko e ba wa ise lori e a si ma ke si gbogbo awon loba loba to nbe ni ipinle wa ke si baba wa aba o parili wa no ba ti do so lele amọ ki so je pe gbogbo to ma dun baba na ni bi ilu o se ni lo si waju bi ilu o se toro bi awon ara ilu o se gbadun o to je gaba lokan ya baba ni e tun ba ara we be si awon gbogbo e ba wa pe won bi pe awon ara Edo wa ni Sheree Street off Governor Road won dari omi Oyo won lenu tele won wa dari omi lo si odo won gbogbo omi ngba ti won se inu wa nigba ti won se governor tori pe won la mo bi ona governor se baje tele Association Avenue la npe tele be na wa ta pe ni court la mo yin oyin o le mo awa ta pe ni court la mo Association Avenue la npe be tele ko di governor gba oyin lola
2: yes
0: ngba ti baba won bere sibe na so di governor road ona n baje pe igbo ti eni ka to di odo ro gbo igbo di waju yen tele to di ku won se ona ngba ti won se ona te ba di be nsin aro pe ilu oyin bo ngba ti won se ona agba ngba ti won a se ona awon kan lo wa pa lara awon ti won pa lara ni won ki gbajare yi o ngba ti won se ona bo wa je ko wa didi doju gbogbo mi to atotun atose wa doju e ko dadaju gbogbo na nlo ma baje awon aro gbogbo na lo wa wa laaro e ton ra webe lori eto ireni ti wa da ku gbogbo eyan le loro ni joba patapata gbogbo eyan alase joba lati ori baba wa asiwaju la metinu bi to je pe n tun ma dun mo baba ju ni pe kon se ona n ti ma dun mo ju ni pe ki ona ma yo go e ri pe ona ti baba won se nigba ti won fi je gomina ipinle eko ta gba da se ngbadun no ndola ni igodo ikoko ni ona gbadun road yen ti won ona igodo road ti won se e ri pe ta ba so ni pe awon ona to daju
2: beni
0: wa nbe lati 2000 won akona si yen
2: beni
0: won se ona adesin gbadun e di ola an kura webe si are bola me tinubu e ba wa gba oro awon ara Edo wa ni sere e ba gbe omi o gbodo gbe awon eyan lo omi gbe odidi oko e ba lo fe dogun jade opolopo mu te gbo pe won ni omi o gba omo kan lesejo ni ojo kan to je pe o gbe lo opolopo awon eyan ti won tete ri sele ka ni won ri to ba fi le lo si owo asale un ni otan o dinu ko to ti
2: godoro
0: lo potoku lohun o di be so ko mo ki o be yen jagbaragba to ni fun to le kan ti omi ba gba yan lesejo to ba fi le subu sile to ba fi le yibire to fi le debe potoku yan otan o ti pari niyan Olorun ba o ni je ko mi o gbe gbuwa lo
2: ejo
0: ara webe gbugbe te wa ni joba tete le lorun joba patapata ejo e ba wa gbe igbese lori ona Edo wa ni Sheree Street off Governor Road ni Ikotun Olorun arun yin lowo e se o sa mo ni igbagbo ni Olorun pe igba te ba ti ma wa sori eto yi idupe ni lagbara Olorun
2: a ma dupe lowo Olorun
0: a dupe Olorun
2: a dupe lowo awon
0: e ba joba wa
2: oruko temi ni bi Adeyemo
0: dadi oruko yin sa
2: special post to Pastor Solomon Awofeso.
0: Daddy.
3: Pastors Adejoro Taiwo.
2: I want to share my CDA. Wa.
3: Mo fi wa si bi ile ni mo fi tele wa. Yato si Edowu ani sere yen. Tori one of the street to wa ni CDA wa ni. Te ba wo won ti wa lati director of works ni Alausa. Won ti se survey gbogbo adugbo yen lati Abiola Adeyemi jade si unity ipe won ma leak gbogbo ati Edowu ani sere yen won ma leak mo potoku gbogbo yen la nduro de so abe won atun do pe ke be se ba rawo ebe si gbogbo awon ijoba wa latori comrade Laisi Ayide won gbianju won ni won gbianju be na ni kabiyesi wa oba agbadabiu onikotun o se gudugu meje
4: nu olorun ran ogun won lowo ka se
0: e se mu e ba wa ki baba wa ni oluwa pastor Taiwo Afolabi
2: chairman ni wa ni yen
0: association e mi ro pe so pe ipo won ma njo ta wa yen pe won ti fe fi ipo sile ni e to tun won yan
5: at ni kan tun continue
0: contest waju fun ise rere olorun adese na lade
2: amen
0: sir adupe polowo
5: e se gan

0: tiwa kerebe opa gburu wa mu ade afodi abufun yara iwo odi ise iwo odi baje gbogbo otokulu e moko e mada e lori etun wa odise ebe la kojo mo je tun de
1: o
0: Daniel to mo bi lo ya bashiru ashiru
1: mo ndaun
0: gbogbo ololufi abala yi patapata ta ba si so ni pa ololufi abala yi a ma ran ti baba wa laji otun ba de wale so ba na ba logun yi fi abala yi sere baba wa ejina peter to yan mo to so kun du abala yi pupo ju de de to ba deyin eto a tun ma jiroro pelu re pelu nkan ta ba mu wa a ma jiroro re pelu wa be si ni oloye oye nu ga oluse baba tun de a no je kin mo pe ah ogbadun abala yen go tori baba ni ni fani a ri ma konu alaji prince o ni ku ijo so mo lojo bi on to je ki mo wi pe won ku du abala yi pe gbogba ton ba ma pe wa ton ba ma wure fun bayi ifa so pe e ba just bolo du bola ti won ani ye bi o ah emi fe ra bala yen gan tori omo bile le mi o adupe lodo olorun
1: adupe
0: se ri ifa ta mu wa le ni ese fayi ese fa gidi ni o ifa ni ohun o tun wa eni ta di fayi o lohun o tun wa re se ifa ni eni ti a da ifa yi fun iwa re ko fe da ta ba nso nipa pe iwa oda o ni pe awon nkokon to ye ko je nkan daada to ye ko sele so nto nko sele si awon nkan aburu lo sele awon aburu ni sele si
1: ami ase
0: ba se gbenu le osu tutun le ni gbogbo to ba da bi aburu titi n ba wa tele olorun ba yo je ko di ati seyin
1: ami ami ase
0: to mare a wa ni iwa tutun ti o ma to wa sona ti o ma wa pelu wa ti o ma biire fun wa la se edumare odi ni won ni korubo odi oni won ni korubo ati yara a mejeji ni won ni kin won rubo won ni kerebe opa guru wa mu iyen ni pe kerebe te ri yen a kan le ki bonu am bi omi ba se ma bu omi sinu am a lo fi kerebe pon mi ni a ma wa tu omi sinu am ki se pe boya kerebe ko sa deede ko sinu am tun so mi fun am o ni awon igbese ta ma gbe ko to di pe omi o wo nu am ni kerebe o se pa guru wa mu se wa ri odi ati yara won ni ki won rubo a mejeji tori pe iwa awon o lo si waju nse lo nlo seyin iwe mi pelu yo ma lo si waju ko
1: lo seyin amen
0: iyen ni pe owo to tin re to waju nkan to tin da tele ko ma da si
1: ko ma da si ni
0: ma je ko lo seyin
1: beni
0: nkan awon mejeji ko lo si waju mo eyin lo nlo won wa ni ki won rubo ngba ta meji lo di fa pe se je iwa awon so le goke bayi se ta won le da bayi ni won di fa fun won ni yo si da se ko ka mejeji rubo won ni ki won ni agbalagbo buko ki won loko ki won si lada won se rubo nu nigba ta meje rubo tan isu wa lo dagbo mi afakan won lopo oko sun won ta lo sukan won ni ode ati yara lopo sukan isu ba lo ke si awon aralu pe e wa o e je ka lo tun wa odi se o seri odi isu lo wa be si juwe odi fun pe odi oni ki je ki ogun o ja lu o ta ba ti mo odi yi luka ta tun wa odi se odi oni je kogun o wonu ilu wa sugbon ta ba tin tun iwe odi se ma je agbagbe lati ma wa yara kini yara o na ni koto kan girigbo ti won ma ngbe yi iluka pe ta ba gbianju ta ba tin to di se ka tun yara se ka wa yara kari ilu de pe ti ogun ba nbo awon to ba nti won ba je ologun to ba la ma so ba won ma o ko ma ko sinu yara ni oni le bo ta mo odi gan fra e ba ba ti to ba da won ni le lanfani ati
1: ko odi
0: ye kini won pe lodi bi ogiri o na lodi iyen ni ogiri to ma yi mo yi iluka ni won pe ni odi no ti ma so pe odi ilu se oye yin
1: oye wa
0: ni gbara lu ba gbare joko won ba lo tun iwo odi se won mo odi odi gagan debi pe won wa tun gbe yara yara na wa jin oji o si fe dada o se pe ti ogun ba tin bo ton ba ti de odi won ni le wonu ilu mo ton ba ti de odi bayi odi ti ga koja be won a ko pada ni awon to ba je ti won buru nu awon ti won pira won ni ologun ti won san dandan alawon sa gboro pogun jalo to ba ni ka ogun odi kan bo sinu ilu bayi inu yara ni won ko si
1: di inu
0: koto ni won wa ni le jade mo iyen nigbati won tun odi ati yara se lati gba ni ogun o ti ko ara ilu mo je atokunrin atobinrin atomode atape moko e mada e wa tun odi emi to jo lalikose e wa tun yare emi to jo lalikose e je ki iwa mi ko bere si lo soke e je ri jajeje ri jam e je ri mu e je rinu e je ri lo e je ki ti bo bere si da
1: lati ro ati lo ka se ni obo
0: wa pa te n gbe to ipata iwa yin odi yin ati ya yo da o
1: ami ase
0: gbo nkan yin to da be n ko ti lo le abere si lo si waju gbo owo yin to ti lo si waju ko ni para seyin e ri ba ti se ro no pe ise ti ifani je fun yin le ninu
1: ifa bale ori un we o
0: e se o

0: Ogun ajaweyin lo ti mesho wu mi ogun ojojumo lo mu le gba su mi lo ara igbo mo po omo oja o se omo apo olusigun ina koyi ki igba fa lateyin gbagba iwaju ni baba nla won fi gbota obirin koyi won ki pagbon ni koyi ile nijo won ba pagbon ni koyi ile ti ogun ni won ran baba won obirin koyi won ki jokete atugun ni baba won fi se aseyin wa aseyin bo lomo bibi koyi nfa pa ewu sa je ko ikoyi mo loja igbon ni le eru wa singisigin abe losun omo enini ti mu koriko wuwo omo koto koto ni koyi ile omo kongbari loju ogun omo agbara soju ona ko to npori wa gbogun dona ogun adete wa gbogun dona ogun adero oko to npori gbogun dona ogun adibinu gbogun oja ni koyi ile adegunlola lomo eniti gba gogo ti ma kede gbogun osin ni ja ni koyi mo adegunlola na lomo eniti gba gogo ti ma kede omo olofa kan sosan ti so olofa kan sosan ti so omo olofa kan ataku gbagada o ku si gbogodo ofofa kan pa yan mefa eni keje se ha o fere ku ikoyi ni ma ku o wa lo sile baba mi ko lo wi fun wa wi pe o ro mo jagun jagun loju ogun ikoyi mo loja igbanile eso koyi omo agbon lona omo awe bi ogbon omo soro dabi agba ba o ni nkan agba bi ewe la ari adani loro fi gbogbo agbara koni yan bi nlolu omo akufeye ko je aroni rakabada igbeje ogun eso ma bi e ma leri mo ewu ala ogun ni jaran baba teyin ewu le omo ati le dira ogun aroni rakabade igbeje ogun ikoyi eyin oni ronu ikoyi eyin le poni yo odun joyin lo ma po olugbon won ki jese ma se baba won o gbadọ joyin oni koyi ta ri won yi jokete atugun ni baba yin bi se se apopiri ko dagba fa so fun yoyo ko dagba fa sile erun ode oni koyi o simi ogun ojo ode oni koyi o simi ogun ikoyi o sigun lojo ode erun
1: alaji prince do ni ko ijos binti like construction e shoko yi oriki na legbon yire ni tiwa na le ngbadun ni bond fm 92.9

0: ni ti wala shit bayi tun je olale kan lo ko mi ire o
1: ebel ojetunde loruko temi 08100733466 odiba
2: daniel asbelo ashu loruko temi e se 1032.

you or call 480-3517-6882 or 480-347-14141.

0: ojota osodi ati ikeja na edogun miran ni ise nlo lori e lowo lowo ti o si pari ki odun yi to pari koni ju bayi lo lori iroyin yaleta toni adeyemi adesanya ni olotu iroyin emi ebe lo je tunde ni mo ti ka se ti gbo yin e ku isimi opin ose
1: Idi mare lojiri ewa fakuko
2: Oba oke lojiri ewa fakuko
1: Idi mare lojiri ewa fakuko Nibi kapede ati polowo o se royin

awala ni ronyin awala le de awala la sha ile ise bond fm 92.9 ile ise tun lo ni waju tawon to kun to leyin ni bayi ago mewa aro ti koja iseju marun e je ka lo sori eto e foro lagba oba mekunu ati bale leru bere adedeji oluyege e je ka ro wa lo lo awon agba laaro tuni ki won le gba wa lamoran ka ma dowo wu ni owo ara wa a ni rija nba ni ra ko ba da ba Gani at Belo Ashiro Kote Mukinka Rope Eko Jumo. But we any keji mita joja akede to lati daji de agumiji la botriji or lale koniba yi. Oba mekunu ati alaji uliege itwe for lagba. Yuma guri afefe bai agbodunu.

0: to adupe ni owo Olorun ti a dagbere pe a nlo ni ijejo Olorun wo laanu re o tun da pada ni bi ni aro toni Olorun ibanuje oni je teni kokan wa a ni ri ngbe sonu bi o se bi omo awa ti a nwa awa na la ma wa eyin ta nba e na la ma ba e ni wowo ti o agba lo Olorun gbogbo n te fi ma gbo da ma gbo Olorun o se fun e ri nkan bi nle oba tojo e wa lobusi radio wa ti wa di o ti wa di ah o wa n ja to o wa kale o kako
1: kare aye o
0: eh n to ba lohun ogbo lodo hun boya nu kan ga lulu e wa wa ni eh Olorun ti seun odupe lowo gugu awon alase atapase gugu en te n ba ni raja te n ba ni taja te n ba ni dopo to radio wa ti o ti pada sipo re o o tun wa koja bo ti wa tele Olorun Aledumare ko ni je wo ti o o eh le se fe la boyin ati pada sori ategun o gbogbo eyin ti en gbo wa nule ati pada sori ategun oju oni tiyin o ani damu wa loni je ti wa Akim Amsat loruko ti mi nikan ki mo wa lori eto
1: yi a to ti wa lori eto wa eto yin e foro lagba bi Akim Amsat agba me kun se n dupe la wa na dupe lowo yi o tori pe won ni oro sire o kale mo ti ko fe teni won ni bo ti wo ki le o sumo le to ko do sumo e de bi won fe nibe bi abere la
0: abere la ri
1: ba ti fe lati n to bi jere lo gbe te wa pelu wa ah ati pe lowo yi o won la se le se na jara to kede le a dupe lowo won we an je pe tin gbo aja ki jado agbalaye orede wa Nigeria na ko gbeyin won bi o le ge na ruko tem je gege bi se wa ja ma foro lagba
0: be adupe lowo Olorun gbogbo awon ni ijejo awon kan pe mi leyin gba na ni won ni ah awon ma send atejise si wa sugbon boya lataro mo expect lori oro ta so njejo won ni an fe gba wa moran eh baba wa Jide eh David Jide eh Makoli keji Makoli ati Venerable Kayode adupe lo yin pelu iya wa Oku Osun Adesina gbogbo won resource ni anjo resource kan na won jo nlo won se ngbo wa aki baba wa baba Sola agent anti creative village ti o ni wahala adupe ana gba wa mo baba wa Umar baba Rasida ya Rasida aki aki gbogbo yin ti en ba wa se Alhaji Isaka Amuri Shidi Shaman adupe o iya wa Alayo ni Saka adupe lodo Olorun Olorun ba yo ba mi ran gbogbo yin lowo yawa the RRS adupe lowo yin o gbogbo eyin tailor te nbe amunidara ni sogunle e ma gbagbe radio wa ti jade dada o e wa ko le ori eto yi e ma je ki ah won gba wa danu e ma je gba wa danu eyin gbogbo eyin boda wa akin akin amunidara pastor this pelu boda Abiodun ni odo wa lo ni aina street adupe lowo yin gbogbo yin pata the RRS edide o e wa ko lo wa lori o gbogbo yin pata lo Olorun jese re adupe ni ije baba wa ke o kan ta ko baba ke o kan wo ati madam won iyawo won ah won Olorun la Olorun ni eje aki ah mo ni aja ba fun elo bo n gba odije ta ti mo ri aji mo o fe yiwo
1: Olorun
0: to ba gba be lo mo ni baba baba ni e gba n gbo rice fun e ba n bu gari e wa mo ni baba baba tun gbele lo le atun ni se be baba tun fi nkan ta fi se be le lo baba Mustafa e ba n ki baba o baba wa ri omo iko lero adupe gbogbo yin pata e se rere
1: gbogbo yin pata adupe ko e se
0: gbogbo yin te nawo si wa ya wa ni bank olumo adupe lowo yin ojo ni tin ni aro to ni
1: omo yidi alamala
0: iya yidi alamala ah iya ni nkan
1: ni olori
0: ba ni olori adupe iya wa edo laro pin na ni mofoluku iya fetia adupe lowo yin
1: alaja pe mi so la
0: pe lo yeru ola nu kan iya dada
1: iya ni ilola ni sasogun tade
0: tade iya dada
1: be ka bi osi ni sasa kingdom
0: be ni
1: adupe lowo won
0: adupe lowo olorun
1: ah ba na sudin la wa
0: lo wa burun bi baba agbalagba
1: adupe lowo wa
0: olorun o je mi ogun
1: sa ku popo se se
0: be ni be ni adupe o
1: eh tarigba
0: eh to adupe ni owo olorun iwe tarigba ikoja be sugbon a si ni so ayan ni torita abayan oju iwe ngba mo da ko pada oju iwe marun nlo jasi won ni won le ni olorun ba ti kadara iya mo lori bojo kenro la to ni dola bi o ba sare yo sun lo bi o ba sare yo sun lo bi o ba sare yo sun lo mo aji musiba musiba comrade musiba o de ni damu
1: Ambassador
0: Marufu ni Abeguta sobo ale adupe lo yin iya baba wa
1: gbe landlord wa
0: ni
1: obade
0: emi oluwa segun ajesa
1: olaside wo am
0: sobo ka baba wa Akim Adekanbi
1: la fo lori ade bi npe
0: be ni baba dada baba wa Adekanbi babun le mi nu Olorun baba dada won ko si gba kan te erin ni oloko kan na tun la wa je eni da moju oni ti gugu ata n gbenu le na wa ni le oni jona o
1: mo
0: ti walade number 25 in the office of abekun adupe ni owo olohun kini arigba loni e ri pe mo da waka kan arakunrin kan loni oni e ohun fe ki a fi o ko won fi oro lo wa ka de gba oni moran won ni iyawo awon won ni gba ti o di pe nkan yiwo fun awon ni iyawo awon fe se fe o de bi omo meji won ni awon omo meji to bi open la mejeji won ni olohun wa se awon omo yen ni alaanu awon won ni awon wa wo pe tan ba fe yawo o se se awon omo ikere kan mo fi ya je awon omo yi won na sadu titi ti awon omo fi di pe won gbo kan won de kawe won de soriri won la won yan be gba so ni fe ya fe yawo o wa mo awon omo yi won lo le oko won wi se to le duro ti e ke ko so pin na se yo mo dana ni so bo ba ya ba ile ta ko ko ni wo omo mo ani duplet lo fe lo ani le te oko ti tobi ju so olohun je ka won mo wo bank ri pada lo wa ani aba ni aba ri arabirin kan won ni oko ti e na ti ku ani ta ba fe yawo ba ba fe fopo ka sa fe to ka fopo gan to ko e ti ko le gbogbo nkan ti a ba fe se ka sa mura si ko je pe a si lona to gbada ka mo si baba ile ohun fe pe ohun o sagbere ohun te la arabirin lo le ohun lo yoju le ohun na ti bi ma meta awon ajo fera won won ni bi awon ebi awon ti ri pe awon fe yawo tori pe won awon ofe fe yawo mo inu awon inu won dun won ni awon ni aburo kan ni loyinbo won ni aburo yen ba mu pe kini obirin fe mo ta won lo ba ni ohun fe mo ta oja oko awon oje iso gibi rice ewa gbogbo orisirisi ti a fe ta won ni ni aburo awon ba mu 1 million o ba send si lati America won ni ona de mu 500,000 won na send e won na fi kun won na gba sub won ti fun atun 500 won leyin gba na aburo awon to jobirin o fun 300,000 won ni arabirin won lo nje o mu pelu rorun won ni ah won ni kini kan baja oje apa re po ju tan lo won ni arabirin ko yu ayo kankan rara won ni bo ti de tan to de bi ibi na bi to tin taja won ni lo bere irin kurin won ni lo bere irin kurin won ni ojo kan won ni awon won ni le awon ko ni bi ti an ni sub won ni clearing and forwarding la won se won ni oba won ta ile tan wa won na wa rent ile mi sadugo mi won ni olohun oba lo yu awon to ni ko je pe office ti awon lo tele lobirin mo to mo dada ti mo wa won wa losan gan won ni ke se office dan sese gba won lawon mo pe bi apalo kan abi yara kan be nbi kan to je bi apalo ten lo bi yara meji meta nbe ti je pe beyan ba fe feyin lele yo lo be won ni awon eyan ba sa so pe awon fe so job fe nikan won ni ka won hotel na lo won na so pe awon eja na lo pe koni lo koni lo ko ba wa o ti so po ti so wa di enje o mo si ka mo forogun won na ba ni order awon lo won ni gba tan de be won na joko won ni ba ni kan peja won na so awon o jeja o bi temi na mi je kin jeja bori to mo ba ni won ba peja won sa se won ni ba fun awon ni won ni alaji la won ni fa awon ni martina won na ba lo ra snacks won na sa fi panu won ni bi tan tin je lo won ni ni ore awon kan ore awon tan jojo ko ni ah obirin lo fine to buy ah ta lo eh enikan lo fi obirin mo fine o obirin mo da o won ni eyin ni won ko si awon awon na koyin si awon na koyin si won ni gba ta won o boju weyin bayi won lo di iyawo awon olomo meta pelu okunrin mi won ni ori awon fo lo fe won le mi awon gbe pe pe pe pe pe pe won ni gbogbo nti awon nje won ni gbogbo e la fi le won la ba ni an fe mo lo le so o ko ni duro won ti mo baba e gba wa se won gba awon tun lo e se bibi ati ro lati na won na ba clear gbogbo ri table won na ba lo won ni gba ta won won na gbe moto awon won ni ko ri moto awon won ni gba ti awon fe ku dede ka o dele won lo na ti o ti dele o ti denu ona le on lo ba ra orisirisi nkan ni enu gate lo ba wole ngba wole o ti bora le o ti change won na ba an ti ri won na ba lo gbe moto pamo si bi kan na ba wole won na ba ki pe e pele ko do e jade ni so pe ani ni eje environmental ja ko si nkan ke so ka won ko e kan duro die o jade olohun o jade o olodun ko olohun olobi kan olohun lo ni kan ko won se video olohun se video re oni ohun wa fe gba yin mo e gba oni mo oni o ti so si ni lenu o fi yo si iso se pa le yo se pe pe dan iya re se kini kawon o se awon fe le obirin lo yanyan abi kini kawon o se tori pe bowo ti wa won lawo ti so mu won lawo ti je mo pe eh okun re nbe lowo a ma je ma mu awo re nbe laka won ni ka e gba won ni imo ni agbara lo Olorun iru imoran te ba wa gba e dakun e ma bu arabirin e ma bo ni kankan ake eh madam mi rasidatu omo won ni igana igana loke ogun lona odo awon eh tunji olale kan eh ogboma so ni mo tun ti fe lo mu kan si nisin to ogbodo mama de ogboma so ko ma de be mo tun ma dundo mama rundo mu eh wa ni dam ojo ni ti wa eh e gba wa ni moran
1: oda oro na lo so oba mi kunu mo la jere kan ki je kan
0: be ni be ni
1: ama mu yawo re so se ma mu
0: ko lo ama mu kan lo
1: oba la wa ni o je kan ni fura

0: ti o e ba de ko ro e fura o ye ka ni fura baba nsale
1: ah yusuf olatunji olorun
2: ko ba ko de le venu
1: ami ami baba keni ko se
2: ah olagbara pupo baba yi ona oba na lo je ko fe twa siri na fun
1: be ni
2: ngba ti o ba ti finu meji to ba ti fi ba obirin
1: ah aduro owo jan fun
2: owo lo tan fun 1 million koko lati do ko
1: no lati aburo oko ayin la america
2: 500,000 ba na to fi na
1: be ni o tun rent sub
2: o rent sub fun gbogbo to ti wa leyin ki
1: o to aburo re aburo yawo tun fun 200 pe o ti e fe bo ba won lati mo toju e
2: ah je 1,700,000
1: la ilaha illallah
2: ki la rabin to wa
1: kin lo wa
2: so be da ti o ba kuku je ya titi ojo oko e yo kuku je ya na ni
1: bi eni ya re nbe nsoko to bi ore wo oko yo re ni gbe
2: Oh, oro lewa dile yi baba komo ti so kankan bo ti je ko ti ka fun ran arabirin na
1: o ti kale o baba ni bomba olu baba no osun mama lati jo
2: yan a soju opole 08132377749 ama ko yo se gba pada mo
1: be ni ah o ti dowo lo ditila so e ba npe number le kan si iya wa
2: 0813
1: alaja simbiaj mo reti ola inu osu ojo kedogun osu na la si oku ya mboga ya wa alaji patai be ni lajo tu ko tu osu na lo su temi ojo kesan lojo bi mi lo ni osu e we nti o ba fun mi ni nkan ti mo fun mi o ko ma je pe gba gbe mi lo oke okun lo si hello gbogbo en ti e ba fe pe wa e ba ni dasi e ba ni dasi yawa kana ana fese janawo yawa to da yawa lal barika anida alaji amsa ope peye misip ni mom aki eyin na e ku pale mo yawa ti an ko so yawa simbiat ya amboga ya fata abdu fatai
2: ile na to tun wa lowo mi oloye ya bile ko ati alaji mo bola agboma bi won abi
1: agboma bi won be
2: ni yo geti ijaye
1: ijaye
2: ni ni ijaye pala ijaye totun alamola barako ni randa ba ta bi okuta ni won ti wa ni ko pe ko ko e
1: be
2: nda
1: ipin yen ti ijaye ipin ja pe ni o
2: aso ti won si wo na ni aso white abi aso funfun
1: be ati good
2: ati purple
1: purple
2: purple la si gele
1: be
2: ojo ko ni agboro lo ba ani ka ko iya kun lojo laja ba sakande obi sire
1: paramedic
2: abobagun ati yoruba la ba me kun professor ni ka ma ki hello ta wa lojo opo hello
1: rada ma o ah o mo todun mewa ah yami eni damu
3: abi
1: rada ma So iya ko ni gba lati aja an mo tin pe e tu pe wa pada e ko iya ko ni gba lati aja
3: hello sir
2: ki lo ba ko lati n pe wa
3: oruko temi ni yakub olake ti mo pe lati kesu
1: baba wa yakub
2: baba wa ni samara ni
1: no samara
2: e ba ni
3: e ba mo
1: se
2: sori e to wa e ba ni ki alaji kamadu ya ya ba lu so oju wo le fi wo
3: oju ti mo fi won ni pe won ni tolorun ba ti fo te ni han ni
2: ole
1: pa ni pa ni
3: mo I tell you kala da wo bo e ba so ka ko ko bere yen le ni olorun ti ba kiri han ko fi le patapata olorun mi ro e ti e fu eto
1: baba wa yakub ni ko fi le patapata ni wa sori fi fo logun ori ni
2: so fi le logun ori fo fo
1: ni boya bo ba tu fe mi ko
2: ti a fi baba le gan ni si so go ni ma ka ba ma
1: be ni
2: baba sori ti ko joko
1: ba ni
2: ah o ni kini o ba le lo to si gugu eni o ba lo to
1: baba ni bi ti nu ti dun o ni awon mo o ni ya won pe won ni ko wa won wa ya won lo mo so pe tan ba ti ku nko
3: hello
1: e ma ko e ka ro sa baba wa dada e ni damu oju oni ti han mama wa nko ami ami Okay, yawa. Hello. Eh ma karo.
4: Ah, ope o.
1: Adupe o e ti gbo wa kele kele ni aja.
4: Ah, ko da.
1: Oluwa seun. Oluwa seun. Ile oba tojo e wa logun si. Oluwa seun adupe lo wa won. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, man. Kini ko beni si? Ami o. Oluwa se wa dupe ati de bayi. Ambo ati de. Adupe.
4: Baba
1: Baba
4: gidi ni baba
1: yen. Mm. Agbara Olorun awon to ti wa le yo jire. Ami ami ami. O de ko kan. Mm. Tori gbogbo ko ni ko lo le se ti baba yen se o. Emi o le se. Lati le
4: otin ni ti lu bode. Ah, a dan ni bode men. Mm. Le se. Ni so kun yen ba. Or baba yen o kan
1: fe se
4: se ta awon ti
1: Gomo su mama. Ah, network ti wa se bayi o. Network yo da o. Baba wa Akinbolade won ya tepe ya pada. Pastor Akinbolade baba dada. Eh boro bari bayi awon ti won tun le ma to asona. Aki yawo jikutu. Gbogbo n ta n se ba tin se ibe ni e ma wo anu le lori eh lori afefe
2: pe. Ni kan abi
1: ja ki ja. Ja ki jadu agbaye adupe lowo ya wa.
2: Bi a ma wa se koja se du me do
1: pon. Baba Lago janito.
2: Ta se tun reti awon ipe.
1: Hello.
2: E ma ja so lori kan mu be ni.
1: Ah, network yo da.
2: Epe number. Fakaru li Islam. So ti yen nisin
1: ben
2: a wa we lawa ni ngba ta ba we lawa ni ta tun tun wa tare ami e sawon yan jankan ja ko lu gbalejo agba ni alaji imam tajuddin olamile kan ade olu to je gratif imam of idimu kingdom la gba pe guest lecturer alaji imam sallahuddin sarafuddin ajara ajara lo ko lo je o sunday lo bo si ohun rayo si fun o
1: ele ma wa
2: n se gbo o
1: je
2: kutu
1: alaji o ah ti rafila won fa wa si
2: yo rorun yo rorun o ba ti de nisun sa ma mu fila ka kinda Christland College ni along OPC junction ni dimu le kuro je pe a ti ni o ti waye topic akuri ni ojuse itoro mo ti o je ni western stand MC Ojonan Mukadam Yusuf Raji mafuta ta agba baye mo so pe baba nbu wa
1: baba nzuzu ka Muhammadu la fi jo e bambu wa baba nzuzu ka Muhammadu praise God hallelujah gbogbo e ni gbogbo e la jepo adupe lowo olohun gbogbo ti e n gbo wa nule adupe lowo olohun a need iranlowo yin lori eto e wa kede gbogbo n tenta ore wa na o ton polowo lori oja
2: ife
1: la bo ko tin ta le pa bi jari en ba je o
2: bisisin ba wa polowo
1: ba be ni bi pe kere
2: ba
1: polowo eh gbogbo e
2: bo le ba wa polowo be ni ba na pa ba wa polowo le eto yo ni ku ni agba lo lo
1: ba baba wa akinbolade network ni oda baba wo lu si oro na ni sasogun tade ccc paris I do pay Bugba, do attend for a long old band.
2: Family Castle and Supola, Rita, like a mess, police station, and I have to put baby. I got it at Yagola, and family, and say, Bella, you could do one. Lano de, ah, Matoma Colo, Ogun William Seal.
1: Oh, my dad,
2: I was in Fafina, going to do Tarida Blider.
1: I'm going to go to the house. Eh omo be jamio omo dale e ma lo a ma lo loni
2: e ban

ni o o dara lati ma so titọ tori otito lo ma ngbe ni leke otito lo ngbe orilede leke ninu ohun gbogbo ti a ba nse eje ka ma gbianju lati ma so titọ nitori pe ogun odun ti roba ti nlo niwaju ojo kan soso bayi ni otito yo ba ti yo si fi eyin e lele ni di eyi eje ka gbianju ka ma fi otito se awon gbogbo ti a ba nse ki ilu ko le toro ki ilu wa ko le roju eleyi ni mo fi wale sori eto loni ti mo se fi dupe lowo olorun to mu wa dori eto loni layo ati alafia lai gbagbe baba wa ninu oluwa pastor paul akimbolade ti won je chairman fun know your right anti corruption ni orile ede yi patapata.

0: ni baba ni won fi nja fita fita fun wa pelu adura ni gbogbo igba wi pe ki alafia ati fokan bale ko le wa lawujo wa olorun yo tubo ma royin ni agbara bakan na mi oni salaiki gbogbo megbe no your right jake jado orile ede nigeria titi de office efcc ati kakiri agbalaye nibi ti eka office wa to ti wa kakiri mo ki gbogbo eyin amofin wa eku ise takuntakun eyin oga olopa ti ki gbe leyin wa odaran ati eyan nije eku ise afsi ku igbiyanju olorun ade igbiyanju wa lade bond 92.9 fm na la wa ti e tin gbo wa know your right ma eto e ni eto to n lo lowo lori radio bond 92.9 fm na la wa yi ti e tin gbo wa ayokunle ajaye makinde loruko mi ti o pe niyan mo si akobi egun mo ki olorun button mi oku ise opolo lagbara olorun oke oke ni gbogbo wa ni ajo ma lo to mo ki gbogbo eti to n gbo eto yi loni kaakiri orilede nigeria pata nibi ti owoja radio bond 92.9 fm to tan kale de boya iwo wa fe darapo me egbe know your right anti corruption tabi o tile ni ejo kan eyi to fe gbe wa nipa ni to yan o je tabe ni to lu njibiti tete kan si wa ni office wa ni 1 dele ara street dele ara bus stop abaranje road ni ikotun tabi ki o tete ma pe number wa 070-4967-8729 o si le pe 0802-703-7390 to noni baba wa won ti wa pelu mi nile agbara lati tun te siwaju nipa awon oro to je mo eto omaniyan eyi ti o le mu ki amamajiya aimeto ati gbogbo awon alaye oro ti o le mu ki awujo wa ilu wa orilede wa ko wa ni ifokan bale e je ki gba baba mi laye lati tesiwaju ninu ohun ti won fe ba wa so e ka bo sile agbara sa
1: oluwa ma wa pelu re oluwa ma di omu ni ona ara lona ya ni oluwa gbe owo re soke ohun re aka kiri gbogbo agbara aye akobi yo dara fun e o ni siku omo ganiyat belo ni oruko ti jesu olorun fun ara re a ma gbe e soke olorun fun ara re aso edi nla lori asoro soro yi ni oruko jesu olorun fun ara re a gbe ka kiri agbara aye baba kan chief onobanjo wa si office wa ldc emu ra pe mo so lo radio njo si ara won press secretary fun government in the daily times ni ngba yen baba yi ti make kakiri agbalaye ni oruko jesu olorun fun ara a je ko make kakiri agbalaye o be ni ko ri apa ipa to n ko lori program yin na ni oruko jesu olorun aso eni esun rere dr tunjo lalekan akeyin ore oluwa ogunike shall be well with you oni oni mo dupe pe awon oluye kan ma dupe fun wa emi wa so fun yin nisin sa ama ona meji ni ope ma wa fun so it should be reciprocative mo wi pe nkan nla le nse ni radio nigeria wi pe e ti le gba eto ti gbogun ti wa baje laye igba kan eto ti gbogun ti wa baje fe to bi meji meta merin ni radio yin na because your manager told me back then you know fe to bi marun gan so apopo radio gbaro e mi wa e ko ye won ni aigba eto igbogun ti wa baje lori radio lo se mu ki Facebook, TikTok, YouTube, ati awon other platform kon di billionaire loni nitori nkan tawon aye me fe ma gbo yen sugbon ijoba o mo ni pe ireti won ni ka ni pe won gba ru nkan be pe je ke awon eyan soro freedom of speech je ke awon eyan soro in fact ijoba lo ye ko ma gbadun kan ti awon bi Facebook awon YouTube ko ma gbadun loni you know. Anyway, ibe yen ko la nlo mo gba ladura ni wi pe ore oluwa yo dara fun e dara fun idile re gbogbo eyin te fi otito se ise yin ni radio nigeria oruko ti jesu e ni subu ara e ni subu emi o eyi ti o ba ti mo olorun ko lorun odumare ki o farahan be ni kori oni a ma soro nipa assault and battery iyato to wa laarin won the difference between assault and battery lo to ni mo so pe boya ma continue lori the difference between false imprisonment, trespass and nuisance as ima continue but mo fe sare so ile boya so pe boya Oliver Twist ni boya ta ba tun so e to wa di 1 hour gan a ma tun wulo fun wa gan o so mo bo se wa yi asi dupe lori ite fun wa yi oluwa ma wa pelu yin oluwa faye gba yin. God bless you. So I'm sorry on the assault and battery. Because about local carry in police stations. Say more I close more police station dear. I the close more court dear. I close more wala look or con dear. And my boy assault. Even when lawyers go on low, assault is different from battery. That is what I want people to know. Could you know full go be lu? We pay assault and battery are not the same. Okay, je we pay iko ma koko bere ki ekeji to sele ni are you with me so you lo sokeju iko ma koko bere ki ekeji to sele but they are different legal concepts won yato sira won there is a surprise ki gbogbo awon lopa lo ma nlo assault ye mo si so lekan awon lawyer na tun ma nlo koribesa you see assault involves the threat of fear of harm. He had the money on the assault. He worried money, you understand? He derubani. He should be pay ma lue. He should be pay ma gwen. He should be pay ma nyibon fwen. He should be pay ma shay lada. He should be pay ke yomara yi lo on the assault. Ki wa si battery ni ti e ni wi pe battery jo mo ki ya luyan ki a jiyan la so mu ki a fapa gba yan ki a teyan mo le ka fori so eyan laya eyin abese ku ku ojo ti e hale mo obirin le ti o ba ti na yawo eyan ni battery involves actual physical contact o ma need pe ke eyan luyan lotito ko mi do ko luyan to ba fowo kan o fowo tiyan o fowo tire yan get out who are you to ti fowo kan ito yen battery ti sele niyan sugbon lati si yen assault ni sugbon wa ri ma ri case mi ma pe nu mo mi tile ni se bi pe mo mo kankan ba ma ri ma ri case mi ni police station awon lopa yen VIP am ma so pe assault lori eni ti eje tin jade ni oju e no eje jade lori e lapa lese assault ko niyan o battery ti take place bodily harm ti wo ti wole so eje ki amo ile idaju bi pe won yato sira won gidigidi bet opo igba ti a ba fe se bi pe amo weju mo so fun awon eyan wa na ti a nsise yi bi pe you can just agree with them bi pe assault ni you can just agree with the police bi pe is an assault but as long as there is body contact there is battery not assault any longer. God bless you.
0: Eseun baba wa eje ka doke lohun na ka wo ile agbara lo ka gbo ohun ti won ni fun wa a nbo na
2: e tete si ikede pataki anfani nla re fun gbogbo eyin ti e ma n lo fi owo gobo e se test ni lab kaakiri e tete ma bo lati se ayewo ara yin bayi pelu computer system ti yoo salaye gbogbo aisan to ba wa ninu agbo ara yin ati awon ogun ti e nilo lati le mu ki gbogbo eyi ara yin lati ori titi de atelese wa ni alaafia pipe pelu owo sikini le o fi se ayewo yi bakan na ni eto omi sise kan tun wa fun mimu eyi ti a pe ni multifunctional hydrogen cup water lati fo gbogbo idoti ara jade ki gbogbo eyi ara yin le wa lalafia ayewo ero computer yi yo tun salaye ohun to le sele lodun kan siwaju boya ninu ijo yin tabi legbelegbe le fe ki won ti wa se ayewo ara yin pelu owo ti o gani lara eyin e sa ti pe won sori ero ibanisoro 080 83 83 8194 080 83 83 81 94 tabi 080 26 18 2577 080 26 18 2577 Ẹ rántí pé ìlera lọ́rọ̀, àlàáfíà rẹ ṣe kókó.
0: Bákan náà, fún ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ra ẹ̀yà ara kẹ̀kẹ́ Marua TVS lọ́pọ̀ yanturu ní wholesale ní cheapest price láti máa tún tà níbikíbi tí ẹ bá wà kẹ́sì máa jèrè rẹpẹtẹ lórí rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn ṣe ń wá rà á níbẹ̀ láti Ìbàdàn ní o Ìjẹ́bú-òde àtàwọn ìlú tó kù káàkiri ní owó tí ò ganilára. Ẹ pé Comrade Victor sí 090-78-04-8759 Ṣé ẹ̀yin fẹ́ ọ̀dà tó jẹ́ ojúlówó kí kò ní sí bóróbó kúrò lára ilé tí ẹ bá fi kùn? Star Paint ní kí ẹ tètè máa gbà lọ láti lọ ra ọ̀dà tó jẹ́ ojúlówó. Oríṣiríṣi ọ̀dà ni wọ́n ń ṣe jáde lọ́dọ̀ wọn bíi Satin Paint, Standard Emulsion Paint, Gloss Paint, Semi-Gloss, Matte Paint, Marble Throwware àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bí wọ́n ṣe ń ṣe ọ̀dà lóríṣiríṣi jáde, wọ́n tún ṣe screening fún ilé pẹ̀lú graffited design bí ẹ bá ṣe fẹ́ sí tàbí ìwọ́ tilẹ̀ fẹ́ kọ́ bí a ṣe ń ṣe ọ̀dà nílé iṣẹ́ wọn ni. Bóyá o sì fẹ́ ra ọ̀dà lóríṣiríṣi kọ́lọ̀ tí ẹ bá fẹ́ tàbí ẹ fẹ́ kí wọ́n tilẹ̀ wá láti wá bá yín kun ilé yín kí wọ́n ṣe screening pẹ̀lú graffited design ni ilé iṣẹ́ Star Paint ní kí ẹ tètè gbà lọ. Lábẹ́ aláṣẹ àti olùdarí ilé iṣẹ́ náà Wàsíù Dúrójayé Bíọ́lá. Ilé iṣẹ́ Star Paint wà ní 42 Alihaji Fasali Street off Abaranjẹ Road, Ìkọ̀tún, Lagos. Ẹ lè tètè pè wọ́n báyìí láti ra ọ̀dà ni tàbí kí wọ́n wá bá yín kunlé yín láti ṣe graffited design ni. Ẹ pè wọ́n sórí 081-31-64-37-51 tàbí 081-75-83-3044. Ilé-iṣẹ́ Star Paint gangan lẹ pè yẹn.
3: Promo. Ìròyìn ayọ̀ Airtel 5G Unlimited Data Router la gbé wá sí etí ìgbọ̀ yín o. Àǹfààní wà fún ẹ̀yìn tí ìyá data ń jẹ. Ẹ máa sáré bọ̀ pẹ̀lú 25,000 naira yín kí ẹ lè jẹ àǹfààní promo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Nítorí 40,000 naira ni à ń tà tẹ́lẹ̀, àmọ́ ní ìsinyìí ó ti di 25,000 naira. Airtel ní ká máa fún yín ní 25,000 naira. Promo yìí yóò tàn ní ìparí August. Tó bá dẹ̀ ti dèparí August tó bá ti ra tiẹ̀, ó máa padà sí 40,000 naira nìyẹn o. Ó wá pẹ̀lú 1 month free unlimited data, power bank àti installation. O lè lo pẹ̀lú fóònù ẹ, tẹlifíṣọ̀n, CCTV àti gbogbo ohun tó bá ń lo data nínú ilé. Èèyàn 100 ò bá kọ̀nẹ́tì mọ, kò ní tán títí oṣù yóò fi parí. Ìwọ tó bá ní 25,000 naira, yára pé blessing lórí 081-23-070-360 081-23-070-360 Yóò bá yín ṣètò bó ṣe máa kàn yín lọ́wọ́ láìsí wàhálà. Ẹ ṣe púpọ̀.
4: The second definition of assault is an intentional act that makes a person fear they will be hurt right away.
5: Nígbà yẹn o ti mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ ṣe ẹ́ léṣe, ohun tó ń pè ní assault nìyẹn. Physical touch not required if you are using this definition to answer your question in school. And the example ni wípé somebody can raise a gun but not firing. That is assault. Somebody can raise a fist to punch but has not touched you. That is assault. Someone can point a gun, but it did not trigger it. That is assault. Without hitting you. Ọwọ́ ò tí kàn ẹ́, ara ò tí kàn ẹ́, ẹsẹ̀ ò kàn ẹ́, orí ò kàn ẹ́. Mo tó mú dání náà kò kàn ẹ́ bíi ẹgba, bíi àdá, bíi igi, àbí òkúta kò kàn ẹ́. Abẹ́ assault làwọn yẹn wà.
4: Battery, definition of battery ni intentional and unlawful use of physical force or contact on another person. Physical touch required here. O gbodo fara kan eh. Ko ba je minor. Ko ko je ikakan. O no fi ti owo ori eseyin. It is a battery. So, even minor or offensive contact like poking or spiting. Ton ba ti touch elara. Battery ni eh. You understand? So, we mark boya light mo kan fara fo work on battery ti send eniyan. So, mo to wo battery kan tara o battery kan ara under assault lower. God bless you. Awo da ki amu awon kan wonyi. A dupe lowo Olorun loni wipe opo awon legal personnel lo ti wa sori afefe, papa Facebook, TikTok and the rest. Igba kan awon kan so pe eh nkan te yan fowo ye bi ye gba nile iwe o wa n so sori afefe lai lo value re. But nisin awon na ti mo wipe owo wa nbe awa gba tan se arowo nbe o gba ti mo so yi awon radio lereri wa tori e la se nwa awon to ma sponsor wa eran wa lowo ki a tun le ma ko eko yi si ka tun le ma ja fun eto omo eniyan e wo iya nje eyan ni Nigeria yi o lo to ki se Nigeria nikan o je ilo yibo gan a nda si oro a handu case si ilo yibo. Are you with me? So eni ti o ba ti mo wa ni o ti mo wa e pe wa ki a jo soro po te ba mo pe Olorun fun yin ni okun ati agbara owo lati fi ran wa lowo awon cases mi ti o ye ka ma se ni ofe alati bere owo die die tori ani fe se rin a ma re ko si moto a ma wo moto you understand a ma lo court ti court wa o ba yan so re ni Nigeria nbi e gba ti mo so yen eyin te n gbe case lo court e ma gba mi gbo court Nigeria o ko ba yan so re o ba yan do re ton ba je ni 20,000 ba fe lo si court lo ma to mo pe he tite na ti ba okupa ile e ti o fi ya je tori kese landlord nikan lo fi ya je tenant o e gba be se e mo wi pe owo la lo na yan so yen la se nbebe fun awon to ba ni okan olorun to ko rira ijiya a omo eniyan eran wa lowo oluwa wa pelu yin o a pade ni ose to nbo a le soro nipa force imprisonment abi bo number sa si lead wa. Then actually soro nipa obtain under false pretense. The same thing in English here. I see Maria awon professor to so awa na gboju ba oyibo yen ni amo there is nothing like that aba kan so a kan so ni ko ma pe boya ma get tautology se ti bo eyin akeko ni universities eyin lawyer awa eyin olopa awa obtain under false pretense is not balanced English a ma soro nipa e Olorun ba ti gba wa laye boya next week ni abi time ti Olorun ba tun fun wa laye tori force already is pretense, pretense is force. So a ma soro nipa e sha e pade wa ni ose to nbo. God bless you. Bawara le wa o
6: dupe lowo Olorun ati lowo gbogbo eniyan to nba wara le ti a n polowo lori eto yi ki a ma mi wa Comrade Pastor Paul Akinbolade won ni ka ma dupe lowo yin bi eyin naa se n dupe lowo wa tori pelu ibẹru Olorun la wa fi n sise wa awa kii ta ile kan fun eniyan meji gbogbo ile ti e ba ra lodo wa lo ni ifokanbalẹ Jama ni ka wa so fun eyin ti e ba ra le lodo wa wipe ki e tete ma sise lori awon ile ti e ba ra o ki e ma se fi ile ti e ba ra sile lai se nkankan lori re e tete yoju ke se ohun to to ke si sise sori ile ti e ba ra lodo wa e ma gbagbe ile ti a n polowo re ni Abuja si wa sibe fun tita tori a n fe ni to le ra 9 plots yi papo ni e kan na ni o ni Kwari Gbagbalada ni to si post office lo wa pelu ile 10 plots ti a n polowo ni agbo okota iye na si wa sibe fun tita o ti ko jina si roundabout ni okota fun eniyan to le ra gbogbo re papo a ni ile si Ibogun Obasanjo ile wa si wa ni Owode ni Okerinja a ni ile si Ilaro behind Ilaro stadium off Ebenezer Obey Fabiyi farm pelu 350,000 si 450,000
0: soke le o fi ra ile plot kan lodo wa lasiko yi e ma je ka gbagbe ani ile si oko afo ile wa wa ni Lekki epe ati aja ma gbagbe ile wa wa ni totowu e ma gbagbe pe atun ile si korodu of epe road ti awon eniyan tin jamfani re kan na ile ti ijoba yonda fun awon ti o ni ile leyin opic ni agbara na wa fun tita lowo lowo ti a nta labe office wa fun eni ti e ba se tan bakan na ni atun ni awon ile kan bayi simowe after Christopher University ti ko jina si redeem ni sheri pelu owo ti o gani lara le o ra ile ti e ba fe nibe ile to dara to teju ni bakan na e ma gbagbe nipa ile ti a so pe o wa leyin baraki ajilete iyen ni owode ti a so pe ile to dara to sumo ibi ti security awon soja to wa ni ile yen dara eyi ni ati so fun yin tele ero ti re lasiko ti a nse promo lori re lowo yi gbogbo iwo ti o ba ka owo me lowo ma se fi asiko re dola tete pe wa bayi ki won na le je anfani promo yen pelu 400 say 450,000 iwo no je anfani plot kan ni orile ajilete eye ti a ti so fun wa o to to di pe yo gbori soke bakan na won tun ti gbe ile 3 acres kan fun wa ni abe okuta after elewe iran ni obada ile nibe yen iwo ti o ba nife si ati ra awon ile yi ma je ko dun yi tun koja lai gbe igbese kankan iwo na tete pe wa ko je anfani awon ile ti a n polowo yi tori gbogbo ile ti e ba ti ra lodo ti wa lo ni ifokanbale ti ko bewude ohunkohun to ba fe sele awa setan gege bi aja fun eto omo eniyan lati dide ka si yanju re ni ki a mosa iroyin ayo to leleyi je fun gbogbo eyin ti e ba nife lati ra ninu ile wa ti a n polowo ni oja odan ni josi ile wa to wa ni after ilaro poli o tun ti wa fun tita bayi ni repete nitori eyin na ti ma gbo wipe senator Olamilekan Yayi o tin se awon ona kan to wa ni oja odan nibe bayi eleyi yo tun mu ki irorun deba eyin ti e ba ra ile yen si ibi ti a n polowo yi 20 acres ti wa nile bayi ti a ya soto fun eyin ti e ba ti setan lati ra plot kan tabi ju be lo ninu ile yi pelu 200,000 naira pere o le o fi ra plot kan lasiko ti a nse promo lori re lowo bayi ni oja odan after ilaro poli ni ile yen wa lati ibere osu kejo yi si ipari osu kejo enikeni to ba tete wa lati ra boje plot kan le fe ra ni 200,000 ni tabi ati le ri enikan to le ra gbogbo 20 acre yen boye fe fi dako ni abe fe ko awon nkan to ba wu yin ni ile sori ile yen nibe ki e tete yoju si wa ni office wa bakan na ti a ba ri eni to ni ile ti o je ti ebi ti won tabi ile ti won ti won fe ta fura ara won ti ko ni wahala kankan lori tabi eyi to ba ni wahala ki e tete je ka mo nipa re ka le mo igbese ti a ma gbe o si je wipe iwo nilo lawyer to mu harahara to le bo yanju oro iwa gbogbo re lo wa ni ikawo wa tabe nikan gba o loju to yan e je to lu en jibiti to fe ka be track number re gbogbo ise yi o ni awa nse ni office wa te ma pe sori 0704967872907049678729 tabi 0802703739 0802703739 e ma se je ki odun yi to lo lai be igbese kankan bakan na fun eyin ti e fe ra eya ara keke maruwa TVS lopo yanturu ni won sale ni cheapest price lati ma tota nibikibi ti e ba wa ke si ma jere repete lori re gege bi awon eniyan se n wa ra nibe ni owo ti o gani lara
7: pe Comrade Victor si 090-78-04-8759. So, if you have me, Timothy Atopun, help me, sorry, 081-39-36-5988, 081-39-36-5988. Titi Ojo Mejo Tama Pade, Olorun Dai Mewa Si, Kapire Pade, Lose Tumbo, Odabo.

Nengi onye manje mono. Oko ole elekere mbu. Gere akuku wanke sino gendi bu Bond FM 92.9 Ikeja Lagos. Tabu abalembu nkonwa August. Afo 2026 maburu ahiore. Ndi abu tubi siopi na akuku wanke ta. Ndi binampara Ajawa Estate. Anabatagi egwa manyerehani bufu ahihye. Ụlọọrụ INEC ewepụta taa ọtụtụ ihe gbasara ndị chọrọ ịzọ ọkwa onyeisi ala n'ụlọ omeiwu ala anyị. Mmadụ itoolu nwụrụ na mba ogbunigwe mba Russia tụrụ. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Abụ m Ngozi Ndịche. Ndị bi na mpaghara Ajawa Estate anabataghị ego ndị na-ebu ahịhịa manyere ha, n'agbanyeghị na ha anaghị abịachi anya na-ebu ahịhịa kwesịrị ibu. Ahụ juru ha oyi oge amadoro mbuli ego mkpofu ahịhịa n'ọnụ ụzọ ha, ebe ha abịabeghị buo ahịhịa n'ime ọnwa ole na ole. Ọnụ na-ekwuru ndị ogbe Maazị Olu Isijola kwuru na ụlọ ọrụ PSP anaghị abịacha ebu ureure bụ nke na-eme n'otu izuụka maọbụ abụọ, n'agbanyeghị na ndị ogbe na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ atịtị ekpofughi ekpofu. Ha gbarụrụ ihu banyere ka esi kpebie ibuli ego ikpofu ahịhịa ha, na-achọghị ịma otu obi dị ha na nke ahụ si wee metụta ha. Onye isi oche ogbe ahụ gara n'ihu katọọ ajọ okporo ụzọ ha na-agabiga kwa mgbe, n'agbanyeghị oke ọnụ ego ha na-akwụ. Ụlọ ọrụ Lagos State Parking Authority ahaziela ma hụ na etinyere iwu ga-akwụsị ndị mmadụ ị na-egbuchi ụgbọala ezinụlọ niile na mpaghara Emmanuel Street dị na Maryland. Onye Managing Director LASPA Oriakụ Adebisi Adelabo kwuru na ọ bụ nnukwu mmemme e mere n'ogbe ahụ dọtara oke nkwụkọju ụgbọala bụ nke butere nsuchi ụzọ, bụ nke mere ka ụlọ ọrụ ha ahụ gbata ọsọ mee ka njem gawa agawa. Ọzọ bụ na ejichiri ụgbọala 14 achọpụtara dara iwu okporo ụzọ bụ ndị e mechara hapụ, n'agbanyeghị na e nyere onye nlekọta ụlọ ọrụ oriri na nkwari ntaramahụhụ butere ọnụọgụ ndị mmadụ gbuchiri ụgbọala n'ụzọ ndị ahụ. N'ihi nke a ka o jiri gwa ndị nwe ụlọ oriri na nkwari, tinyere ndị na-eme mmemme, ka ha kwado ebe ndị ga-abịa mmemme ga-edowe ụgbọala ha maka ịda iwu na inweta ntaramahụhụ so ya. Ndị uwe ojii etinyere n'ụzọ Odoya Alaro Link Bridge dị na mpaghara Maryland bụ nke jikọtara ụzọ Ọkọta bụ ndị a na-akatọ ịkwapụ onye ọkwọ ụgbọala nakwa ụgbọala n'ihi nghọtahie ha nwere oge ha chọpụtara na onye ọkwọ ụgbọala ahụ gbara ụzọ BRT. Nke a gbara elu n'onyonyo gbara na ọwara soshal midia bụ nke gosiri na mgbe ndị uwe ojii feturu ụgbọala ahụ ka ọ na-agba n'ụzọ BRT bụ nke butere igbe egbe ọnụ n'ihi iwu eriri ha tupu ya bụ nkwapụ eme. Ya bụ onyonyo gosiri ebe ndị uwe ojii na ndị ntorobịa ruru mmadụ 10 na-agba egbe ọnụ n'elu akwa ụgbọala. Otu onyonyo ahụ gosikwara ka esi kwapụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ na bridge bụ nke ndị obi ebere gbara ya gburugburu. Na mbụ a na-agba iji wee hụ na ndị obodo nwetara nlekọta ahụike n'ịkwụ obere ego n'ime obodo steeti Lagos, Lagos State Health Management Agency LASEMA ewepụtala ụlọ ọrụ nlekọta ilera iko na mpaghara Sulere nke Lagos. Onye ode akwụkwọ ukwu ụlọ ọrụ ahụ n'aha Dr. Emmanuela Zamba kwuru na nke a ga-eme ka mgbaso usoro ahụike insurance n'ebe ndị obodo nọ kawanye mma. Ha mere ka anyị mata na ụlọ nlekọta ahụ bụ ilera iko dị n'otu nguru ebe ụlọ ọrụ Lagos State Building Control Agency dị bụ ndị

wetala gị ejiji anyị bụ oshibego. Ọ bụ ejiji anyị ji akpọtụ uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ iji kụziere gị ihe. Cheta na ọ na-abịara gị n'oge ndị Igbo nke Bond FM 92.9 dị na Lagos. N'oshibego nke taa isiokwu ya bụ Asị Nne Di. Ị ga-anụrụ ka nne di nke Iruka si wee na-echi ya ọnụ n'ala maka na amụtaghị nwa, wee chefuo na ọ bụ n'aka Chukwu ka ọmụmụ dị. Ngwa gee ntị.

0: nkịta niile a n'ime ogbe ndị a.
1: Obi m, Chineke azawo m ekpere. Chineke azawo m ekpere ooo. Obi m, ngwa leenụ anya, jiri anya hụrụ ihe dị n'ime akwụkwọ a.
0: Gịnị ka edeziri n'ime ya?
1: Obi m, leenụ anya nke ọma.
0: Ime nwa abụọ, kezi mgbe ị nwetara akwụkwọ nke a?
1: Ọ kwata ahụ.
0: Ịgwa ekwesị m na ị na-aga ụlọ ọgwụ taa.
1: Eziokwu, o nwere nnọọ ka ahụ si eme m kamgbe. Obi m na-agwa m na ọ banyela, mana ekwechaghị m. M wee gaa ụlọ ọgwụ nya, ha lelechaa m ahụ, si m bịaghachi taa. Ka m rutere n'ụlọ ọgwụ, dọkịta wee malite ịtụ m aha. Ihe agbagwo juru m anya. M wee jụọ ya ihe kpatara aha ụtụtụ ahụ niile, o wee wepụta akwụkwọ a nye m.
0: Ị na-ekwu eziokwu? Hei! Chineke mụ, ekele dịrị gị ooo, ọ dị n'obi. Jiri ọnụ gị kwuo ihe ọbụla ị chọrọ, aga m emere gị ya.
1: Obi na-atọ m ụtọ, mgbe ị kwetara soro m gaa n'ụlọ ọgwụ n'ọnwa atọ gara aga, e wee chọpụta ihe bụ nsogbu anyị.
0: Nne m, ọ na-ewute m nọ na nsogbu amụghị nwa anyị bụ mụ ka o si n'aka. M wee nọrọ ka mgbe hapụ nne m, ọ na-ekwutọ gị na amaghị ama. Chere ka m kpọọ ya ka ọ bịa rịọ gị mgbaghara okwu ọjọọ niile ọ gwara gị. Mama! Mama! Mama bịa ahụ!
1: Iji n'aka na ọ ga-ekwenye n'ihe ihe ị na-ekwu.
0: Ọ ga-ejisi ike kweta.
1: Okechukwu, gịnị ka ị na-akpaziri m n'abalị a? Ị kwetala ịchị na nwoke gị na ya bi n'ụlọ ga lụrụ nwaanyị?
0: Mama, o nweghị onye a na-achụlaga. Ihe ebube emeela. Nwunye m dị ime ọnwa abụọ.
1: Akụkọ ụwa, ọhịa ọwa.
0: Mama, ihe mere n'obu na mụ na nwunye m gara n'ụlọ ọgwụ n'ime ọnwa atọ gara aga, e welelechaa m ahụ, chọpụta na ọ bụ n'ahụ m ka nsogbu si. E nyere m ọgwụ nwụcha n'ime otu ọnwa dịka e siri gwa m. Ugbu a nwunye m adịla ime.
1: O nweghịkwa ka m kweta ihe a ị na-agwa m tutu ruo mgbe m hụrụ afọ ya ka ọ pụtara.
2: Ọ na-eshi ka ọ na-eshi, ọ na-eshi.
3: Ndị enyi ọhụrụ ha nọchibego nke taa bụ Nkiru Mgbazi Nduche, Nne Dị Ebee Okwu, Okechukwu Eric Imechukwu. Ọ bụ nna mbe ezoko edere ma hazie Oshibego nke taa. Ọ bịara gị n'oge ndị Igbo nke Bond FM 92.9 na Lagos. Isiokwu nke taa bụ Asị Nne Dị. Sonyekwara anyị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ maka ọgbara ọhụrụ Oshibego. Maka isonyere anyị n'ime ejije a eme, kpọtụrụ nna mbe ezoko ya na-ahụ maka ya n'akara 080-240-93875 ọzọ 080-240-93875. Ndeewo maka ige ntị.

Emere m ka ịmata na onye Prime Minister United Kingdom gwara m onye isi otu FIFA ya gbaa arụkwaghị m. Ka o sila dị ịga na-ajụ gịnị kpatara nke a, Prime Minister, ya bụ Prime Minister, bụ Bonham, esonyerela ndị ọzọ na-akpọ oku ka nwamadị abụọ Gianni Infantino gbaa arụkwaghị m dị ka onye isi otu FIFA n'ihi gịnị? Anya ukwu na nwamadị a chọrọ na-ebute n'aka nri ya banye n'akpị ya, ebute n'aka ekpe ya banye n'akpị ya site n'itinye azụmahịa nke onwe ya ka ọ bụrụ jamwezi atụ na World Cup gara n'isi nso a na-achọ ịtagbute ego dara ijeri naira atọ na ụma ya bụ 3.1 billion pounds. Ka ọ chọrọ ka ọ bụrụ nke ya, ya bụ na ọ chọrọ nnọọ ka ọ bụrụ ọba ji na ya mbụ mmemme World Cup wee si ụlọ na nke a karịa tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Bụ ihe mere ji na-akpọ oku na nwamadị amaghị eme na ọ kwesịghị bụ onye isi otu egwu onye isi otu FIFA. N'ihi gịnị? Asọmpi egwuregwu bọọlụ bụkwa n'ihe na-amasị ma enwelekere ma enwe diwa n'ụwa niile, na ọ bụghị ihe onye a na-enyo enyo ma ọ bụrụ a na-atụle atụle m ga-abịa bụrụ onye isi ya wee tisaa ya, maka na bọọlụ a ọ hụkwanụ ka ọ ga-adị, maka na ụwa a ga-adịzi ka ebe a na-eti aki obere ya a na-akpọ oku. FIFA president ya ti ebe ahụ rịtuo ka onye ọzọ rigoro ọrịma nke ahụ bụrụ maka nke ahụ ka ọ dịgbo ịma na e nwere 2026 Commonwealth Game na-aga n'ihu na Glasgow. Dịka ọ dịgbo a ala Naịjirịa esonyela ndị ọzọ n'inweta ọlaedo. Ka ọ ka dịgodị ugbu a, mba Australia bụ ha kacha nwee ọlaedo site n'inwe 55, England na-enwe 78, ebe Canada na-enwe 53, ndị dịka Scotland na-enwe 34. Ala anyị bụ Naịjirịa gbara aka ya bụ ọlaedo n'ihi gịnị? Ya akpakọta ihe niile ha na-enweta ma ọla edo ma ọla ọcha ma ọla mmemme ihe niile ọya ka m na-agwa gị ihe a. Mana kọdla n'ala Naịjirịa ha na-enwe ọla edo 9, ọla ọcha 6, na-enwe nke nwanne ha nke ọzọ 3, ihe niile bụ nya n'olu ha nwetagoro ụdị 18. Ọ dị mma nke a wee bụrụ ya. Ọkwa ịmara na oruwego mgbe ya bụ ebidogo pre-season site n'ịgba club friendlies ịkwado maka 2026-2027 season. Ịmara na ka ọ dị taa, Man City ga-anabata ha malitelarị ịsọ ya bụ mpi nke gadị n'etiti Manchester City na Inter Milan. Ọ bidoro mgbe o ji ọkara gafee elekere 12, ebe Manchester United ga-anabata Atletico Madrid ma ọ kụọ elekere 2 kpọmkwem nke ehihie taa. Cardiff City ga-anabata Roma AS Roma ma ọ kụọ elekere 3, ebe Real Madrid ga-anabata Florentina n'elekere 5 nke uhuruchi. Stoke City ga-anabata Valencia ma o jiri ọkara gafee elekere 6 nke uhuruchi taa. Girona ga-anabata Otogo Bọl Arsenal bụ ndị bụ mbụ ha bụ isi a hụrụkwa okpu. Ha nwa bụ defending champion Premier League nke ugbu a. Ma ọ kwerekere asaa nke uhuruchi ka nke ahụ ga-ewu. Cheta na WAFCON ya bụ asọmpi Nations Cup nke ụmụ nwanyị na-aga n'ihu ugbu a. Egypt ga-ezute Malawi ma ọ kwerekere 6, ebe Nigeria na mba Zambia ga-achịpịa ma ọ kwerekere 9 nke abalị taa. Ka o sila dị, na ya bụ AFCON nke agbara agba ụnyaahụ, ka South Africa na Ivory Coast nọ agbagba onwe ha onye laba ọkpọabụọ ka ha ji wee kelee onwe ha, ebe Burkina Faso ji ọkpọabụọ asatara naanị otu merie mba Tanzania. Belgium Super Cup, Club Brugge na Union Saint-Gilloise gbara onwe ha otu ọkpọ bịazie na penalti. Union Saint-Gilloise wee nye ọkpụ 5 nke ọbụrụzi ọkpụ 5, ebe Club Brugge nwetara naanị 4. Nake mmerike mata Club Friendlies ka ọ si wee dị. Njemen
na Sevilla gbara Sevilla je ọpọbọ asata na ni otu meri ọbọ ha ebe stop Sporting Lisbon na Nottingham Forest Sporting je kwa no asata na ni otu meri Sporting meri Nottingham Forest Birmingham City na Barcelona gbara onwe ha ọpọbọ ya bu asọmpi wurewu nya ahụ maka na onwego onye pụtara na ọ ga dị ota agbanyeghi na ndị eji so ya bu mpi bu ndị atụrụ anya ọ bụchaghị ihe atụrụ anya ka ha nyere ajụjụ m wee bụrụ dịka ọ dị kedu ihe nwere ikwu maka nwa amadi abụ m Infantino agwara ya gba arụkwaghị maọbụ ọ gbalarị arụkwaghị maka na m onye ode akwụkwọ nakwa ndị ọzọ m welitere isi na ya bụ otu FIFA eserela aka n'ihi gịnị na nna ukwu na ada ada tinye ọnụ n'okwu n'akara 0706-316-1916 gwa m ihe ị chere mbụ ọgwụ ya bụ nwa amadi FIFA agwara ya laa ka anyị tụlerikọta godi ya ọ bụrụ m NFF nke mụ na gị ọ dịghị ka m a ga-enwe egwulite ụdịrị ihe a mana m ịhụlanụ ka o si wee dị a sị ụzọ na-amaghị akpụ ogele ya lee ịgbanye n'ụdụ akara 0706-316-1916 ka m ṅụrụ mmiri anụmalaghachi

0: Arima ala chilam asim ye pom nakra. Oh, onye bo onye anu mbo na ngomiro manat keta. Hello. Hello. Ndee wo kedo ene ku. Chido ke si abatio. Oh, nka kopro. Chido ke bo achi anya azu nakra 0706316 1916. Tinyono no ku mam kosi we metuta asompi onwere ka ji yani swe chapota no onwere ka nwa made abo Infantino nguro ebi abo zotu. Hello. Ya gazi onye na kwa yin
1: awo Sunday si makoko.
0: Sunday si makoko
1: eh
0: they were not oh
1: eh atun ma jo oge na kwa ndi se ma
0: ndị ole? Oh, Chelsea na ọta ka gba mba bụ egosibe mputara ha. Nsogbu adịghị. Oh. 0706316 1916. Madeleine ole ka nga nabata ugbu a esere m ọnụ n'okwu maka ama egwuregwu nke taa. Of, nke akụpụla. Kpọghachi azụ n'akara 0706316 1916 ka anyị soro tinyekọta ọnụ n'okwu a. Ịhụlanụ ka ndị ọcha maara ihe ewere ha ma ihe nsi eme. Ọ bụghị dịrị n'ekwurekwu onye na-akpọ oku ka nwa amadi a rituo n'ọkwa n'ihi na ọ maghachi iji mee gbaa mbọ hụ na aghasaghị asọmpi egwuregwu bọọlụ n'ụwa niile bụ onye prime minister mba United Kingdom, nakwa ọtụtụ ndị ọzọ welitere isi. Ka anyị tụlerikọta gị dịma na nke NFF anyị na ala anyị bụ Naijiria. Otu ọbụla ọ dị a gara emechi anya na-akwụ ya ka baro ka ma ga-eme ihe kwesịrị ime. A sịgodi si rituo n'ọkwa, onye gasị rituo n'ọkwa, onye kwekwe ga-ekwetakwanụ rituo n'ọkwa? O wee bụrụ ya bụkwanụ gamagama sị nọ ya bụ m aghọtaghị bụ ya kpatara agazi. Maka ọ bụrụ na ndị na-achị anyị dịka na-achịkọba otu egwu bọọ na-elekọta otu egwu bọọ na ọ bụghị anya ukwu eweta ọdịghị akọtọ ha akpa nke ha naanị ewepụ ya ịma na ala anyị bụ Naijiria kwesịrị ịbụ ndị kacha agba bọọ na mpaghara, ma ọgụgụ ebe ọzọ na mpaghara Afrịka, n'ihi na anyị ma ndị maara eme nke a. Mana I alone otu a ka ha si eme ngakwurugị mbi ugbu a ota m na-amaghị pasi bọọlụ msị gị na mbụ nwanne otu onye isi na ala anyị maọbụ onye sinetọ isi m gawa n'ihu na gaa n'ihu nwetakwa n'ego karịa ndị ọzọ gaa n'ihu ihe a na-emebi. Arịma asị ọzọ na-amaghị akpọ ogele, arịma anụma pịachisa pịachisi, ọzọ na-amaghị akpọ ogele ya biko ya lewe egbe anya n'ọdụ. Cheta na abalị taa na Wafcon mbụ ụmụ nwanyị ala anyị bụ Naijiria ga-ezute Zambia maọkụ elekere 9 nke abalị. Ekele m Tobechukwu onye kachi bụ onye kpara maka n'igwe, ebe m onwe m bụ Chinedochukwu, na-asị gị bụrụ ezigbo ama egwuregwu mgbe na mgbe ọbụla. Ndewo.

I'm not going to be able to do it.

I'm going to go to the hospital.

Ọpẹ ìhunla ya ijo wa nwere ko si aga o ko si la de ọ bụrụ na ijigide akara aka gị eya yiri ebe na aga ọ bụzi otu akara isi apiachi ya n'ihe omume akụkọ n'egwu nke taa egwu anyị gbalere taa bụ Dominic na Mgboye nke sitere n'aka Prince Moroko Madoka ihe omume a ga-echigatakwa azụ otu ugbu a izu ụka ọzọ ya bụ sonyekwara anyị abụ m nna m dị Ezeokoye cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afụ ọnụ.

Almost.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

ватому рука, це хіба наша, Катя така вака.

Yeah.

Yeah,

Thank you.

0: sun hausa ne gidan radio bond fm akan mita 92.9 dake na lagos a yau lima ya dalibai na makarantar nur islam da musbahus sunna dake kan titin obo markas agege lagos wannan walima ta wannan makarantun ta gudana a ranar lahadi 26 ga watan 7 nonon shekara ta 2026 a rabar makarantar dake kan titin obo a markas agege wannan walima an yi dalibai kala 20 wannan walima ta makarantar nur islam yanzu ita ce karo na 4 ita kuma makarantar musbahus sunna wannan walima yanzu ita ce karo na 3 wannan walima ta samu halartar dimbin jama'ar musulmi iyaye maza da mata dalibai yan kasuwa yan siyasa da sarakunan gargajiya shugaban wannan taron walima Alhaji Tsari Yusuf Dandar Gulma shugaban Arewa Community APC na jihar Lagos kuma garkuwan Kabawan Kudu uban taro da girman sarkin Hausa Agege Alhaji Musa Muhammad Dogon Kade ga shugaban kungiyar Izala na jihar Lagos kuma limamin masallacin 1004 Sheikh Suleiman Ibrahim bayan kammala wannan walima mun zanta da shugaban wadannan makarantun Sheikh Abubakar Abdullahi Taraba da mijin Bayanansu na godiya ga jama'a da kira ga iyaye akan kula da ƴaƴansu zuwa makaranta ya kira ga masu hannu da shuni ya yi tsokaci akan tarihin kafaro wadannan makarantun sunana Umar Kurdun Dai yanzu ga dan ku zanta da shugaban mun zanta da shugaban tawayin taraho sai ya ce
1: am sunana Sheikh Abubakar Abdullahi Taraba makarantar Nur Islam wadda take number 11 Ogun Street of Maracas kuma misbahus sunna wadda take number 8 Falimuko ni shugabanta da gudanar da wadannan makarantu mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan walima ta gudana alhamdulillah an yi ci nasara saboda mun fara wannan walima da kadan da kadan da kadan kaman zai yi kaman ba zai yi ba illa alhamdu a cikin taimakon Allah Allah ta'ala ya taimaka walima ya gudana daidai kuma da gudunmuwa subayin Allah walima ya gudana masha Allah
0: amma sai kana shugaban wannan makaranta ta Nurul Islam dake na Agege wanne godiya zaka mika zuwa ga jama'a
1: babban godiya alhamdulillah manzo sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da ya maka alkhairi ka gode masa domin mutumin da duk bai godewa mutane ma Allah ba zai gode masa ba haka fukan su ke ki godiya wannan farko zan godewa chairman na office ne Alhaji Sadu Dandare Gulma to ya bani gudunmuwa sosai hatta ma kusa da yanka da gudunmuwa sai sannan na biyu shi da uban taro mai martaba sarkin Hausawa na Agege Alhaji Musa da Wankai a nan mutum na uku shine sarkin Fulani na Lagos Alhaji Muhammadu Abubakar baya ba da jin cewa baya nan yana Amurka amma gudunmuwansa ya iso gare da kuma babban wasan training college da dai yan uwa ne masu yawa da suka bada gudunmuwa ga wannan abu ya yi masha Allah abu ya yi daidai haka muna godiya sosai da yan kasuwa da malamai da atayirai kuma ban shugaban mu shugaban Izala zan tafi da wai kamar sunna babban limami na Matadan Ko Sheikh Suleiman ya zo da shi aka fara da shi aka abin da shi ya rufe shahadan ma ya gabatar da awalu sai ya fasawa haka sauran jama'a maza da mata suka zo muna godiya Allah barko zala ya sa ka mu alkhairi Allah biya Allah biya Allah dawar abizali
0: Malam Abubakar Abdullahi shugaban makarantar Nur Islam da ke na Agege kamar wannan makaranta menene kadan daga cikin tarihin ta aka muka Allah
1: wannan makaranta farko banin fara misbahus sunna wannan misbahus sunna farko dai masallaci ne na wani Alhaji Suleiman Malaiya duk Allah ya kasa da rahama muka zo wata rana ne ke masallaci na so ne bude wannan masallaci ya zauna bai da shi makaranta ta haddan alqur'ani sai tambayar shi kaman wace kaman yara kanan ne ce kaman Halima nawa ne ce ya dai ki jama'a da zo kai kira muke wannan maganan Allah sa ni nazo na tafi arewa shi ma yayin da bi da ta san waje to Allah sa in ya kasance wannan tsala bai dawo insha Allah karwar rayuwar sa can to ni ma na dawo tara nan gidan gishi da mata sa hajiya ce mu ai akwai ta magana ku dai da daji eh ki to ya ce ku zo kai har kaman wasiya kenan kuma muka fara karatu a hankali masallaci yaron sa ma'aikacin banki Abubakar Malaiya duk ya zuciya a kauri ne ya zama cika da dalibai amma da idan Allah ta ya da za mu gina maka a makaranta daga nan daga nan da zai maku haka rusu bayin Allah za ka rusa masallaci za ka daura makaranta a sama da wannan magana wajen shekara 17 kenan makarantar nan insha Allah ta yi albarka ba ta yi dalibai masu yawa abin da shafi misbahus sun da ke wani da ke a faɗin mako number 8 sai kuma na wajen Nur Islam shi kuma Alhaji Usman ne ya ba da kofar gidan Usman Suleiman mai kusa kwana ne ya rasu a Kano shi ma ya ba da wannan wuri a yi karatu an yi shugabanni an yayi dalibai an yayi dalibai sannan a shugabanci so kai da ni ma yau ya shekara 17 wani gidan da nake wuce ki gudanar da shugabanci wannan makaranta sama wannan makaranta ta Nur Islam ta yi albarka sosai domin daga nan kuma ka je aka kudo su makarantu a kudu da shadiya
2: tsakanin shugaban wannan makaranta da muke zance ta yanar Islam da kina agege kamar wani irin kira musamman zaka yi zuwa ga iyaye game da kula da yaya su kasance suna zuwa makaranta kamar yadda kamata
1: Allah tabaraka wa ta'ala saka maka da alkhairi wato kira da zai yi wa iyaye wannan yara dai amana ki auyen ko bare ka dubi yanzu babu wani abu da ke kimanta tuwa ko ne kamar tarbiyya ya maza da mata tarbiyyar tarbiyyarwa dan agege muna fuskantar kalubale da dare da yadda tarbiyyar yara lalacewa wannan bai ko sarkin Yarbawa ya kira mu mu fige sarkin Yarbawa sarkin Hausawa ya kira mu mu zauna da malamai da limamai ya dabbu ni ya yan kada Hausa kai dan yaro ya samu tarbiyya ta addini ba abubuwa za su sauki to wannan na kira ga iyaye ba ku ce da makarantar ko kun karai amma a hada ko wata rana za ku koma ga Allah idan ka sa rufe kuna da wannan karatun addini da shi za su mana addu'a ban ce ya fanci ban ce karai makarantar dan boko ba ai wannan makarantar boko da makaranta ta addini haka su kaman misali mutum yake da kike guda biyu ko idan zai yi zo yana da karatun addini da karatun duniya ko da kai ina kira iyaye mu mai da hankali ga wannan ya da domin amana ne domin malamai suka ce alkiyama kafin a fara sai yaro a tambaye shi yaro yaya kai da iyayenka kai biye wa iyayenka kuwa sai za a riga su ce uba a ce uba ku ce ne tarbiyya kai wa yayanka domin Allah ta kwata da idan ya tashi yin magana cewa ya ba mutum da sai ya yi amfani kalmar da ya hago kyauta shi wani Allah ta'ala bai bashi ba wani kudin sa da komai ma Allah ta'ala bai bashi aiko ba a sai kenan tarbiyya babban lamari ne babu wani abu da za ku ba wa yaran ne saboda tarbiyya ko da samu tarbiyya ba sai ta hanyar makarantu da islamuka ta addini wani nan maluma da idan suke da makarantun islamiyya taimakon ku suke domin kai da ka haifa da kai ne kamata ka tsaya ka karanta da ranka sai ka zama wani guzuri sa ba za ka yi samun sukuni haka ba sai ka dauka ka kai wa malami ke karantar maka da danka kaga dole ne ka ba shi cikakken goyon baya domin a samu abin da ake so haka iyaye mu mai da hankali ga waɗannan yara amana ne a wuyan mu Allah farko ta ce Allah ya murfa wadda da amana ila ahlika ka ci waɗannan amana ne ake shi daidai ka mai da shi zuwa ga ahlika Allah ta'ala ba mu dace ba
2: har yanzu malam wani kira za ka ga su ɗaliban
1: to ɗaliban ma suna da nasu saboda yanzu ko duk wata makaranta da ta salame garin ayyuki to kalubalen iri ɗaya ne yanzu misali da za ka zo rabin aji rauda kaga a cike yake aji ɗaya a cike yake aji uku aji hudu to daga an zo aji biyar shida sai ga makaranta aji ya zaizai mene ne matsalar yaran suna girma sai ga kwata-kwata so rayuwarsu ba ta islamiyya suke ba sama ma yaran maza ya sa ka je duk wanda za ka mafi yawa yaran mata sun yawa su suke da yawa a makarantu yaro bai maka lokacin da yake kaso ya riga ya zabo ya fara balaga ya kamata ya mai da hankali a wani lokacin da zai iya fahimtar karatu to a wani lokacin da zai fara gudu-guye kuna ka yara maza wannan shugabannin makarantu idan ku kadu kowa na kawo wannan kalubale haka waɗannan yara don kullum zai gare su domin mudin nan yau da kuke karantar wa da limamai da suke ba da sallah ko wata raduwa ba ne duba mu ba ne ko waɗannan yara ko ne manyan gobe to idan ka waye gara ka wannan kuka sai kuka yi karatu ku ya bande kama to wata rana ku zama dattawa kwarai amma idan ka waye gara ka ce kuke ba za ku yi karatu ba wata rana ku zama dattawa kuma kaga zama dattawa babu karatu ko da ka ina kira yara ku ga kaman girman nan kaman abin da ba kafin ka hankara ya cin maka haka yara ku mai da hankali ku yi karatu domin wata rana ku ne saboda ga sunan yanzu mu mun zo mun gaji wasu sun tafi sun koma ga Allah to mun ma wata rana mu tafi mu bakkuri wata rana ku ne malaman ku ne limaman ku ne alƙalan ko ga kire dan kusa ku yi ta ce amfanin da al'umma ku fa na farko musulunci da musulmai mutanen alkhairi wa uba sarkin Hausawa Alhaji Musa da wankare Allah kara masa lafiya saboda dattijo ne mai su zama lafiya mai kokarin haɗa kan mutane babu wani al'amari da zai taso na addini idan muka kai ga wannan dattijo wallahi sai ya sabar sai ya wawaye mu kaga ko wannan waliman ma dattijo yana fama da lalura amma sai da aka samu labari daga ta hannun dama sai sai da aka masa alura a wannan sabon saboda ya tawo zuwa ga wannan walima haka kira da zai yi wa mutanen ayyuki na arziki kira da zan mana mu haɗa kai na Allah farko tsara nan wurin ne zaman mu Allah ne ya haɗa mu a nan wurin Allah farko wannan ne

0: ran ifese won se yi ni won le fi mo pe ah ife afcon you igbe awon fe gbe back to back ni back to back ni ola ba pe to di nigeria no so lowo lowo bayi lati je ko di okoko la sugbon ibikan na lo yo tin bere ko to ri pe champion ibikan lo ma ti koko bere be ni nigeria a jo ma mu akole pelu ilelede zambia ni ago mesan ale ele no ma pe won wa ni lale yi won daran je zambia ko mura tori ti zambia o ba mura nigeria a da won ni omi agbonu be ni o si lo nbe yen
1: be ni tori pe aisha fayode na ti so o so ni iwe royin o ni ẹdi eto kushi ma jagbado o ni ohun fi oro super falcon ohun fi woro awon argentina world cup 2022 to koja lo yi eyi pe ife sewe sa koko ti argentina koko gba saudi arabia na ni to pe awon ba saudi arabia awon arakoso won won didi gbe moto tutun fun gba players won pe won na argentina ase wa se yin bo argentina pa gba ife eye yen ere no ni aisha faridu afia awon super falcon so pe bi ma la wi se lo ni akoko yen ko wa fuju opo ti to fun super falcon pe lale to ni to fa le bori to tun bori keta won bo si pe to kon niyan
0: be ni won bo si ipele to kan ohun niyan to je pe ko si aye gbon mi si omi o to nbe Egypt ati Malawi na ajo ma mu nkan le ni irole teni ti eto iba to ni gbepo ni 6 o'clock gerege ohun ni Egypt ati Malawi won ajo ma mu nkan le nbe ta ma gba wi pe Egypt ye lo jiya lowo Zambia ni pelu ayo mefa sodo ti Malawi ona nko olu Nigeria so boye ma lo boye lo nbe yen niyan
2: oda to ba ribe e ko le nti ise gbono kankan lawa na e tun lo tayin lori oro to nte suwaju tori pe le ni akotun na lo ma je papa julo e ti ma gbo nkan labele bo se ndun yi sugba mu fe ke mo pe bo se lo na ode yi ija yi koja abe laarin possible won la lo mi fi jabi ohun asani Charles Okocha to waye lale ana ah e se poju ra won lo o tori pe ba se ba koyan ni ibi ti o ti da eleyi sa olowo elemi ni ogba ngba ti portable ri e se loju ese lo ni round 1 ni pile akọ na ni ese yi ba ni bi ti o da o lati sa ko lori olowo ja mo eyin gba oru be lanfani ati won pe oporo pe na wa ti ri bo se tele lori awon foran kan kaakiri to pe portable o sa ku ninu ring ni ngba ti ese yen po ju bo se ye lo ni abala akota mo si half time ko wa mo pe ofin ati ilana to de ese kikan to ma se nja lowo o gboro sa bole bi to ti seke ni won wa kere pe latari be o padanu ese kikan yen lana yen ngba ti o koju Charles Okocha ṣugbọn jogbo e lo mo fe ka ri e kan ko ninu ese yi tori en to je ala oludamoran fun portable ta mo si Taiwo agbaje ese po gbogbo mo sin o sise takuntakun lati ri pe portable fun ara re gan o je oluwori ko jọ ba ti won ṣugbọn portable fi ayo para abi ka pe mi o gbe ni o fa yo fo oro temi tori pe bo se njaja yen lo labola akoko ohun gangan na lo to si lati gba ori yi fun ifeso fun ese kan na sugbon ngba ti o di pe arin kan to di pe agbara fe ka mo o da si gidigbo o re ore wa ni efase o si la mole o ba ko so de ke be pe ah ko no ko pe ki lo sele latari be o ba be fo ta ko nu stage pe ah o ti win o kede winner fun rai ngba to npe fe tu o ka gan eyan merin bouncer merin ototo agbara won o ka
0: ani igba ti mo ri kini yen de pe portable o le fe npa yan ja lai se pe gidi gbo lo nja o de ri nfase
2: o re nfase gidi ni ti e mori bodo le gbe o ki lo de
0: inu ija yan gan na kojo mo pe okan so mo ra won nu fi ija yan ni obi be se amo ale
2: o je ko dun da
0: ba ye fe ko dun ba ye fe sugbon
2: ko jala ko gan o dun ji yen lo
0: ale blame won na tori won se professional boxer
2: awon to kon leleyi awon ti won mo nipa ese kan dada ni won ko won o ye ki won fi o farabale won je ki ori ise ti won ko won yen ko yo dada sugbon jo gbe na ngba ti won ti kede pe Charles lo win ohun na ti lere si elomi pe o ye se o nesun fun ba katayefeja leyin ta ti ri yen pe ohun ti segun but they will see my bet. Any cake, Lano, you know, Koja, bet. Look, me, I should love my name. Lost on you now, me. I want a person, I said, or no, sorry, no, why you? You pay, ah, Koja, bet. Why do you love Chelsea? Or do you want? Offer you want good lay to the cup, no, no, back. Look, I suppose, sorry, but we just lost, sorry, no. Baby Martini, you caught a time with the loo, ni 2-1. Won pa ro agba bọlu o fẹ to 50 tori mo wo mo foju wo fun ra mi be ni o da baye lekeji do da ni kan o lati ju agba bọlu meje ototo ni isabe alonso pe ko fi pa ro o tun wo bi 85 abi 86 ba yen pe kon wole ko bi awon ayato sugbon ju be lọrun kan to san pada wole leyin ni o tun wa gba red card o tun wa lu Chelsea pelu e be mo wa ri pe o ye ki Ibrahim ti so ta ro abi ta loye kon si menu ba won menu ba e wa so ro lori ta ba se bere la gbe o ma meta la ko ya se ju be marun
3: as
2: a hello iwo to ye ko je ko je akole la ko fe mu wole ni bere pe niyan e wa so ro
3: friendly match
2: le ni friendly na nko bi ara la se mo to ro
3: ta ba wo awon ifese won se
2: awon da
3: ba all yen o ti di pada e awon to de lu anfani ni koda igba ti ifese won se yen ton Zabi Alonso gan so pe nuhun dun pe pupo na agba bọlu to ki won ti e ti gba bọlu sugbon won lanfani lati gba bi 75 minutes e ko to di pe o ko awon odo la ngba yo ku wole yin ole o tumo si pe to ba ti sa ba ti season ba bere pe to ti am ma luwa gbugbu wa lati mo pe iyawo Chelsea ni to ti am je so iyen o nse o si nkokon to wa nu kini
2: okay
3: nibe iyen o win o no mi no ni yen iyen be Chelsea nikan na wa ko lo play o Manchester United na o na ba Atletico Madrid to e ko pada wa lati 1-0 down ti Atletico nu lowo lati 6
2: awon ro ni be gbo ni yen leni atori olumi le wa nbi
3: Brian Bremo
2: to je ki awon
3: wa mo na gba meji
2: wole
3: awon Man City ati Inter Milan na awon na jo mu nkan le 1-1 ni ifese won se yen pari si je gba je ko pada lo gba si ni gba si
2: penalty
3: je pe Inter Milan lo pada jawe olubori nibi yen be lo se lo nbe
1: ba ko lo ni Bayer Leverkusen na won fun awon ese ni meta si odo ni Freddy Taylor RB Leipzig awon na se be 4-0 lo fun SC where ni to je pe awon na
2: won pe Arsenal na ni person leyin na bi nkan na
3: awon ati Girona
2: Barcelona na ni ti e na tun na gba le ni na
3: tori gba lana
2: lana ni ti e gba
1: Barcelona
3: o gba meji
1: meta si merin ni Brighton,
2: Mary, Smetta, for Southbog, and Abala, or so, and then you want to say, Sata Mamui, where the man Sidada, and Lumi, the man go back for the man over two. We have she care more. Mind you, am I resting on
3: you?
2: Sigh, you go back for the Sata, you. Don't I pay you? Oh, you call it soon. I go to soon. I call about soon to Wally. So mo mo fe fa won rara so
3: ye iroyin to tun se bi iroyin to dun ohun na ni nipa ti agbabolu yi Mikhailo Mudrik to je pe o wa ni transfer o wa ni ban tele ipe do ban sugbon lana alana o kire pe o ti le darapo mo awon iko ipada lati ma tesiwaju pelu career e lati ma agbabolu fun iko Chelsea ele dun mo iko Chelsea ato ohun na o dumo karate so pe o dumo gbogbo ololufe bolu afesegba ni tori pe agba bolu o je eyan kan to je pe o se awon agba bolu te pe yan le so pe yan 8 na tori nkan to sele
2: 2024 omo ti gba bolu
3: keyin
2: Chelsea wa laanu kan ti ma won ti ma won ti ma foru ko e korin lekankan ni pe ke ma omo yi
3: no ko se
2: kini yen
3: o ni bo se je tori Bani no
2: Bani
3: no fun Chelsea no mo
2: boya
3: o se
2: ni oni baba
3: Chelsea o mo boya o se abi ko se nkan to pele se fun to ba je iko mi ni won a ti terminate contract e sugbon Chelsea o se be won de se file o da oruko e gan
2: si wa ni to se file je so to se file be ju o je pe won wo pe o ta won fi ra omo ye po gidi gan
3: owo
2: to won wa po won na terminate contract e awon no kuno adehun
3: se
2: won ma sowo to po fun gẹgẹ bi ofin to yede won
3: se bi won se wa lo na se koko dun won
2: o ma lose o da
3: se ko dun won ni o dun won na
2: o da
3: ti won ra se ra agba bolu to ri lo to kan wo pe agba bolu mi lele sugbon o le lo
2: o
3: da koko wa ni dun
2: ani se o da ti won file be ju pe contaminate contract e to matter contract e awon lo
3: ma na tori pe awon je oniriri oni oye ni tori to ba je
2: oye oye ko
3: to ba je ko mi
2: won fe pawo ni
3: o se se
2: won fe pawo nbe ni won fe ko wa won lose no ye se be ibe ko ni o yen ma
3: go matter contract o da mo ti go asa dupe ipe o ti lo be vice o ma da po mo o ma da po mo Chelsea atawon akegbe yoku ni Hong Kong o se se to pe o ma da o ma ba won bere sat ti awayi o de se se kure pe won ma
2: loan
3: re lo si ta pe ko lo tori ko kin fi be rorun fun agbabol to pe ko ti gba ball fun igba die igbe ko wa wole ko wa ma gba ball yen tori awon fitness awon kokko beyen beyen ni o ma wa nbe be lo se lo nbe
2: o da to ba ri be lo le de Nigeria je ka tun ma kiro akakiri tori pe asia wa nfe loke lele na ni omo wa kan na ni lori ere lori awon oro ere ereje ti won sa ni ti Glasgow lohun ni Celtic lohun o se dada Ezekiel Nathaniel na ni o jawo lori to se gba ami gold ami wura na lo gba ni ti 400 meters ti won sa labala tawon okunrin o ire gidi ni omo yi je omo odun metalini 23 years old o se sare laarin 48 minutes 47 seconds lati jawo lori ngba mu wo foran video na n to fi la won sile ona jin won le ba fefefe a lo fe lo awon to kun kon to leyin ni o wa da bi gba te ba n sere te ma feran je ko ni ori na lo je fun alabara be na tori pe ni ti komo we tun lo lowo yi asia nigeria n fe loke le ni apolopo ona lati n ja olubori lawon to n sare eje awon to ju short put na akere fun yin ni anabi ta pe awon na n sa won so ire nbe won si ja ori bi ta pe number 1 la n gba ai my gold lati gba labara be amoran mi wa ni pe ki ijoba dakun ko won gbaruku ti awon yi daada tori pe won gbole de Nigeria won gbe laruge won gbe laruge ki won jo ki won woju sibe na kan bo sibe kan ma se won dara tori pe awon arabi na fe se be ki won ja ki won si fi taratara sise fun olede won sugbon ti won ba ya si won awon ara awon ara awon oke lohun ilu lohun won lati ma ko si won nu ki won dara ko mo lu mi ki won paro visa won lati je olumo olede mi tori pe ta ba ti se nkan wa dada won a gba lo lowa o bi en se je niyan ni abala ibe na ni ti oro Nigeria o da kon so le kon ife so won ale leyin ale to ni e tu e gba tani atako ju e tele Zambia je mefa lo wa o tu je merin odu 2018 ni Wafcon to lo na 1-0 no lu wa ni odu 2022 gba ton lu agbe yin yen na fi le gba top place bakan na and Zambia ni 5-0 ni quarter final ni 2025 o se lo ni abala be gba ta pari keyin
3: e je ma so fun yin bawo lo se lo ni Wafcon yen lati bere Algeria ni olu Senegal pelu ayo meji sodo ohun na fi shide ifese won se yen Morocco na fi aje Kenya ni Wafcon ni obirin yen na ni o South Africa nko ojiya lowo Tanzania pelu ayo meji si eyokan Cote d'Ivoire fi aje Burkina Faso ayo merin si eyokan Zambia tan so olu Egypt ayo mefa sodo Nigeria je ya lowo Malawi pelu ayo meta si meji ni group D Ghana o fi aje Cape Verde pelu ayo meji sodo Cameroon ko o fi aje Mali ayo meji si eyokan be ni o se lo nbe
2: ni ti DJ Commonwealth ton lo 2026 ton lo yi na la se so mi pe bitabili won se ri la wa ni ka wo e to wa loke tete na ni ko Austria pelu 51 gold ti won ti gba leyin ami wura won gba silver 24 silvers back na bronze baba ti won gba ni je 35 apapo re je 110 e to wa ni ko keji na lati ka tele England back na Canada wa ni ipo keta Scotland wa ni ipo kerin Nigeria awa wa ni ipo karun ati gba gold mejo toto agba silver marun awa gba bronze metal ye apapo n ta gba o n lo bi 16 medals lapapo ta ti gba ni bi yo se wo moye to akaso yen en to wa sare pata na ni ipo India en to tele wa ni South Africa Malaysia wa ni ipo keje New Zealand wa ni ipo kejo Jamaica wa ni ipo kesan ipo ke wa ni India wa pe n ti won gba ni ti won to je silver o po ju gold ati bronze won lo apapo ti won gba apapo ti won o je 17 17 sugbon gold ni won fi n to le ka wa wa loke won tori gold meta pere ni India se gba won agba silver mewa won si gba bronze merin le apapo je 14 sugbon Nigeria gba gold mejo asid won be tori pe komo yen so lo yi amo wa n se dara loke okun won si n gbera dara ko na je kon tun gba opopopo re waye ni ase olohun ni adura tan gba niyan
3: bẹẹni bi mo se n sọrọ lẹẹkan Senegal o fi aje Kenya pẹlu ayo kan si odo Morocco nko olu Algeria ni ifẹsẹwọnsẹ elekeji ninu group won Morocco lu Algeria pẹlu ayo kan si odo South Africa ati Cote d'Ivoire ayo meji meji na jọ gba si lara won ti o so ga nbe Burkina Faso ati Tanzania ayo meji se yokan ni Burkina Faso fi lu Tanzania ni o aro ni eni South Africa ati Cote d'Ivoire ajo mu nkan le 2-2 na jogba sile ara won awon ifese won se atuma tesiwaju leyin ti Egypt ati Malawi ba lu bara won vanis agu mefa Nigeria ati Zambia na mu nkan le ni agu mesan bi a se so lekan to ba di Niola Ghana ati Cameroon ajo ma mu nkan le Mali ati Cape Verde na to ba di agu mesan ale awon na wa jo ma mu nkan le ni ibe ba wa na se wa ni ori akaso ni ori tabili ni group A Morocco lo wa ni tente to pelu omi mefa 6 points pelu 5 goal difference Algeria lo tele pelu 3 points Senegal na 3 points Kenya lo rupo ayo odo la won wa nbe yen Africa ni group B nko ba wo lo se lo Cape Verde lo wa ni oki tente pelu omi merin 4 points
2: merin be ni
3: goal difference won meta ni Burkina Faso lo tele pelu omi meta Tanzania na tele pelu omi meta South Africa pelu ami kan be lo se lo nbe ni group C nko Zambia lo wa loki tente bayi pelu ami meta Malawi ami meta na lo na wa Nigeria ti lami kankan Egypt na ohun na ti lami kankan wa ma wu pe ka won ni ami won le ni ni last group yen group D Ghana ami meta lo nwa Cameroon na ami meta Amali ati Cape Verde won ti ni ami koko be lo se lo
2: o da to ba ri be labala bi o tun yato mi tori pe iko Real Madrid awon mi alaso fun won da gojogojo ba se so lo lo yi ni ti ifeso won se olore so le ta mo si international friendly ni to ntesu waju o ti di 1-0 ta ti ju sinu awon ta si n ba iko Fiorentina we laarin seju ogun mokande ni ogun ba so lo lo yi 21 minutes pele Everton na wa ko pelu iko Hamburger SV o mi kokan la won ta 1-1 no not money out money abale leg is am second half by so lowo yi FC Toro FC Trento pelu Modern FC awon na ngwa ko labale leg is am second half 1-0 ni Modern FC fin lu AC Trento by so lowo yi ito ko ma e tun ma gbo like pe lajo sugbon e ka de e ka polu oja ta ba pada de a ma gbo bi ba se lo labala ese kuku ati awon re board bo se waye ni ano de yi le se bonfa no lawa Nice return. Lori odan o shin te siwaju.
4: Devon Kings, your roro isebe to dara.
5: O dara be ore mi.
4: Devon Kings, ohun aladun, adun to ko ebi ati aramora. O wa ni gbogbo ile itaja, jakejado, orile ede Nigeria.

0: Elimeduluwa.
1: Ero ebanisoro wa 08068216859. 08068216859.
2: Ema leti na wa beti deli kore ni e mugbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so e je tan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi nile te ba ti bi bayi. Ogun ati wahala ataisa to na ilam o ti se. Lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya won ti sise giri ojabo loke boya won ko pere ojabo elomi ba last day fun moto bi odun merin ma ko ni mo boya won fori abi fi kankan gbadi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dogbe waju bi e to rayan bo se ma ni ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egogo sinu ara sinu ejara a ma woka a ma rin ka imi wa to je pe ki de to se to ba nu to le je pe o fa to le je ta la fefe afefe buku ni feluwa
0: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marua to lo se Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Daily Arab bus stop apo to yen le yasi number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol ni mu Ikotun leko mbi
2: ibe n baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
1: 08068216859
3: 08068216859.
4: Ha, ragbero wa wa ra ni e.
5: Am ebo na profession.
4: O da, se won lo ri bo se rin ni. O ri tan te koloba. O tun ri won kun won kun.
5: Ijo lo ma da bayi. Ah, nkan kan ma nba ni yi fa.
6: Ma je ki ofo jo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba pa gbese odi ni raja owo le. Ori kiri ki ara ro ni. Abo nwu ara tita, ara nja ni je. Kori o ma gba ye, o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra. Bo si se eyin didun, abi egbe kara re nkuta ita lati oke dele. Ke yo ma ri ko da bi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese lomi ko ni mo. Elomi a ma rin a ma ta gege bi Keke Mario alora isan ti gbon ni lowo tin dani wole ti finish esin baba gba te ni beg loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abarajeru Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka do fo tu nu wo ka si fiti ta wo
7: baba gba te ni beg loju se o mo lo gbogi baba gba du
8: Fond FM 92.9 Fond FM
9: Symphony phone China ni lu e e mo zo ye ri ba zo ko ko la tu pari eyin lo lu fe mi ni bi asko yin so fun yi pe Fond FM oni radio to ke 30 si daada ibe le ti rogbo ko te royin ko ta won mo wa na tun ma ri asa ti se ko Fond FM 92.9
8: Fond FM

awodire bara atagun tandi oni bise o ba pe ni enikan o kin pese onde fe mu de o o ta jode moroko empro pick peters olugbe bayi mama like won gba ton wa laye o bani gba olubaye ti ori mi re o gba gba gba daddy mo ti mo ti pe ti pe nigba te wa ni paja yobon ato kekere abi na be ni sa do mo ti dara bo gbeyin bayi ato wa so aye toro itele ise fun pelope ore mi temi tope ojije mi ase ma se dago mejo alere o ba dago mokanla le iwo to n woko iwo to n wayawo gbogbo e tun gbo lekunre ni ale ilago mokanla bond fm ni o won ko ti so fun mi won ni obini ti mo fa won lolo n se awon ti wa pelu e bae o won o bo ba ti loko bo ti niyawo da won ti ru e pepo le niyawo laye won ti ru e pepo re loko laye obere kan ti wa bi nigba kan ri o ni 41 abi 42 ko ni 45 years o no yo je ijoba lohun okunrin kokon o pe ohun ri oni ye inu studio mo de wa ton wa pe mi se o ton na okunrin o pe yin ri abi fokunrin sako ni ayi o fokunrin sako mo agbaya ni won na won fokunrin sako sugbon gbe ta won wa nle iwe gbe ile eko giga gbe yin la won ti okunrin kan ti kenu da won ye o e ba tera mo okunrin benbi e ba tera mo obirin benbi e fe sha e fe ra ni o ani baba yin ba wi na

ba mo kuro lodidi ise mi ile o fi ilu ale bo sa waye o bo si iseyin leyin iseyin an lo si maya le gba nu lalate jade le gba ni oruwa jade ba se wu mi ni o wa no si igbo ora lasako leyin na mo nbo asa be kuta lelele o di lo eko Yamu, Yamu, Yamu, Yamu, Yamu, Yamu, Yamu, Yamu, Yamu, Yamu, Yamu, Yamu,

0: ba ba awon nepa ladipo soro because kini ati to ba subu ba yan ma pa gugu eyan ni because high tension ni ki se kini ko jo n tori tolorun e ba lo ijoba ati ijoba apapo ko ko jo ko sanu wa o
1: jo e tete ba se aro yi ni eyi ijoba to wa lori orilede Nigeria e ba je o se awon eyan lese nitori pe to ba peju ko ko le sele nbe
2: ejo abe awon alase lati wa ba da si oro opo na to wa ni ajisegiri ninu gota lo wa omi de tin wo gba be lo o de lewu o tin draw almost 3 poles ejo koto di nla de bi pe o ma pa won lara ejo n tro lo ti to wa solution si
3: ohun awon olugbe na legboton yi asoju ko re wa pa oso e o jabo pe olugbe to n gbe lagbegbe ajisegiri ni to si osodi leko o wa rawo ebe kikokikan si joba ipinle eko eka apinoka ikeja atawon to tori jaje yato si pako ni Nigeria lati dakun tete wa ba won wa nkan se si opo nona to ti denu kole po nitori bo se wa oni o lewu gidi ekun ile ise olopa ipinle eko ti fi owo ofin mu ogbeni kan latari bo se leyawo omo to ti omo e to di olopo jade ninu ile leyin ojo bi melo kan ti won sin oku oko e tan yawo ti baba oko e le danu yi je omo odun 28 oruko e sin ni arabirin to sin omo lola ni bayi o ti pada sinu ile o leyin ta won olopa ba won da si oro na ti won si fowo ofin gba baba bayi bi baba yi latari bo se le arabirin yi to je iyawo omo e pelu omo okunrin to bi meji fun olugbe na danu tefetefe leyin ojo kejo ti won seto isiku oko e tan ni ori ero ayelujara ni foran na lo won de bi baba oko na bo se lo binu fi agadagodo nla ti enu ona abawole ta mo si gate pa lati ma ba fo aye gba iyawo omo yi lati jogun ile ti oko e fi sile sugbon gbogbo wa na la mo wi pe oro to ba ti soju ilu iru oro be kokin ko se lete mo iroyin so di mo pe igbe ara ilu ati idasi latodo ajo to n gbo igbe ati eto ara ilu labe ogbeni arinzin nwa nishu pelu ajo to ri si oro ise ni nisekuse ati oro ifipabani lupo ni ipinle eko awon le lo pelu awon lopa lati mu lo mu baba na sugbon won pase pe ki awon to n gbe ninu ile na ki won kan gara won kuro kiakia won si ni ki arabirin opo na to sin omolola koko eru e pada wole pelu omo okunrin mejeji koda nibi ti oro na mule de en to je alukoro ekun le se lopa ni ipinle eko sp abimbola adebisi o salaye pe ago lopa to wa ni owutu ni won gbe ejo na lo ko to di wipe eka to n satileyin fun oro molebi o tewo gba ejo na ti won fi da pada tari esun na lo si odo eka tori si oro okunrin ati oro obirin egbe ale nloro fun ti 2026 Maritime Correspondents Organization of Nigeria ipade olododun eti awon makan ti won ma nse won ti pe fun isamulo gidi lori akose ti won pe ni special economic zones lati fi mu agbega ba eto oro aje wa idase sile dakijade orilede yi lawon ibudo ijeru siwa ipe na waye ni ilu Port Harcourt ti se ipinle Rivers lasiko apejopo awon ise ijoba asofin atawon ise ori omi lati soro lori okowo ati idasele nibi ipago ohun ni are yoyan fun egbe awon to n gbe eru jise National Association of Government Approved Freight NAGAF oloye toshuku Emmanuel Ezizi ni awon egbe na fun ni ami eye odun yi bakan na won tun fun ni oye baba asale egbe makan latari bo se se dada si ninu egbe na ni bayi alaga igbimo te koto Paul Ogbuokiri o so pe oye ti won fi da are yi lola o se apere agbega to mu ba gbogbo port wa ati le jeru si to nbe nle yi oloye Ezisi ohun ni akowe agba egbe NAGAF Geoffrey Nwozu to wa seju fun ohun na lo si pe fun ajosepo to domoran laarin awon ale nloro lona ti lo si waju yo fi de ba ise ori omi wa gege ba se gbo ipade makan odun yi o faye gba

0: mai kuro
1: ohun niyan
0: ohun niyan
2: Bond FM 92.9
3: oluwa ni oluso agutan wa awa ti o si alaini o mu adubule ni lo papa oko tutu o mu wa lo si amida keroro o tu okan wa lara eleyi ni o tun fi n ki wa kaabo sori eto ni eto gbogbo e fun oluwa ni lati le se radio Bond FM 92.9 eto iwaasu oro olorun yi mo n waye lati ni ijo Grace Redemption Gospel Assembly International soka le si number 5 Oroku Street Abule Nla bus stop off Apapa Road Ebute Meta West Lagos baba wa ti olorun nlo lati ma fi oro olorun bo wa loso ose na ni baba wa prophet Israel Morayo Ogunmade baba tun ti setan lati fun wa ni iwaasu tose yi gbogbo eyin olugbo wa o ti ya o ni mo se n ki baba wa kaabo sori eto fun tose yi baba eku asale kele ni fun wa lose yi
4: mama kini pe bolu wa ti se bebe mi e se be oro ma dayo a o serere a o dide ayo wa de pariwo pe ayo mi ku pariwo pe ayo mi de pariwo pe ire mi de pariwo pe oluwa ti mi leyin pe ma serere amen atabara wa soro olola ti ni iwe mimo iwe sekalaya ori keta ese keta si kefa re to ka bayi wi pe as wo Joshua ni aso ori o si duro ni waju agari na o si dahun o wi fun awon ti o duro ni waju re pe bo aso eri ni kuro ni ara re o si wi fun wo pe wo mu ki a se de re kuro lodo re emi o si wo ni aso eye o wa gbe lawo ero mi mo lona o si ja imo lewo losa loru eyin o gele dede luduru wura ke gbogbo ye joba tawo juro ni gbogbo joba ro paye ti yilo isere yo mani isere yo mani fe boko fun o lo wa o come egba egba oluwa itaye josu ololo fa ninu icho olorun ita wole agbaye ita lu sagutan la nigba na o ma waasu oluwa ma no o ma moro so o moro gbe kale awon yan dide ninu sara sere awon yan di eri lala ninu ipere sugbon kan fura e awo ni aso eri awo ni aso ibanuje awo ni aso airi ara awo ni aso inira awo ni aso itegbe awo ni aso ifaseyin ase jade aso eri ta gbe woro afaya dana su ni tori ako wi pe karobe kaile ka santaba ege ba ko ko lu wa lagbala jesu lagbala Jesu pio eronu e pawada e wa sodo mi gbogbo e ti sise gbogbo eyan ta de wo lori e je ka mi rorun emi si fuye e wa ma fu eni simi Jesu le se mama e wo woli agbayo oluso aguta aye wo ni aso eri aye wo ni aso gbese o pon aso ase jade aso gunle baba aso gunle iya aso kunle ana aso gun adugbo ye ta gbe wa leni adanasu jo ba wi pe ina la fi bu aso lorun lorun aguta ina la fi bu aso lorun kinu ina la fi bu aso lorun malu leni ina luwa bu aso gun o bo circle lọrun re ai ka pori ka sema ni tori akope ai ka tori ka sema ke ba poluwa lo aye ogbala asejade aso ku tagbe wo adanas dide lorun mi tete dide dide lorun mi tete dide dide ninu agbara re ko juma timi o dide olorun mi te dide awon yoruba ri pe inu bidulebe ni kokon ti e mo wa wo ije lara ma to boro a ju won lo ko se wi lejo campari kan sandaba ile sabo na fm olorun gbe nija mo la yo mo gbade olorun gbe nija ijo grace the difficult assembly olorun gbe nija emi ata tomo olorun gbe nija o kerere lati gbo won ye mo la yo mo gbade o ya gbe oke lo ko lo serere gbe oke lo ko lo gbadun asejade dai kan korea aso ere tagbe wo sa aso ere tagbe wo mo aso ere aso gbese alajala aranu abu adala so be nitori e ko gbe ba so iya larun mi ba so si lara mi aso eye to fi wo mi kalele yi o ta lo fi wo mi bo aye o e wa so go dada takwa josefu awon egbore won bu asoko won ki bonu eje pelu iro pelu eke tori lara maluki sadaba bo se lo won gbe mopo won ni asoko yi ati gba eja ki bu eje won dele won fi baba won je kobu won ni baba e ko ojo meta o e ma ku se o e ku adro ti o sugbo ba se bo ari aso yi ninu agbara eje a ri pe ojo aso omo eso ohun ni baba bu seku o ni oro aye aye aye aye ba ko bo o la yo gba bi o jesu gba mi lo wo aye gba mi o jesu mi o gba mi lo wo aye ka je ma so mi do ma yo ere la fo mo ayo se ase jade ma rubia what are sami leni aso eri oluwa bo aso ku oluwa bo lorun wa aso iponju oluwa bo aso japoko ako bo ni orun re campari kan sandaba o ti wa lefo lojo to ti pe o pa itan baba gida o pa itan sonika o pa itan abasa o pa itan ae kan turi kasa yara dua o pa itan good luck camporia o pa itan ae buhari o tun pa itan baba ti dubu bayi o sibe na italoko rojo nitori pe aso gore ati bo aso gore ati gba aso ri be lorun re ase jade mo wi loni aye kan tori am aso ri aso ri aso ponju aso osi aboku lorun re awo laso yanu awo laso ri awo laso gbedide awo laso agbara awo ni aso gbo awo laso mo ewo campori kanseba aye se katiti won le mose lo sinu gbo pelu aso ogo lorun re nitori pe won binu re ase jade aso binu ogunle baba aso binu ogunle ya aso iya agba so aba agba lorun wa abo adalosun awo joshua le aso ere woli agbaye mama pastor mommy evangelist mommy woli baba woli aso e ma gba ba ta ma je awon to be la bere won kole won ra moto sugba iwo iya je o ti su o ti be pada ma pada ma yo wo jesu ma pada leyin mi oba lai lai ma pada ma yo wo jesu ma pada leyin mi oba lai lai e wo aye o ma rubi kasuwa aso koro aye e ta gbe wo wa aso bi gege aye tagbe wo wa aso egan aso ere aso ija aso ekun abo adana su lorun wa makaba e so pe amen barubia so pe amen camporia e wo jesu olugbala maruki so won ba so go ko lorun re won faya won pe mara won lowo bi be ni pe o da bi akudam ni wojo lere o yadi ko si le fohun omo logo abu asogo ko lorun e atusi o ase jade ma rubi kasiba aso go re e da ti gba lo aso ayo re e da ti gba lo loruko jesu e da pada gba kare pada gba gba gba o ya gba so ba re na rika sira o ya gba so wo re kamporia o ya gba so agbara ma lo bi kaeli ka santaliba bebe ni wi pe beri o fi fu o ma ya mo po de o ti da fo o ra ye gbe o ra ye se ma le ka santaba oluwa mi yo dido ninu o kore wa mono mi do wa ye gba mi pada si rere wa wo mi la so ogo wa bo aso e ga kuro oluwa mi yo dido nitori temi I get it on my basole. I saw Santaba. Maniga, ebeni mo ma baye kaye mama ba mi ja aso yi ko ma fa ye ma mi lara aye le ore mi aye male ewo birare wa mi o ma rewa o ma niwa o ma da o sibe aso eri belorun koni ri oko ewo kuni mi o ma rewa o ma ga o ma ni owo sugba aso eri o belorun e koni ri aya fe asajade bami oluwa bami o jesu bami oluwa bami o jesu ma je ku togotogo bami oluwa ma je ku togotogo bami o jesu leni apaso eri awola sogo jesu ni ona otito ti e kan ko wa je bala ro atotito re e toku afikuni jesu o gba wow mokede kamporia akoweta wagba mokede wakati ayo mokede igbagbejide mokede igbagbala mokede igbawosam ani etoka ni osukejo o ma bere ni ojo keji ni osukejo a ma pere 7 to 7 ojo meje ni kamporia ni ijowa number 5 oracle street of apart petita a ma pade lojojumo Kamporia, igba igbedide, igba ayo, igba itura. Time of refreshment, like Kamporia. Time of new dawn, Kamporia. Aye Kamporia, mbo atu yo washere. Aye kakuka, gege bi eto yi. Kamporia, gbogbo efoluwa, all for God. Aye Kamporia, aye efoluwa, dagbara efoluwa. Yo da ye fun Jesu, yo si se ebi oni pa iya ni je. Leni aso ogun. Leni aso alakala leni aso radanu abo adalasu na yere aso oku asiyere so agbe wowo asegori e jesu oluwawa ami oruko temi boli retolaye murayo mokumade ti mo wala ti ni jo grace redemption gospel spirit and essence to be number 5 on acoustic ah abore bi tin ta mo wi pe yo da fun wa ami
3: iwasu tose ila tun gbo to yen lati enu baba wa prophet Israel Murayo Ogumade lati unu ijo Grace Redemption Gospel Assembly International 5 Oroku Street off Apapa Road Ebutimeta West fun adura ati igbaniyanju e mo pe baba sori number won 08028856546 08028856546 65 46 emo pe won fun adua ni o emo flash won e pe won ene kan gba adua fun kan si gba yin ni kan gba yin niyanju e pe number e gbo le kan si 08028856546 oruko temi ni James Olagunju Alukoro Jesu Akemiola with God all things are possible o tun dijo lojo mejo pelu ase Oluwa.

Bond FM, net iets anders neem. Bond FM 92.9 ifẹsowapọ kari aye eka lesa eka lema eka le ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo wa ku isimi opin ose aku osu tuntun osu ya tu wa lara lagbara Olorun ba were de were o ma nlo na niyan o osu meje akoko ninu odun yi ati mu lanu lagbara Olorun ba eleyi to ku yi a o ni lo ninu aisan emi gigun alafia ohun na ni Olorun ma fi fun eni kankan wa lagbara Olorun ba ati ti ke ise wa lati wakati owo yi titi di ago mejo koja iseju wini wini weekend la wa ohun na ni a ma mu wa si eti igbo yin leyin yen a o tun nrin safefe a ma bo bo se lo a ma mu wa si eti igbo yin e ka lele nkan si ni ogobi ti e ti n gbo wa oni oruko eni ni janu eni olufunke wuro oladisa loruko temi igbadun yin ohun na ni se ti wa ni le se Bond FM 92.9

0: mighty hand of God. Awa agbara Olorun tin gba ni. Isoro nla wo lo ka Olaya ore. Ni bologun tin ja o to le so fe nikankan. Wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday. Ninu adura agbasegun. Mighty hand of God. Nile Jesus Rapture Proclaimers Evangelical Church of God. Tombe ni number 31/33. Adeye First Street. Lagos Abeokuta Expressway. Biyana Paja. Nibi ta Olorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo. FA sise iyanu. Hello mommy. 080-3282-5416. 080-5060-4508. Mighty hand of God. Ni gbogbo ojo Monday. Ma bogun re mole. Jesu yo fun Olona payo.
1: Mo ke gbe si so ngba mi ni wakati ni oruko Oluwa. Be ni mo gbadura fun yin ni oruko Jesu. Wakati ti a wa ninu aye Olorun ko ni gbagbe re. Erin ajo igbe yi to gbona jojon ko ni ju e gbogbo ona patapata ti Olorun fi tun awon eyan re ninu a fi be wo on gbogbo to je ti Olorun lati owo Olorun ti Olorun da a fi dun e ninu gbo ta ba ron ko to nda e laamu lowo lowo bayi to ju e lenu tabi to nda e loro Olorun a da won lekun a de si won lowo Olorun fun ara e a ran idunu si e aran oro si ile re afokan re bale adura re oni je agbati wa ranu Olorun Jesu Oluwa wa amen ni oni mo fe ka ninu iwe ifihan ori ketala Revelation 13 iwe ifihan ori ketala mo fe bere lati ese ikokan la de ipari re e je ka jo ka po oni mo si ri eran ko miran goke lati inu ile wa o si ni iwo meji bi odo agutan o si soro bi dragoni o si nlo gbogbo agbara eranko ekini ni waju re o si mu ile aye ati awon tin gbe inu re fori bale fun eranko ekini ti ati wo ogbe asapa re san o si se ohun iyanu nla ani ti o fi mu ina sokale lati orun wa si ile aye ni waju awon eniyan ese kerinla o si ntan awon tin gbe ori ile aye je nipa awon ohun iyanu ti a fi fun lati se niwaju eranko na ohun wi fun awon tin gbe ori ile aye lati yan aworan fun eranko na ti o ti gba ogbe ida ti o si ye verse 15 asi fi fun lati fi emi fun aworan eranko na ki o ma soro ki o si mu ki apa gbogbo awon ti ko fori bale fun aworan eranko na verse 16 o si ni gbogbo won ati kekere ati nla ati Olorun ati Talika ominira ati eru ki a fi ame kan fun won ni owo otun won tabi ni waju won 17 ati ki enikeni ma le ra tabi ki o ta bi ko se eni ti o ba ni ame oruko eranko na tabi iye oruko re 18 which is the last first ni ni ogbon gbe wa eni ti o ba ni oye ki o siro iye tin be lara eranko na nitori iye ediyan ni iye re na si je otale legbeta o le mefa mo mo pe opolopo to n gbo mi ati ka ese bibeli yi nitori ese bibeli to lagbara fun igba ti a wa yi gangan ni eleyi opolopo iranse olorun won o ni fi Revelation 13 wa su ninu ijo toro ni e ori e mo se gbe wa ori radio kenikeni ma ba ri awa wi pe oh am I pastor did not tell me how ba ko won so fun wa ni ma change emi o fe won na ko ma ba ri nwi ni mo se gbe wa si ori radio mo ti so fa won omo ojo mi mo ti ko won ti o ba si gbo eje wa lori eko si lori mi akori wa su mi o ni so wi pe igba kan bo igba na re igba kan bo igba na re a time is coming and here is a time igba kan bo igba na re baba tin ka bibeli yen a ma so pe igba kan bo ton ma ni ka wa gbe mi eran ko tenikeni oni le ra tenikeni oni le ta ntemi ma ngwi gba ni pe olohun teni je nsi laye ngba yen sugbon wa se ni laanu wi pe igba na re o ti de tan wo laipe isele nla kan ma sele ni gbogbo aye policy kan ma jade koni je one country koni je one continent policy yen ma affect the global world to ma affect the global world to de je pe oro akosile asotele ati ifihan inu bibeli ifihan ori ketala yi lati ese kini lo ti bere o mo kan mu lati ese kokan lani tori asiko wa mo se fe salaye ohun to nbe nibi fun yin to ropolopo ijo pastor won gan o mo tumo opolopo kan lo Bible College ni won lo Holy Spirit College nje mo pe gbon ti mo fe so nibi opolopo pastor wa to ye pe won mo ju mi lo oye ye won ju mi lo sugbon policy ijo ni yi pe nkan to ma frighten omo ijo e ma so e se ma so pe it is well tori won fi buru ori re won e buru nti e ti nkan o ba well e je aje pe kini yi o well o nti o well te npa burapo well yi iya ni ogbe eyin re o elemo ja pada sanko ya ni tan rin lo yi o eteti egbo mi dada bibili ni pe bi aye ati orun koja lo kini nu olohun ko ni lo lai se so gbagbo sa boro olohun a se ati to reject ti wa re o reject yo se ta ba de ri buburu mu e to claim sugbon ti wa re o claim te pe wa e da ibi yen na o ni bai sugbon to ya pe ibi ni wa e claim nti wa e ba ti claim ni o pada bai o mo gbo mi inu iwe ifihan yi o so pe kini kan ma sele pe igba kan bo bi aran kokon a gba joba a dede pase ni orile aye pe ki owo eyan gba mi e be ni o ma wa looto o de ti nde won ti ifihan won ti introduce mo ti so nkan lo radio yi laipe yi mo ni coronavirus yi o ti affect world economic ipo gbogbo country am try ka won balance pada ko ni fe dogba ko ni fe meet up eni kan dide agent to je pe o ma ni agba lati bring solution to all the situation that personality will help some country to rise again and every other country will need him ibe ni wahala ti ma bere eni e ti wa o tin sise on the net ara ibere ijoba asodi si christi ti mo nwi ibere ni corona pandemic yi ibere ifarahun e fere fe nje eyin gbagbo laye yin pe nkan kan le wa to le se gbo aye mole eyin o gbagbo mo so fun pe nkan to ba ti control gbo global world oni se pelu ijoba to nbo yi awon kan ni ro ni mo npa awon kan fi mi se eyin lori internet e mo da lohun oni kini kan ni o da oni game kan ni te antichrist eh joko be ta to ma ye yin o possible kin ti ku danu ke mo si laye a dun yin gan e wa wen ti o fun yin ni dawun ibere yin o se ke mo ri tori mi o mo gan ni mo fi gbo enu soro awon logbon da keni gbogbo aye ba si gbon aye o le gun awon omugan kan wa ti won mo to tawon logbon mo jere re sugbon logbon aye omugan ni lorun omugan aye to beru olorun ologbon torun ni so mo setan lati join awon omugan aye kin le gbon lorun on le mi se soro bi omugan bayi ti awon logbon o je so ru e ki jo won le kun awon logbon oni je so pe ko mo mura ahoho ki jo won le kun ton ma te ma so go won tun ma fi ogbon pe so ni awon logbon won ba se ma wa sori radio won ma fi ebun won won ma so nipa won miracle ton ti se won ma attract yin awon logbon ni gbo awo omugan bayi awo ni so kin se pe iwo ni o ni igbon de be ntemi ni nton so fun mi pe kin so lemi kan ma so tarata so won lo fi je pe mi fi gbon tawon kan ohun lo tu wa je kin tu wa yato sugbon te ti ko gbon mi ni mo daju won lo kin yato mi ni po daju yin lo sugbon I'm trying to remain in my call office eteti ke gbo mi dada o odun mo e ko dun mo e otito n to fe sele ni mo fe so yi igba kan bo policy kan ma to jade to ma affect bank accounts chance pon ka se BVN ni jo si to ba se BVN o ni le ri account e wow so sin ga to se BVN ni BVN is okay it's normal awon kan pe mi pe ejo se kin sha mi sisis mo ni BVN mo kin sha mi sisis awon kan gba to fe register si mo mo mi won mo ni a register e so pe kini kan bo o ma ni se pelu registration eh o ma ni initiation kini kan won te nbi mi pe se kin so mo ni kiti so nse nkan ta nwi ma to de nkan ta nwi yi o ma ju pe kan register si inu iwe inu ara lo kini yen ma wo inu kan lo so pe ke gba sowo abi ke gba sori ti yan mu yan mu kini ta nwi si ti wa ka akiri won ni lo direct tori iwe Matthew 24 o so pe won ma ton oni won ton wa de bi pe ta ba sora won ton ayan fe je tori e la ojo yen ma se kuru because won ti mo yi pe awa christianity mo yi pe won bo wa fun wa ni ami kan to je ti eranko ti o ni je ko lohun yonu si wa mo o de si wa nu we ko sile esin wa so won ni lo straight pe nkan to jere e ma wo awon omo wa ton awon soge laye esin e ri pe won ya kini kan sara tatu ko wa se tatu nikan won tu wa be de bi pe won tu laya laya won a tu ko 6 6 6 meta awon kan ya soran awon kan ya saya awon kan ya sese nje won klo polopo awon omo iton ya kini won omo ton je be awon se illuminati asiria oye won en kini wa dumi ju gbogbo awon pastor ton ni church ti awon omo yi nlo ta awon ide ndada mewa ta awon ide nso re ta awon pastor ide dake ton de so as asiri fun won e di awon omo won ya bo sori won mi o se pe lori radio tori o to o to kikoro ni you better don't stand in the office you cannot occupy. There are many ways to make money. Must you be a pastor before you become rich? When you cannot preach the true word of God. In jemo yi pe awon mo musulumi go se kini. Awa to je pe iwe esin wa gbe kini jade gadagba gadagba la nse. E de ri amu won wa. To tun ma je choir nu church. To tun ma lead gbe microphone nu church. Won de ya kini sara. Pastor de ni so anything. Ngba je pe nkan ton ni fun wa ni pe one safe forever safe ti o de sinu bibeli temi o wa le wa n todo ti won emi oni won puro o se mo pe bibeli ti porisirisi nsin todo ti won ti wa won ko ni bibeli kan ti wa ni se pe won kin pe jesu ni yi si won pe nsin orisirisi lo ti wa bibeli todo ti won tolorun ti won yan fun won nu be tolorun temi gbele mi lowo emi ori la buru buruku ti won se yen nu se din ti mo n wi yi ami sisi ton pe ni ami eranko to je iye eniyan yen to pe nkan to ba ti gba sara koni si anu olorun mo lori e oruko ti ko ni iwe iye aworun e ti ko ni waju olorun ti o si anu ti o si deliverance to le ton mo lai lai ni bi sikini ni ewude won de ma pe ra won ni teacher lecturer bishop papa won de so fun yin ba wa ta si fe so to fun yin ba de eni ti o si wa kere ele lo ni ro ni wa ele lo ni jibiti ni wa ori radio mo wa baba re da laye to lo so ke mo lu jibiti ri eni ko so sita number mi ti won display e lori advertisement kon so sita ilowo owo ta fi sise ranse lori radio yi gan olodun lo nlo awon eyan kan ton fun mi mi lowo debe sumo bi o pa mi n oro o si wo mi loju debi pe ki mo le so to egbo eyin eyan o to ti mo so ki se ko mo temi le la nikan o ka le jo la papo ni o sugbon wa gbo mi o gba mi gbo o gba mi gbo ami sisi yi o ti wa ni iboro
0: ogwa agbara olorun tin gbani isoro lawo loka olaya ore ni bologun tin ja o to le so be ni kankan wa pade jesu onise iyanu ni gbogbo ojo monday ninu adura agbasegun mighty hand of god ni le just rapture proclaimers evangelical church of god to be ni number 31 stroke 33 adeye first street lagos abeokuta expressway iyanu paja ni bi tolorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo ha sise iyanu hello mommy 08032825416 08050604508 mighty hand of god ni gbogbo ojo monday ma bogun re mole jesus yo fun olona payo
1: policy na ma to de nigeria to re nkan pe mi ni south africa laaro yi o lo nde bank o na so pe won le gba cash mo be ni e o policy na ma to bere ta ni le na cash mo beni ki se je awon ton ma so pe ke ma gba globally ni aseyen ma wa not only a nation global world ni because to control the whole world agbodo take away cash there must be cashless cashless yen gan ko ni ami sisi bayi o processing ni mo nsalaye fun yin awon bank gan ko ye won won mo nti mo nso nton ba ni kan se awon se awon eni eleni awon mo wa na ko na gbe sibe ni se awon mo wa wa jesu ni awon ko aseya ma wa ni bi ta awon gan mo bi ti aseyen ti nwa any bank ti o ba yield si policy o ma shut down hey awon kan no wa ni kokoro bi ti a tin gbe ogo soke abi ta tin fa wale awon kan lo wa joko si die afi eni olodun ba ti leyin nikan e te si ke ma gbo mi o ma dun mi ti eyin eniyan yi e ba le gbo message yi ki gbogbo eniyan ko gbo message yi iwo to ba n gbo mi lori radio lowo lowo bayi ten to hun e to e ko gbo ba si nbe open set e ko record e sori phone e tori to gbodo rin ni eyin ran si olodun e joko ke gboro yi seri ti sele iba ma sele e kan le ri pe ati na owo yi paper yi soju ko roju ko ni simo e ri pe POS ni alata ma lo POS lo ni ruwa ma lo cashless ma take over globally not only in e pe awon Nigeria orisisi asa na gbo wa Nigeria ko Nigeria o mowo mese o gbogbo aye ni kini ti ma sele e wa ri pe olowo to ba account ni bank o ni le function mo laye laye kini mo wa sele debi yi pe o ma ni nkan kan ti gbogbo agbalu aye gbogbo country laye any country to ba fe out of the system of the global world bodo abide to it adi pe to ba gba kini either owo tabi waju ori ni mi o da uko nkan kan o pe nkan yen to ba gba ni owo tabi waju ori wa ri pe oni le sanwo school fees omo e omo oni le wo school oni le gba treatment lo hospital policy yen bo laipe igba kan bo igba na ri oni le access account e eni ken oni le raja lo wo e because no more cash eni ken oni oni le taja fun house rent ye oni le san oni ri le gbe bo wa kole ara e oni le san nepa bill oni ni atm card because to we ba outdated oni le gba mi without getting that thing to nbo o nbo laipe ani igba na ti de se igba yen ni e mo wi pe oro ikosile ifihan ori ketala o ti wa si imuse sugba awon like as christiani awon church it is well awon church the lord is good all the time awon pastor won ma so fun yin pe this is not the mark of antichrist won se egbo this is the lara won se akosi e lara won ni mo se ma put e to je pe oni ka si e ro pe it doesn't matter bo so fun yin pe imura iwo gege bi omo olorun it doesn't matter to de bi ori epo lo e to fin gbo mi yen kale to de mo pe ranan pa fun e ton bi ya laye ni keni lati wole orisa ni ilu india lai woso lobirin lai bora e awon te pe ni olorisa te ni won omo olorun bi orisa won se ni kon mura ni waju won won bi won da kon ma mura be e we sin muslimi so bi alaya obini kanda ko lo won nu masalasi ohun lo kirun leyin to ba won to wa aso to bu ara e ton a tu fi borun bo boya ti o ba to mo ye gbegbegbe run obirin to lo ijabu ni ati dudu ati funfun ti won bo tese tese oju osi ti won jo kon ri won yo ninu re ni wa pe ra yin ni christiani ba so ile o leju ba so ile o leju mo binu ofin wa lo le orun apade ole won godi o tori ba so ni sin olofin ni wa e mo wo sokoto yo fun gbara yin pen pen pen pen pen pen e mo yi di ore tumo ko satan hallelujah the lord is good all the time born again iro o ba better ko mo bonu o tori ibon iya lo nbo ibon kun bon le bon eyin le nba mi san wo radio program ni e le ni mo soro yin so toro ibon iya le bon mo yi di iya kiri e ri obirin mi at the age of 50 something no no ba ko sokoto e ba nbi at the age of 18 20 kilo fe wa e se tin wa yi di oran kiri won le live laye lai wo sokoto oran e wa ri pori yin ti buru bayi o jo ipe be se le make up to te try to o ko ni olori tin se ite fogun de gan san won pada ma ja sokunrin o pada betray yin gbogbo owo te se lori okunrin se pada jere e ba dagbe adafa ni gbogbo yin gbe ibinu olorun ni inu isaiah lo wa lo ka wi isaiah ori kerin e ba nbe atese kini bet bobirin mejo ti e foko kan eru okunrin o ti je ru obirin bayi sara binu olorun na nkan ni ba si so te ba de lo ka lati ori keta chapter 3 o salaye nto bininu imura wa na lo ka sibe o de fi ware olobirin a pojo kunrin lo epe ni ko binin pojo kunrin lo nkan buruku ni se bi ya ila nje yi ta nda fori fe ru eleru ti o kan wa ko to yin afi ke ma fi gbagba ko to ta won church ton mama lawon give lecture husband and wife they are mates mate ori bed in olorun so ki se mate respect ni ko kunrin soro ko binin ma ba gbonu ni gbangba ki se ka ma le bowo foko wa elomi ni after emi mo feed ile ona ni sure a je o si o olorun ni bo fa o tun le ri wo iyan ko mu nlo leni ohun ti mo nso re e je je asora ntori ibinu olorun yi de tan igba na ti de o policy yen ma jade o ma affect banking o ma affect education o ma affect health to ba ni kini yen imu visa o ni le gba passport e o ni le ri ni won o ni le se anything gbogbo yin te n gbo mi lori radio nti mo so yin aye yin pe obirin tin fun lo radio si so o ijoba so di christi lo de o sugbon wa gbo o ifarada lo ma ni o to ba le ni ifarada to ba le gba kini tan wi aye raje re tanu o bo ba le gba kini tan wi o bo lowo e laye o bo lowo e lorun niyan o bibeli ki lo o eje nka iwe ifihan ori kerin la ese ikesan revelation 14:9 angali keta si tele won o wi li ohun rara pe bi eni keni ba fori bale fun eranko ni ati aworan re ti o si gba mi si waju re tabi si owo re ohun pelu yo mu ninu oti wine binu olorun ti atu jade li aini abula sinu ago irunu re a o si fi ina ati sufuru da loro ni waju awon angeli mimo ati ni waju odo agutan ese kokola e fi oro won si lo soke titi lai lai omi ni pe ko si end won ni retire ko so lude exit de si lorun apade won ko si ni isime ni osan ati ni oru awon ti n fori bale fun ero kan na ati fun aworan re ati enikeni ti o ba si gba ami oruko re which is 666 ami yen wa ti program e sinu ship yen to ma wa ninu kini ton be fun awon yen ami yen at a program is be spiritually is invoked into it. Don't be deceived and call it science. This is more than science. It's forces. Be ni o o le come in form of injection or whatever to ma ti inject e sinu ara e ko le meet up with the system of the global world o ti so global heaven nu niyan o ti e bo nu o fun laye o ka iwe si baba mi akerele kan o iwe ti olorun alaye oludaye atase daun ko ni mo nka o ba mi kan lo ko bibeli o an ti biya laye mi si bibeli ti yen exist o mhm te ti ko gbo mi o mo ka ese kejila oni ni ni suru awon eniyan mi ma gbe wa awon tin pa ofin olorun ati igbagbo jesu mo kini tun mo o ma farada ni o wo bi opolopo wa bi ti emi wa ti ma bo ni yen eyin te ni persecution ko ti le de before rapture to afi ki lati te ya de kini to bere o bi o ba de kini to bere o de ba wa nu o bo lo le gba ke bi pomo e loju o le gba ko mo ti e ma law school ma bi e da iwo gba ko so pe policy ni iwo gba wa ri pe ti e ba oniyan gbogbo to ba nla count bi se ti e mo to ba sora ile e o ni le gbe be mo be ni because anything bi tankas wa bi government wa bi local government wa approve ID kini yan ma bere lowo e because o ma tu fun yin ni certificate abi ID kan to ma fi proof po tin ni ani kini yan ti de ton se agora le ko mo nse ni o ba won ba oni puro olodun ni kilo fun yin ni eyin oni gbagbo pepe en praise en worship pastor yin o ndu miracle iwe daniel so pe olodun a fun oni agbara lati bori awon eniyan mimo o tumo si pe no anointing or miracle that can stop it. It's written and it is written. It's not written by devil. It's written by God and it must come to pass. And it is our time. So, get the athletic brother dancing. Come on, I'm a rupee announcing pastor. Pastor, you ganda di jio gan. You won't need a reach into any account after back by Mark. As you can see, you to buy any daddy jio. Touching bow, you don't bow daddy. Turn low ATM. Come on, daddy, you ban you. Anybody to buy that, you ban. To help that pray for me. Ah, what you work out. Then, we went to a church, left in your business. I will bet you my own church like that. The body is better at your song. Give me my leg out. Oh, God, or taxi. Let me say, kiss your taxi. Couldn't see Nigeria and Coloma first. Not only Africa, the global world. Because the single man government is coming that will rule the whole world. Oh, my God, Igba Kambo. Igba Nan today. Igba Nan. Mosin Nan, you know what? Mon kill of you. Eyin kan wa to je pe ese ibe ni ye fi sere en ke sara fun sugbe soro de agbara de o gba yin iye yin o lo sibe mo o mo se ni kin sin ni le ke pada sibe o igba ti policy you cannot buy you cannot sell until you have this igba ti won wi ti de o ti de o laarin odun melo kan si gba ta wa yi ki omo te bi nsin ko to wole ewe ki nkan te ro pe fe si yen ko to de laipe e ri ke policy yen ma jade where ba se succeed ti o ba se BVM ti o si nkan kan yen la se ma ro pa fe se le lai mo pe le yato si BVM lai mo pe le yato nko BVM ti connect gbogbo account wa so ore pe account yi ni won ri o si nbe o so the whole world will be under the control of one single man se nothing nu wetin mo ka ninu revelation 13 yen o ni won ma mu ni ki won fori bale fun eranko na won ni gbogbo aye ni aworan eranko na eranko yen a tun ma soro e ma fori bale fun ninu le wa ni God forbid bad thing I reject that rebook. I let that die. I will not do it. Ko easy ati die yo. Ko easy ati die yo. Ko ki easy ati let that die yo. Ole lo fe da ku. So le ni ko me je ejo ku papo. To ba ni ki oko eje ke ejo ku papo to ko wa gba nko. Nitori na gbogbo to ba ma na e lati je agbara ninu Oluwa. Tete bere bayi. Bi adura, bi awe, bi soru, restitution. Olu ti to iberu Olorun, iwa bi Olorun. Gather it now. Time is no more. Time is too short. Olorun a di wo. Ara e lowo. O ni padanu emi re. Jesu Oluwa wa. Ah, to ba fe ra opolopo awon message wa, awon powerful message, pulpit message tabi testimony bi mo se ba Olorun pade. Leyin rin ajo mi ninu okun agbaye. To ba fe ra abi awon powerful message bayi, pe number yi 08035766331 tabi 08032825416. To ba re fe darapo mo awon to nse alagbateru eto yi, warning bank concept. Pe number won yi na bo se ma darapo mo wa won a je ko mo olorun a ran lowo ani more than 300 messages lori cd audio mp3 dvd olorun a ran wa lowo loruko jesu irin ajo elaye ko ni bo si eko
2: mighty and
0: hand of God. Agba agbara Olorun tin gba ni. Isoro nla wo lo ka Olaya ore. Ni bologun tin ja o to le so fe nikankan. Wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday. Ninu adura agbasegun. Mighty hand of God. Nile just Rapture Proclaimers Evangelical Church of God. Tombe ni number 31/33. Adeye First Street. Lagos Abeokuta Expressway. Iyanu paja. Ni bi ta Olorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo. FA sise iyanu. Hello mommy. 080-3282-5416. 080-5060-4508. Mighty hand of God. Ni gbogbo ojo Monday. Ma bogun re mole. Jesu yo fun olona payo.

0: Olorun lesekese da mi o mo tuti de Olorun lesekese wa solution soro aye mi won na ma so be ni le eleyi la fi ki wa kabo sori eto lesekese fun ti o ni ni mo bi ti e tin gbo wa oruko temi o yi pada oluwa to bloba ina re o omo baba tin je odeleke te tin mo si MC Giga Loluwa Alohun Tolohun oni leni baba mi ni Oluwa ti wa ni kale ti bobo wa ti mo baba Prophet Olatunji Ebenezer Talabi tatimo si baba lese kese baba gbogbo omo Nigeria fe gbo yin sa
1: ibare o Olorun atunde olu
0: ka bi o si
1: anyi ta wa ninu ile ta gbo mi lale yi
0: lowo lowo yi
1: e fi ara bale Olorun mi ni ise nla kan
0: yes sir
1: Ise nla ti Olorun fi ran mi yi. Ise to ni agbara ni.
0: Ise nla to ni agbara.
1: Bene.
0: Yes sir.
1: Ni aro nla.
0: Yes sir.
1: Won ma pin kan meji.
0: Ekini sir.
1: Ekini mo ma pin onje.
0: Wow, onje.
1: Fun gbogbo eyin eda te ba nilo onje. Ole ma po
0: yes sir
1: sugbon iwo to fe fun omo re lo nje tabi iwo gan ti e bi pa
0: yes sir
1: laaro la
0: yes sir
1: won ma fun yin ni onje sugbon bo ba se desi
0: yes sir
1: lo se ma gbo onje yen si
0: bo ba se desi lo se ma tete ro nje gba si
1: beni ikeji
0: all right sir
1: awon eniyan wo mo pe agbara olorun o so kale si mi kan ju kan lo
0: beeni sir
1: bi eyan ba ni isoro
0: yes sir
1: ti isoro yen le eje so asiri fun yin loni
0: yes sir
1: ko si isoro kan ninu aye ti ko ni ona abayo ti e
0: ko si isoro na ti o ni ona abayo ti e
1: beeni nigba ti baba mi sise iranse
0: yes sir
1: baba mi lu adorin odun
0: 70
1: beni lori pepe lati fi sise iranse baba mi ni won pe ni baba atunde olu ni adu ekiti nigba yen olorun lo baba mi pelu omi
0: what sir
1: beni bi eniyan ni isoro mi o mo ru isoro yen mo se le je ti baba mi ba ti gbadu asu omi isoro yen lo wa kan ni ko mu ko lo fiwe
0: o ton
1: sugbon asiri kan wa wa tolo fun mi ni pato mi
0: asiri pato
1: omi beni omi kan wa ni ilu kan mi o ni da oruko ilu yen omi yi gbogbo aye o mo pe Olorun funra ara re gbogbo omi ye sibe
0: omi latodo Olorun wa
1: beni sugbon apolopo eniyan o mo pe omi si ami ati se iyanu ni bi eniyan to ba ni ambi aye lara
0: yes sir
1: to ba fomi iwe ami ya si Sari awon to fori ku ajankariwo awon to fori ku ajankariwo ti won fi ajankariwo da ire ajo aye won ru bo ba ti we omi yi
0: yes sir
1: isi ajankariwo yen baje
0: bi si olodumare
1: sari ani to shaisan
0: yes sir
1: ko ba mu ninu omi yi
0: yes sir
1: o ma san sari ani to wo oju Olorun fun omo
0: yes sir
1: to ba mu omi yi a loyun abimo asa
0: yes sir
1: asiri ni aye o
0: asiri ni aye
1: to ba ti wadi ninu emi lodo Olorun o le mu asiri o iwo ka ma wo pe kini baba lesekese so se bo mi lasan ni ero omi eleyi o so mi lasan
0: ato
1: kenya mari shegba asa
0: yes sir
1: ti mo ba ti fun ni omi
0: yes sir
1: ti ba ni ko gbadura bayi si to de gba to de lo dabe ni ko ri shegba beyan lo se embassy
0: yes sir
1: asa
0: yes sir
1: ko Kroba fi omi iwe lo.
0: Eh.
1: Pelu itoni emi ni mo.
0: Eh.
1: Esa. Wo bi oyinbo yen re ko ma fun visa.
0: Mm. Ka bi esi olodumare.
1: Sugbo omi yi.
0: Yes sir.
1: Ko si leko.
0: Eh.
1: Omi yo si nbadan.
0: Mm.
1: Omi yo si lesa.
0: Mm.
1: Omi yo si ni jebu.
0: Eh. Mm.
1: Omi yo si labekuta.
0: Mm.
1: Omi yo si ni ilorin.
0: Mm.
1: Omi yo si londo.
0: Mm.
1: Ha. Inu igbo kan lo wa lekiti.
0: Inu igbo kan ni lo ekiti.
1: Mere. Gbogbo aye koja lara re. Wo mo pe Olorun lo gbe mi yesi. Akore kan. Awon aye didi ogusi. O wa ninu Jos. Igba COVID 19.
0: Be ni sir.
1: Ni mo se program lori Facebook.
0: Yes sir.
1: Lo pe mi pe awon aye didi ogun si ohun.
0: Hey.
1: E mo ogun to fi ja mo kunrin.
0: Yes sir.
1: A kan ma ri pe won da nkan so lara. Ko de ri awon to da nkan si lara. Ko wa se nikan na da nkan si lara o. Won da sara e. Won da sara yawo e.
0: Ah ah le kan na.
1: Be ni. Mo fi oruko bo church to lo na si ni. Esa, ko si bi ti o ti ride laye. Ko si bi ti o ride laye. O ri Facebook lo ti mi lo pe mi. Mo wa ni ko je gbadura. Ibe ni Olorun ti toka omi yen fun mi.
0: Asire la.
1: Oluwa ni ko lo bu omi yen. O kuro ni Jos. O de wa bu omi yen lekiti. O gbe pade mi lakure. Mo de pe Jesu. Gege bo je ni ki gbe. O de lo omi yen. Mo da kan yen si lara mi.
0: Hallelujah.
1: Okuro yen lo ra generator ati keyboard fun wa ni church lakure. Emi ti ati wa gbagbe. Sugbo Oluwa wa so mi pe woli. Awon eniyan suku. Awon eniyan jiya. Elomiran ona re ola. E ma wo Olorun lati 2019. Olorun se wa so pe 2020.
0: Be ni sir.
1: 2020. Olorun se wa o so mi pe ki lo bu omi yen. Gbogbo eda ti o ni ilakoja laye.
0: Yes sir.
1: Wa mu ikeke kere lati. O na ma fi gba lora. Ki ni pe
0: ikekekere
1: ikekekere o le ma fi gba omi yen lola eru Olorun ma ba aye lola ise ti mo wa je lale ni
0: asire la
1: awon to fe gba onje a ma fun won lonje laaro la
0: alright sir
1: awon ti won fe ise ami ati ise iyanu oju koroju
0: yes sir
1: se gba mi
0: yes sir
1: won ma mu ikekekere dani lola mo ma fun yin ni omi yen yes sir
0: yes sir
1: ani ba gba woli ni woli ajere woli
0: be ni sir
1: esa won to le mu mi kuro ni Eko ma lo si Ekiti lohun
0: yes sir
1: awon kan mo pe ki baba ti e daruko ibi to mi yen wa
0: abi won ti expect so baba si a ma se ni kuro won da ko e
1: ka mo ka wa na lo be eyin na fe mi wadi
0: eyin na fe mi wadi
1: e afi mi wadi Bani, efi emi wadi. Omi yen gbogbo aye lo mo jupon won. Ko se ni to mo pe Olorun run agbara sinu e. Se ri aro la.
0: Yes sir.
1: Mama fun gbogbo eyan ni omi. Bo ba se nde.
0: Yes sir.
1: Gbogbo eni ti ise re ti daru. Iwo ti ojare ota.
0: Yes sir.
1: Iwo to ri alaanu.
0: Yes sir.
1: Iwo to fori ku ajankari won.
0: Yes sir.
1: Iwo to bimo.
0: Yes sir.
1: Iwo to je pe ami aye n ba lara re. Iwo to fun eni onje oju orun je lati fi baye je pelu aisan. Iwo to je pe ajankari won ojojumo ni. Iwo to lala kala. Iwo to je pe ile ba ti ba fe wo be ru aba e. Omi ni o ma wo se. Omi ni. Oluwa lo di diran mi wa. Lale pe o mi yi o.
0: Yes sir.
1: Ki fun gbogbo e. Se ri aro la ma le o. Ago ago mefa ko si bi tero ti ni wa lola.
0: Yes sir. Yes sir.
1: O ti mo so ise mo pe nigba miran wa.
0: Yes sir.
1: Awon eniyan mo pe Olorun ni won pe ni oba to fi nkan kekere solve problem la.
0: to fi to lo nkan kekere fi yanju isoro
1: isoro la abe isoro to bi gan sugbon nkan te yan o lero lolo ma fi solve so any kind to ba gbagbo to ba nbo laro na to ba ti ni gbagbo ma wa
0: to ba ti ni gbagbo wa
1: no to ba ni gbagbo ni ko wa tori ola yan de lele mi o ni so pe ko sanwo omi iro iro iro iro mi o ki ta omi mi o de ki ta ororo ewo ise iranse wa ni then ewo baba mi o ta omi baba ti olorun pe ko to pe won ta omi baba olorun o ta omi won ta ororo that is why o le gbo pe mo n ta omi pe mo n ta ororo never iya o ti je mi debe
0: laye
1: se ri aro la ma le
0: yes sir
1: iwo iranse yi ti owo aye ba wa lara e to ba wa lara mo e
0: yes sir
1: je ka wa lara na o inu church yen lati ma ko bless ilu omi
0: yes sir
1: inu bodo pe
0: inu
1: church e ni gbogbo eniyan
0: ma ko bless ilu
1: then na ko fi se ise agbara fun gbogbo eniyan eru ma ba aye lona o iwo to gbo mi ma je da eduro bi aye bi owo aye ba wa lara e
0: yes sir
1: ta bo wa lara mo e abo wa lara ko e
0: wa
1: na jesu a fi omi yen sha wo pe
0: ah mi jesu
1: kenya ga ya were o mi olorun a fi se wo so
0: fa mi loruko
1: iye ni aro la tete de agogo marun idaji
0: yes sir
1: le ro ati ma de lola to mu ikeke kele dan to ma fi bo mi iwo to de ni lo nje iwo na ma bo lola
0: mi
1: o ti eju kekere a ma fu e lola e bi oluwa se fun eyin na wo ye igba ti mo ti pin onje bayi
0: be ni sir
1: mo pin onje mo ti pin onje lati bi 3 4 years ago now a de pin every month every day a pin bolorun se fi ran wa niyan bolorun se fi wa niye o lo ni ereju e wa gbo ibigiri to ba ti nbo laaro la to ba ti ni ogba ogba agege so fun olokada pe church baba lese kese lo nlo ni moji sola legbe oye metu fi egbe oye metu si kamaru e lo sibomi church baba lese kese ni moji sola legbe oye metu to ba je agege pension manode agege pension so fun olokada pe Chochi baba lese kese lo nlo ni moju sola legbe oye meku bo se gbo eto yi lale yi
0: yes sir
1: awon okunkun aye inu wo ledu tori won mo to ma sele laro la gbogbo ona ni wa ma gba lati da duro sugbon ma je da duro tori o le je omi yi na laye re reti be ni o le je omi na lo ma gba ti gbogbo ona re ma la tete de ni aro la wa pe ero ibani soro mi fun o ma pe ka ma gbadura fun lale yi abi to ba nbo na la to mana ma ku to ba ti pe adari e o je ri ni
0: lati baba baba ninu oluwa soro awon number to ja si odo won re
2: 08069633352 08069633352 tabi 08029178678 ati 08084101529 08084101529
0: leni a ni rejubalo fun titi oni o tu di odo mejo lagbara lowo olohun ba oruko timi yi pada oluwa tu biloba omo ba tin je odelekete ti mo si giga loluwa gbo bo ba gba woli oruko woli o jere woli o tu di odo mejo

tu, oh, tamo allá tu.

0: olufe ile ise bond fm patapata la nki o
1: ani to be ko pa la loyi
0: ba se nki la lord wa nbi awo se onigbongbo oba oluwa segun adeyemi ajasa kabiyesi o ni gbagbe baale lu oke odo chief soli o baba tunde dada akinlabi 1

0: ni mo bere rin ajo mi bayi
1: oni bo de lo lona won kini won olola
0: e gba mi lamoran
1: oni bo de lo lona ama kini won olola jo lo ba gogo
0: birin ajo mi se lo re ani emi ati omo okunrin yi ajo nba fe ara wa bo were de were ani fe ara wa gan gan gidi gan ni to de won si awa mejeji pe ani fe ara wa adehun ti wa laarin wa pe ajo ma fera sade lolojo kan ni mo jade nibi ti mo ti jade mo lo ra nkan mo pade omokunrin kan ta jo se kekere o ti pe na lati igba ta ti wa ta ti n balaga die die lomokunrin na ti fi han pe ohun ni fe mi amo ibi tokan yan ba wa n so fun mi o le fe mi o ni fe ife ore lasan ni mo ni si e mo pe ah ife lokan mi ma gbinle gan ni mo ma ni fe koja ohun to lero omo obirin ni ko si ohun to jo

ọkùnrin àtobìnrin tí ò bá dùn.

0: awon eyan marun kon wa ti mo bowo fun ti mo respect ju daada ti mo de ko eko lara awon ju akoko oba oluwa segun adeyemi ajasa awuse ilu onigbongbo nitosi wanbi kabisi ngbon mi lowo bakan na oba babatunde akanbi ogunrombi akinlowo won onisasa of sasa kingdom kabisi na boya won lanfani ati ma gbon mi lowo bakan na tuji olalekan oga mi bs media alaji bola mu ibi awon na gbon mi lowo ati baba eregbe mi fura won ah gbogbo won lo ni account number mi lowo ti mo de ko eko lara won
1: karora ta kete e ba je ka poko laya sile ka ma duri ato te ku wi baye
0: mo lero pe gbogbo aye lolufe eto igbeyawo atata e ti n gbo ba ketekete lawon agbegbe

bawo lo ko si wa mo tori e mo se ni marriage o lagbara o o ti gba won ko subu awon ko de ti dide nitori e elomi re elomi ti gbe mimi latawa pe fe awon tori pe loko ti wa oni ri be o nigbati owo ile diu ni en ti iyawo gbele fun ki atika o wa paruwo mo oko nile pe ah baba alagbaja mo pe mo se ma en para se yo wa so wo to je o o da bi gba ti mo se ngbele landlady mi ki le to mo e wo lo ah olorun bo mo se won ka go ma to lu won ti denu le no no mi olumare ti wa so wo to je o gbugba dugba ni wo olorun okunrin de sise radio ah ta bi se lady mari o ma se won o wa paruwo mo oko ko so wo to je o esti ti oko wa

0: pe kayi ni pe ko fo ohun ni number eni to nile gan ko hun ti ewo en to nile igba to ko ada e number lo ba je number yawo e to gbe sile bo ba se wo ni kini wa se Zero eight zero eighty seven twenty one fifty twelve zero eight zero eighty seven twenty one fifty twelve again belay kosi zero eight zero eighty seven 2 1 5 1 2 Hello.
1: Eka
0: le sao. Era sao. Aku is me okay ose. An happy first. A happy new month sir. Eh kilo ruko yin be tin pe ni.
1: Olalekan.
0: Mr. Olalekan lati bo. Mi ma gbo yin lati bo sir.
1: O
0: should you want to be okay to see what Bilewa? A Kalesa? Yawo o toju won.
1: Yawo awon le saju awon lari. Hello, thank
0: God. Oh, awon pelu nsa.
1: Eh, so o le ti wa o se mo pe o tori na, o le ti le se mo. Eh, awon to kun ba n tin da ti ni ba de si, to bo jo ni tori. O kore mi ni to po nu won, se ti yawo won ti. O le je nkan to ti yen ri. O ko da na ile de le. O do kun ni. O ko da na ile de le, to se ko ni progress.
0: Hello sir, Mr. Olalekan. O ti wa ri bo se ri sir. Oko ti nso wo bo bi odun marun. O wa sise mo pe yawo lo nile. Bo ba se yin ni sir, ko ni se le si wa o. Sugba jo nkeko ni kile yin ma se sir. Ah, we. Se mo sir. Hello. Hello. E ti wa lori eto e kale o. Eti wa lori eto e kale o.
2: E kale
0: mo mi wa e kale ma nu mi du ko bi ni lo wole.
2: E ku eto sir.
0: Olo lo n to ma e ro ma. Ni bo la tin pe mi.
2: Mo n ko la sabule egba.
0: Abule egba, o da pe ni moto gun le wa.
2: Ah?
0: O da pe ni moto le wa, mo n gba yin ma gboruko yin.
2: Ai le gba nti ti. Mo ma hadeleke.
0: Okay.
2: Sanso.
0: O wa pelu yin ma asiko e tin lo, e ti je so ro ma.
2: Okay.
0: In fact, in Combell. I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the hospital.
0: Good long. marriage ma lagbara
3: o pa do ani ona wa ti se mi lohun emi na ko le temi wa ko lo si se
0: o da
3: wa lo ko ko nu ni ese le mi ibi ti wa la ti le sere mi
0: o da e se won sa a jo nko eko ni o o nbo o nbo awon lande a ni laburo
4: ni baba e pa to da fo mo yi ya mi ji ti mo fi ya mo la baba
0: gbogbo n to ba sele pata ajo n kora wa leko ni nte n wo ko se nte n wo yawo ba woni se dusumo to si o
4: aya to pa wo gbogbo ni se
0: e tin gbo so wa buru ki oko establish yawo e ko da loko wo o ti riru e to ko re so fun mi pe ngba to n da yawo o loko wo yawo yawo ka en so un Mr. Yakubu Mr. Yakub lati agege age Mr. Yakub 44 years ni o arakunrin yi kawe won de gboye won ni degree ise anko monkeu anko ati oluko nise ton se yawo won ti lo won de ti bi omo kan fun ra won omo bibi ipinle Kwara ni Mr. Yakub iyan dudu ni ko fi be sora o ga ni won bata ese marun ati meta won ni obirin ti awon fe ni eni ti ojo ori e nbe laare 25 to 30 years to de ngbin ni leko ta wa yi to de kawe at least to te ni NCE ati HND to de je Yoruba Hausa ati Kogi won ni ipinle meteta awon le fe obirin ohun ko de gboro sonaju debi pe ati sise ni lego isoro ni arabirin abiodun obirin ni arabirin abiodun lati sasa ogutade age won 41 years ni ise ara won ni won se omo bibi ipinle ondo de ni arabirin abiodun nse ko imari ri o singu ni bakan na ko ibimo ri ese kristiani lo nse ko dudu ko si pupa bakan na ko lomi na pupo o de re wa lobirin omo e okun o o ga ni won bata ese marun ati mefa omo e ko won si mo fo te won ni won ni okunrin ti awon fe ni eni to responsible okunrin to responsible to ni se lowo to mu o wale to de sika wo de ile eko giga to je kristiani single tabi ti omo to bi ti o ti ju meji lo okunrin to je yoruba ti ojo ori e wo laarin 42 si 48 years iyen ni arabirin abiodun lati sasa ti won ni awon fe Mr. Akim lati ilu Ikorodu iyawo won di salaisi o won de ti bi omo meta ise atokose mechanic ni se ti won se e de mo pe awon mechanic won lowo lowo o won de ni oko to fi sise opolopo nu won ojo ori Mr. Akim 55 years ni o omo bibi ipinle Kwara ni eyan dudu de lawon na won ga ni won bata ese marun ati mejo arakunrin yi o fi be sonra o yen Mr. Akim yawo won odisalaisi Mr. Alabi lati ijaye ojokoro age Mr. Alabi 35 years ni o arakunrin yi ko ife yawo ri single ni bakan na ko ibimo ri youth pastor ni ninu ijo CAC o de tun je supervisor ni le ise nla kan to tin se ise omo bibi ijero ni ipinle Ekiti ni ijero Ekiti to fi de aro Ekiti ijero Ekiti to fi de aro moko oga ni o je won kawe won tun awon mo Ekiti man kawe o sugar man gara igara sheik ni igara sheik ni akure Mr. Alabi ko dudu ko si pupa ko de fi be lomi lara o ni ohun fa fe obirin to ba lomi lara to de lo muragaji e mo ru awon omugbengbe ah to de tun ni apoti ganga lowo yin na o lo mu o tun lowo yin na ebun ni o to de jomo luabi koda won ni ti o re awon ba ri obirin olomo kan awon a fe sugbon age ko gboro ju 25 si 38 years lo o de gboro ni se ko pato to nse lowo Mr. Alabi olomu gbengbe ebun ni o ah emi na like e ka pa o ah ya o abirin anu oluwa po lati agege ah lo bi olaide olohun je omo ki mo like abi alaji supo alafi atayo abirin anu oluwa po lati agege age won 65 years ni o 65 won ti bi omo o won de je eyan pupa won ni awon nikan la won da gbenule obirin de rewa won wa ka mura office wa nbi Sunday to lo won ah oluma yi ti yo awon ri mi loni o abire yi won fun be so ra pupo won de christian de ni won won ni awon fe nti o kin muti ti o sora ti o de bi momo ye okunrin ti age e nbe laarin 60 si 70 years to de ma toju awon ta won ada isere fun dada e mo ko bo ah bo ko ni ba munu obedu gba melo obira si dale fun ah eh fat ajo wa fura wa ni mo ma so mo ni ajo ngbadun ara wa ajo ngbadun ara wa ni bokunrin ba ti no wa ele sobirin eh o ko bere ma se yewa si sokunrin ajo ngbadun ara wa ni o walai awon obirin omo sin don ma sa ko e bokunrin sa ko laye sun da wa o olo ma je ole nle so fobe ne kon jeta mi obire un fe mi sha ko o ni fe na wo fe won lo fe na wo fe mi abi fun ke abire oyin kosola lati iyana ipaja age oyin kosola 52 years ni o omo meta ni mama eti bi won si ni awon ndagbe ni won ntaja awon atoko won onikaleku tituka ilu eko ta wa yi ona ni won bi won si sugbon omo ilu ibadan ni won o nipinle oyo eh ori be na won ni awon ninu okunrin ta won a jo ma dagbe awon a jo ma wole awon a jo ma jade ni o won o ni jo gbe o won da bi man friend o ti ye woman friend won a jo ma wole wole iwode lai si omo bibi nbe mo won lawon opi momo abiri oyi ko so lo yi won lo mi la die omo won o wa dede owo akashu sugbon olorun tun fun won lebun lowo eyin na won ni ba lopo nikan ati itoju ni awon fe lodo okunrin to ba yoju o to ba nife si awon won de ni kristiani ni awon fe iyan arabirin oyin kosola lati yana paja age won 52 years ni arabirin dokas lati songota dokas age dokas 52 years ni o ise nurse agbebi ohun na ni won se arabirin jomo bibi ipinle ogun omo ijo mimo celestia de ni ko dudu ko si popa won na awon atoko awon ti tuka o de nidi bi o ba nidi obirin je kumolu e mo ko obirin lo ni marriage arabirin ti bi mo kan ri won ga bi won bata ese mefa ati eyo kan arabirin de re wa lobirin o won ni eni ti o ga die to nse sin celestia ijo mimo celestia to de ri beru olorun ti o ti bijo omo kan si meji lo to de ni segiri lowo to seto ati mari ni kia kia tawon ajo ma gbe papo gege bi oko ati yawo nule sugbon arabirin dokas ni awon opi omomo o won wa ni boro baba wo aje pe olohun lowo si niyan e de mo pe ohun to lohun ba ti lowo si egbo ohun ti gba boya kinde fun alagba sege ventures ah yawo yo si meja segun pele Mr. Jide Oluwani Shola lati Oshodi eji Mr. Jide en ti o ba ti pe mi mo mi ni daruko e mo o eji Mr. Jide 58 years ni 58 omo Osun State ni won ise awako ni ise ton se won ti ko yawo won le won si bi omo merin funra won esin Islam lesin ti Mr. Jide nse baba yi o sora o won de mora die ferefe won ga ni won bata ese marun ati eyokan won ni obirin ti awon fe ni muslimi to de kawe bi o ba ti ejuwe mewa lo ti eje de wa laarin 30 si 35 years to nise lowo to de je omo bibi ipinle osun tabi ipinle kwara Mr. Jide Oluwani Shola lati Oshodi Mr. Daudu lati orile igonmu age Mr. Daudu 62 years ni ise onisowo oja nise ton nse elesin kristiani ni won omo bibi ipinle ogun ni Mr. Daudu won de je elesin eni to nipe nija oju won je eni to nipe nija oju sugbon sibe na won de nsise won o ti bi mo ri single ni won o de ti fe yawo ri baba yi Mr. Daudu yi je eyan dudu won ga ni won bata ese marun ati meje won de lomi lara die won ni obirin to ba je Yoruba to de nise lowo ti o kin se liability ti ko lemi korira emi ko lemi ma kora pe ah iro ti yo duro ti awon ti o de sin Olorun lara won imo ah won de fi nkan kan gbandi obirin to ma sin Olorun lara won o na ni Mr. Daudu won de ni awon atoju e to ba le farabalẹ awon le da loko yen Mr. Daudu arabirin ori ofe lati ejigbo atude o e je arabirin awon yo nbere fun mama yi gan sugbon won fi nkan kan le fun mi won ni awon o fe okunrin ti o nise lowo eh o okunrin ko wa ti obirin kan fejo esun mi o de dun mi die dariji mi olohun sugbon ma so mo ni bo ba ti to to ma yoju awon kokon be to birin nife si gba ta kere ta ba ti ni television ni le bayi ta ti ni tin carpet pa carpet je carpet obirin ma nife sa ni ko ma ti wo nu ile ni ah to ba ti le wole bayi gbagbe obirin ya o ti fe yawo niyan carpet ati television black and white sugbon nisin okunrin obirin so pe ngba ta won de le okunrin ohun eh asorote nylon dariji me lo tele o de gbe pillow si to nsun ile o de fe fe yawo ah we emi o mi ni ko jale o sugbon ron kokon nbe to pe bo ba ti to ma yoju po fe yawo awon obirin asiko yo gba be o abiri ore ofe lati ejigbo eji mama 51 years ni o ojade ni won ta omo ilu ikire nipinle osun ni won de jelesin christi okan won de salaisi won de ti bi omo omo kan sugbon won so fun mi christian ni mama yi en tan pe muslim ro christian ni won o omo won ina di salaisi tipe tipe de ni won ni oko oko lo deburu won oko won le won de pa omo yi mo nu oko mo to npa sile ko giga university ni won de pa omo atawon to wa nu moto gba na lati gba na awon nikan la won sun awon ji won fe ro afa fe ji gbogbo awon nikan ni mama yi olodun e bless won omo yi da gaji gbogbo na okun won de ni se lowo won taja gbogbo de jora won dada won re wa won mo rara eji okunrin to na won fe 55 to 60 years ni to de ni se giri lowo ti olodun dele fun ni o okunrin ti olodun dele fun ti o ti bi mo jora kan lo en tan pe mi omo marun omo merin ro ti o bi jo mo kan lo to de ni se giri lowo won ni awon nife si iru obirin be ko to ri ko mo pe ero ibanisoro mi lekan si je ki mo rabirin yi arabirin kemi lati ilu ikorodu eji kemi 49 years ni ise nani kemi okunrin to pe mi laaro se ti mo fun number o po o sugbon mo duro pe kan ti e pe mi mama re ti pe mi o lati ikorodu eji kemi 49 years ni nani lo nse o de ti bi omo meji sugbon o wa toko ti pin christian ni kemi o de je omo ipinle ondo o dudu ko fe be lomi lara o nje omo o mo ni won ba se kele te eyan le ri budada be gele lowo yin na se ri amo ga bi won ba tese marun ati meta o lo fe okunrin ti ojo ori en be laarin 55 60 years oni bo je christian ni bo je muslimi ni koko be ni pe okunrin ohun ko ni se giri lowo o de ni ohun obi momo o gbadun ibalopo nikan mo de ma so mo ni ibalopo re ah o da o fun to ba mo lara ibalopo da mama 80 na si wa le o mama Roslyn 80 years lati kotun oko won di salaye si o amo de ngbeleku okun won won fe n to ni moto ti o de bi momo to ni moto mama 80 years won ni awon afẹ okunrin ohun ero ibani soro mi re lekan si olumide olalere oluma 80 loruko temi funke edisa osewo gbeyan gawa e se lopolopo mo dupe lowo yin o ajosewo ni baje 080 87 21 15 12 0 80 87 21 15 12 lekan si 080 87 2 11 5 12 a pade agbolo ni ose to nbo ni ori eto yi kan na lagbara olorun ora lasun odaro

0: Jamsjam.com.
1: Aqualata, Aqualata.

0: ani mi o le se koja aye ara mi. I cannot do past my power. Ani irin ajo mi bo se lo re ki n tun pada ran wa leti ni fere fe ka to ma tesi waju. Amoran yin ni mo nilo. Emi ati omokunrin yi a jo bere ife wa. Ani fe ara wa denu. Adehun ti wa pe a jo ma fe ara wa ni. Sadede ni mo bota lojo kan mo pade omokunrin kan. Ti a jo gbe ladugbo ta jo se kekere. Lo to ti nse si mi bi eni to nife mi, olohun nife mi. Amo mo so fun iru ife temi ni si e ife ore lasan ni. Ko nse ni ta labarin ife. Omokunrin sa mo bi ti mo gbe. A wa sile wa. A ki mama mi. Mama mi nu a ki. Amo nigba to ya okunrin ti mo nife si ta jo fe fe ra wa. Oro oyun wo mo loyun fun. Ka ma fa oro gun ni ka tete se igbeyawo ko to di pe iko a ma ga. Omokunrin to nife mi inu yi o ti ijawo. Bo si le je pe ko mo pe mo ti loyun. Nigba to pe mo ni mo ti so fun won ko si nkan to le pa wa po leyin to pe mi yi ma tu fi ipe eda mi laamu mo mi o le fe mo ti ni oko ti temi mi o le fe mo ti leni ti mo fe
1: ti ki sinu ga yen gbajo na tori ko ni wa

binu mo faraya emi ati eko ani mo ni o fun mi laye for your information eni to mu fe fe leleyi ira o mi o ni gba o mataku o ye ai o gogo e pariwo pariwo pariwo bo o pada lo na ni ka ma forogun mo sunkun sunkun sunkun sunkun eje fe gbe lara omo okunrin to nife si yi to loyun fun o se igbeyawo pelu obirin mi.

jọ kí ara wọn báwo ni o kini kan o ile nkan o sa won soro soro oro sa se bi oro o so bi igbesi aye pe ah eh bi mo de tun se wa ri e yi o e mo ife ti fe ba ah eyan a ma se kan upside down te an pe se ogbeni ide na ma bayi e bi mo de tun se ri ife se wa lokan mi emi ni fe o se kini kan kini eni to wo pe ipo to hun de kuku wa yoruba ni baba radan a ma fo be se bo to o sa wo pe nigba ti jagolabi ti ba ti e lo bo de ti lo fe lomi dokita lo so pe ona ile omo lokere yi were de were ohun atele yi won do bere omo lole won bere si ni fe ara won obimo nigba to bimo won so mo loruko ko ti e pe ko ti ju bi osu meta lo to bimo lo loyun mi fun eni to sese fe yi ko iti ipe ta ipe to loyun ni jagun labi to sere lo ni josi lo pada wa lo bere si ni wa bebe.

pe ko ma se gbonku se leyi to wa ninu ile oyun o ti yo ngba ti o n se pe nto ni baba akirin ti wa o o de ti bebe o o ni kini kan o ohun ko ti so fun e tele n se pe mo nife e na to ohun nife si niyan amo nkan to sele lo se kini kan ni pelu gbogbo wahala mi pelu gbogbo ofe ti mo fi han si e pelu mu mo ti e se be se irin ajo yi pelu kini kan oyun ohun wo eni yi ohun fe pada sodo e ife mi gangan leleyi omo okunrin ni mo fe ti mo fi nu fe gbogbo aye mi ti mo fi fe ohun to sele le mu mi wa lodo omo okunrin oyun ti wa nbe mo n gbiyanju lati yo oyun omokunrin kuro lati lo ba eni ti mo nife si omokunrin yi nbebe o da ohun ti eni oyun yen ki n sa ti e bi fohun amo ohun lo da bi nkan orira loju mi yi bawo mo se fe se eni ti mo nife si gangan ti pada e jo e shanu mi o mi ma so ati ba lo ja o wa na o